ba sun ta ba ji ki la fe bọlọrun fa ba ba gbapa to wa se gbe ta ba gbese to wa se gbe ta wa lanu to kun awon awa borobo ta soro bi eniyan ta soro bi alagana gbogbo awon nkan won yi ki soju lasan o ye ka le yin olorun logun tori pe anu re po jojo lori aye wa david wi pe emi dubule mo si sun nitori pe oluwa ti mi leyin ni lai si atileyin re ko se eni to le da nkan kan se olorun iba koda aye asedorun oba to mi gbogbo aye oba to le se nteni keni o le se tori pe gbogbo imo ta eji bo si ori wa gbogbo baye si ro eji ori be tori pe aye ki ba yan ro rere ibi ni won mo ro baye se ri ni e sugbon olorun oba mi nikan ni mo keyan olorun oba mi nikan ni mo fi gbogbo re fun ni olupese oluwosan oludande okan la na okan lo ni okan titi aye kabiyesi re wo ti gbogbo awon angele ti won yu ade won lori ti won se kabiyesi fun emi na se kabiyesi laaro yi tori pe eyin nikan ni baba ologo ti o mo gbogbo lo e ka aro e ku ojumo e ku ojumo e ku ojumo mo bond fm net 2.9 na le tin gbo wa ori yin logo o na le to gbogbo wa ti wa lenu se o mansuru karo wi odun tan fun ke adisa ajo wa nbi ni alaji oluyege won ofise sere olumaiti gbogbo wa jo wa nbi ni engineer bayo ni engineer adesina gbogbo won ni won wa loju sele fi gbo afatafata lagbara olohun ose yi koni ji asemo femi atiwo sunday ayandunde loruko temi obe lawon eyan npe mi o bejodomu la peja re dobu anointi kori kori pede pede olohun ba mi na lo se be enu abo nle baba tori mi lomo eni so lenu o sapo yako ewo yo do laaro e tori pe olohun na la lati leyin wa e ka aro ante suwaju o ni logo it in for excellence.

Pastor Obayo na lele ti eyin je gbadun re la ro yin mo kan fe fi nkan kan ye wa dada tori pe opolopo awon eniyan wa ma wo pe ah eniyan wa ni eniyan abidi yan o si si nkan ti eniyan je si onikaluku ibi to ba ko si onikaluku ni ibi to ko waju selomi o si koye si elomi bi ilu gangan ni elomi agba ire lodun eniyan elomi agba ibi lodun eniyan en to gba ire lodun eniyan te ba wa be lowo e pe bawo leyan se ri a ni pe eyan ah ani lare eyan lo re wa o eniyan bayi lo se ri o eniyan a ma gbe eniyan soke eniyan a ma ran ni lowo elomi to ba je pe ogbe lo gba latodo eniyan iwo ni be wa so pe ah alaye pe gba o pe eniyan te nwo nwo ah mo gba la le eniyan o o le wo sososo ko gbe wo emi ore da ko ma se bi se binu tori eni abi ni bi o nda ni orisirisi ona ni eniyan lo ti ngba sise orisirisi ona ni eniyan ti ngba yo si eniyan orisirisi ona ni eniyan je inu aye eniyan be aye te si nwo eniyan o le da aye gbe eniyan na ni eniyan fi sara eniyan na ni gbe eyan soke eniyan na ni ran ni lowo eh olohun o ni sokale eniyan ni olu sugbon gbogbo sore sore mo fe ba soro laaro yi mo fe ke gbo dada nitori pe nigbati eniyan ba se bi eniyan e ma je ko dun wa eniyan yo se bi eniyan baba tin fi eniyan wi olohun bi eniyan ba se wa tabo se n to dun wa irewesi ati ijakuli okan imo de ba wa emi ki je ko dun mi be eniyan ba se mi nitori pe mo ti fi eniyan sipo eniyan o ti pe mo ti fi olohun sipo olohun o si ti pe beniyan ba gbese re de ma mo pe eniyan ni ko le je mi loju bi n ba ran lowo to fi bi san ko le dun mi eniyan ni o bo ba ye ko ran mi lowo to ran mi lowo ko le dun mi eniyan ni o bo ba ye ko gbe mi soke to gbe mi soke mi o ni je o dun mi eniyan ni o sugbon mo fe fi nkan kan da loju pe bo ba se ojuse to ye ko se olohun o lu elomi lati se e kaaro lekan si ori yin logo ni ante siwaju e je ka sare lo sodo mama rita ani ola ka gbon ti won ni fun wa

0: ti alagbado kedo FBA alagbo lori re lejo abodun jimo isela ijibadere
1: lori ki ma ti isima ran ile ti pe sise mi mo orun ko mi ti mo olorun da ti sise gbogbo gbogbo mata to lori re awon eyan ni won tun se mo se se pataki ti gbogbo wa mi to dare gbata satide to pari osu lokun kodo ni ago mefa baaro ti ago meja baaro yato si awon to mojuto isele pajawiri ko gbogbo si ile bibeli ati moto nigba ti eto gbale gbata iba n lo lowo.

0: ta ti jala tan fun kokoko egbon re bola mu ibraye to roke ti o si sipe ni nu aba lo lo ko sipe la nu wedi ni la aro yi lo le to ran ti eto lo mi oselu oselu to ile je ti bo le wa na je ja kan sara si won tori foruko si o gbode kan won ni lo ni le ko ni dola ti o close ti o pare o won ni dan wa wo an gbe ni ese ri pe awon rede wa nigeria million mesan o le die eje pe won to foruko si le si lati pe igbaradi fo di gugu fo odun 2027 won ni be ba si age won na kokko kede bi pe ojo kokola osu keje o 2026 lo je pe yo pare o bi pe card dibo alalope tan fi si o na ni agbara wa lati dibo fun awon ayan fe wa ta ba fe ko dukan tabi ekeji ile sale ke mo fu so o oju we kini deletion leti ri ara tan so pe lo bi million me mesan o le pesepe foruko sile la pa la toro mo ti ti fi aro
1: ke na ta le bi ti ro to selu na ni o ninu ero yi sunday telegraph pero to ni awo binu akuse takutaku nibe ni en to je iya fun minister to ni fun eto eyi to nlo omi yen marine and blue economy abide ko kafayat oyetola saturday yi no ti ko lo ti ko awon obirin jo ti won le ni egun mewa awon obirin ni ko ni o to pe ni akoni obirin ki lo se won gbiyanju lati lo polongo ka won yo ka kiri wi pe ah e je ka satile fun eni to fe o dije dupo lo le gbose lo all progressive congress ni ipinle osun gege bi to fe yan sipo gege bi governor iya siwaju munirudin bol bamiji ambo won ni ni pale mo fun eto edibo to won le lojo ke osu kejo odun ti a waye abide ko oyetola ni won chele yi lati le daju pe awon obirin awon na kopa ni bi eto edi won na won ni kokko wa lo wa nbe aden to je iyawo ndije dupo won da sekina soye bamiji awon na wa nbe to fi kan gogo e to je package package to ndije dupo fun igomina ipinle awon iyan omo babirin adebukola adereti adereti to fi kan alaga to je sifun ti gigun to ri si eto ati ise ni ile igbimo ara ibu ayo omidiran na na jo wa nbe ati lo to po ni be won ti olorun gbe igbese lati egbe ni anbo awon obirin na awon ko ni obirin awon leyin tori ko ni gbagbo wi pe te ba debe igbile osun yo tubo gbina ya ti daada won ni pe ta ba gbagbe won ti ma nso wi pe bo be ohun lowo fi mo ko sokunrin nikan lo nse eto oselu awon ban ta ba ru ona won iwe itan a ri opolopo nkan sa orin ti se won ni leyin lo fi gba pe awon obirin wa na agboro je ku won tubo ma te ninu eto oselu ninu osogbo nibe ni won ti bere iwode na fi ti ko wa pa jo ni agbegbe Nelson Mandela Freedom Park nilo osogbo lati to irin kilometer merin din ni adota ori lati rin lati ti okan eyan mo pe en te ma dibo fun ohun osun ni ojo kedogun osu yi ohun na ni ogbeni anbo nigba to tun to ba to do 2027 awon ko papa ye meji lo pe ogbe are tinubu ati shetima ohun na ni e tun ma gbe lati dibo fun to ba di igba yen awon ise lamilaka to won ri pe won se lo je pe won wa se atileyin fun gbogbo awon to ti to lati dibo ni ipinle ohun ti won ti igba card dibo o wa so lati lo sele awon ti won de ti igba ti won toju eda so ni pe card dibo ohun na ni agbara ti e fi le yan eyan sipo ni agba abide kafoya oye to la lo sele to ni salaye fun eniyan ninu mero yi sunday telegraph la
2: koko ro le sa bona bona lo je ko test so lo ti we ke di gaga aro yi ko si ba ri da so no se lu ko ra re wa ni won na won abala kan ni fun PDP tura kini o won ni won se mini se meje pe o se du PDP won wa wo lo turu si pe won ti o gbe ko du ge godogi o so won se lo si ile e to gba kan ja re le wa Nigeria ni iyen bu lo Jonathan ni Abuja ngba tan de Abuja won ti le pari won se pade pataki popolopo wa ka ti won o je ka won ko ri o ma nti ke ti pade na da le ru sugbo won ba se yo so na yo so gbo o won ya ba je pe idajo lejo giga ti joba apapo print to mo ti awon asaju fun egbe osu PDP to fe dije fun ko tabi ekeji ni gbogbo odun 2027 awon abala turaki la gbo pe fun udi kan tabi ekeji won ni certificate of return pe ko ti e pada lati wa dije fun pare ni gbogbo odun 2027 won ni ata gulo Jonathan ni aida keka si wi ai wo suka ai si rogo leyin ko ko ti e si da won ro bo se bi o se o won ni be ba gbagbe won ni ko honorable Fred Agbede tan fi ta rele won si gbogbo eto lo ti wa ni se pese pe bai pe lai jina ko ojo kini osu kejo bi pe ile setibo le wa Nigeria won o sta te jade awon oruko na won to fe dije fun ka bi ekeje ogbo te egbo osu PDP to dana awon abala turaki to je pe won da to lo sabe si good lord Jonathan koda won na egbo bi o ti fe egbo osu PDP won gbo si pade te pe won lo se la je pe turaki egbo do gba ti e ni o loju we pe the nation oju we kini ni sunday tribu erika la
1: loju we leadership sunday to jade lo ara to ni bo ti ko ni won ni awon egbo awon ajoko ni won ti gbe igbese bayi pe o ti o

0: dijo dupo ninu egbe oselu ADC iyen ni ipin kaduna awon egbe na ti won pe ni Southern Kaduna Political Forum lati sawo to ni pe iyan ti teyan ni yi irimiya continue abi eni ti o ma dijo dupo ero egbe oselu African Democratic Congress ni ADC ni ipinle ga ni ipinle kaduna gege bi ni ipinle na won ni o ti o ipa won o fe owo si ko je igba keji olawon o fowo si won ni pe to won fowo si ona ni pe okay isa ashiru ero si gbogbo ko je gomina olawon fowo na gbo eni demu ni package yen olawon fowo so ni pe awen teyan ko pe awon eyan gbadjo sepo pe gbadjo sepo pe olawon to je pe won lami laka soro ko le gbo osiru awon to wa ni lugo e je ko mo pe eni bayi la fe yan kan lo ko se ni to fe ni abi nto fe ona wa da e do fi mu ara la o lo ti o gba ogbe ni yi awon o gba wole ni je yi eni kan ta won se mo ipo fipo la be gbo osiru ADC ni gbe bi gomina ohun na ni Isa Ashiru e gba keje won ni pa won o ti mo tori pe en to yin yo yi awon o gba ti lo wole eni na papa nigba ti won so nigba ti won tin ba won niroyin soro ni en to to je oga ninu ajo ohun ti won poruko re ni comrade Ishaku ke kan bayi ohun lo ṣalaye ọrọ naa pe awọn ele pa awọn gba ni ti won mu fun gomina ṣugbọn to je package yen ko so na nbe pe awọn gbagbo wi pe eni yen ogbe ni fọyi to je gomina ana ni ipin ohun o wa lara awọn to ma je pe won fi yan sibe awọn ti ni de yi kan wa ko fi da lori eleyi obi be ko kan wa ipo ama la lu nigba idibo na ina me wa leadership lati so laaro toni
1: yo to gba awọn side table laaro toni to mo ti ere idaraya bo ba akoko lo erin to ta ba ti de abara ere idaraya ni ko ko ti ti ba na ni akọ ni mo bond fm elefo atese bo afu si omi wa nu re
2: ere ke lo sinu re ni ti bo la ko le to pe kakaki o ti ri ko lo ere na ja fi ya to
0: be na be
2: orun gba to je pa safere le afẹ be mu en te mo ni
1: andapo ko lo kini kan ko ko ti dabi na ni tori pe kete
0: ko le dabi
1: ama dramatize
0: be ni
2: atese ko bodo o ni nfa o won ni ko si nkan to kunrin o se to birin o le gbaradi fun ti fe adulawo fun ti awon obirin 2026
1: Africa Cup of Nations
2: won ni to pe won gbaradi won ni super falcon n to je pe mo gba iwadu so mo Esther Oko won ni lenu ko pe ko pe ni pa gan to je hotel tan na wa hotel is women's Africa Cup of Nations won ni pe won gbaradi fun won ni super falcon n to je pe mo gba iwadu so mo Esther Okoronko won ni lenu ko pe ko pe ni pa gan to je hotel tan na wa hotel ni hotel ile itura Casablanca won wa won ni egbele mu ko wo to je pe awon agbaboru to pe won ko sinu wallet ibi te ma gbe wallet si eyin obere won ni oko wo won ni ajo owo ko won ni owo le okere 500 USD o ni lo je pe ko ninu wallet to won ni egbele mu ku dollar won to ko ninu awon wallet awon mi pe owo te ko afa mo ke ma la la kala o ki la gbe ki la ju wi pe egbele gbe n to ba so dandan ni ka wa ri o fun gbaradi fun lo je ko ninu we san ti mo e na kala ro fun ta bala ile
0: ita re ke mi no sa le mu ele ni ti da yes o ni won tin so pe Victor Osimhen orile ede Nigeria to tun gba ball fun Galatasaray ni ilo Turkey lohun won ma ti wa won na ko fe wo wahala bayi o nitori wi pe won ni won ti ni pe o ti ori kan won na be ko san won owo ori kan ni bayi won ti fi we pe won salaye awon owo ori eleyi to ye ko ye ko san leyin mo ti je ko tin gbe ni to tin gba ball na o na won owo to ye ko san yato si ti pe club re gari ere to nso fun e won ti pe Griezmann Osimhen bayi pe ko aye kini di kini o lo be to fi wọ́wọ́ ẹ tá a bá gbàgbé pé Victor Osimhen òun náà ni ó ń gbá bọ́ọ̀lù ní Galatasaray ní ìpínlẹ̀ Turkey lọ́hùn àmọ́ ní báyìí tó yẹ kó ní ìṣú akọyọ tó ń ṣe dáadáa tó yẹ kó wọ Nigeria sí ni ṣùgbọ́n wọ́n ti wá fìwé pé báyìí pé àwọn ìjọba òun pé Turkey ṣe pé wọ́n ń bí Osimhen wọ́n ṣàlàyé táàsì owó orí ó san ṣe máa ń san táàsì ń bẹ̀ ni tọ́lá tó wọ́n ń san táàsì bí tó ti wá lọ ó sọ orí owó ṣàkọọ́lẹ̀ owó orí wọ́n ti pè báyìí pé ó síbẹ̀ wọ́n ṣàlàyé ní ìlú turkey ló ti wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ láàárọ̀ tó nínú bẹ́ẹ̀ ìròyìn sunday funger ni wọ́n ti sọ̀yẹ́ láàárọ̀ yìí.
2: dan lówó orí ọ̀rọ̀ yẹn lásán òbúra
0: bẹ́ẹ̀
2: sọ orí yóò dé mọ̀ pọ́n ní kankọ́ ẹ̀tẹ̀ báwa kí n gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣẹ̀tọ̀ fún ìjọba o bẹ́ẹ̀ ni torí pé owó ibi tá a gba gòkè náà pé àgbà sọkalẹ̀
0: àdúgbò
2: pé àfarapa rédíò nàìjíríà sí ìmoore ń polówó ọjà lọ́dọ̀ àwọn bíbáyà dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn àpamọ́ owó àtàdérí ọjà gbogbo ẹgbẹ́ wa pátápátá jẹ́ pé iléeṣẹ́ bond fm ẹ̀yàn láàyò iléeṣẹ́ rédíò wan ẹ̀yàn láàyò
0: metro fm
2: ẹ̀yàn láàyò wọn mẹ́ta ni rédíò nàìjíríà bí lóko iyo àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sì níyànjú
0: agbára
2: lọ́gbà

0: ọlá adigun akẹ wi ka didun lai gbagbe ji wale ise pẹlu abala da koshile ati vlogger patapata na dupe lowo yo a ni tenu gbo bi owo
1: ami
0: a lo se abala igbe wo laipe laije uruko ni na ni ijade orukin ru ige na loruko temi je enikeji ni
1: fauzia salako uruko temi je o talaje ori gbe bati ni yi pada
0: olotu wa ni adeye ni
1: adesanya
0: fun ti aya disana
1: dupe lowo botini mu alukoro
0: adisa ti o se di mole yo pada tun
2: o gbogbo ara o ko asoro se ku bi lo ba

takile pemo abi won to te je pe ni ara ti o ti e ni jira dada je pe pe o le se ojuse re monitor ba ti mi pe mi je nipa isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin gidele ma bo baba boke o ni shop number 10A Oyekola Plaza opposite Deeper Life Church ni Jakande Isolo Road ibe ni baba boke o wa bayi ero banizoro to le ko baba boke o zi 08094471143 lekanze 08094471143 08022613442 08022613442 omo odun melo ni wo o ti ju omo 40 years lo o ti ju omo 50 years lo o ti ju omo 70 years lo to je pe laarin seju kan si meji o ti da to wo le monitor ba wa baba boke o iwo je o mo ipe ni olohun be leyin baba boke o awon mo nkan meji o bi isara ti ma fa idakole fun omokunrin ti ki je ki omokunrin le to dise edoje lodo aya re lori isara ti baba boke n so re pa yin nkan to bi sele se mi gan fura mi ri mi ti mo si lo orisirisi ogun lori nkan yin ti nkan yin o lo yo tun pada wa nigba to ya ni mo pade baba kan baba yin lo se toju arun idakole egun mi oun lo fi je ti pe ni gbogbo eyan to n wa sodo baba oke o lori idakole ti ma so omokunrin dole awon maa gba pe ah olohun be leyin baba oke o pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu ku nbe to ba dodo baba oke o ni shop number 10A Oyekola Plaza niwaju Deeper Life Church ni Jakande Gate ti Isolo Road ibe ni baba oke o wa bayi pelu ase lodo olohun ti enu ni sori si ero banisoro baba oke o 08094471143 lekanze 08094471143 abi 08022613442 08022613442

0: to olare o abani mule madani eru re to ba agbara egun to so oku di alaye ase oloba se kabiyesi re yoruba bo won ni aye igbin kan kin le lagbara ase oba oke koni le fun wa a ma ri se irowo yo lase edumare ohun ni mo fi nki wa ku ojumo lori eto gbaye gbadun ni le ise bond FM 92.9 emukale alaafia ka tojo seto laaro toni olufunke adisa loruko temi abala amoran lo ni belenja ma je ki won fi idojuko egba e oni kaluku abiti e lara ko seni ti o ni bi ti bata tin ta lese oju ara won lo ni ma wa ti tori isoro yen da iwon ba to wa lowo enu eni to fe ta nkan fun e to so fun e pe to ba ra kini ibo ba lo o di trillionia o de wo ohun fun ra ti e ati gbogbo ohun to ni ohun fun ra egan oju 1000 ni alo ma je ki won fi idojuko e gba e e ma si mi gbo o mi o so yi pe adura abi ajo oda abi gbiyanju amo eyin agba na le so eni eni to ba fe daso fun ni torun e la ko wo ma tori ohun to n la koja ko sare koja abi to ye ko tun da iwon ba to wa lowo enu olohun a ran wa lowo o ni abale iso kini kan ti amu enu ba odu na ni kin se aimo fun oloko ba ba wo ta ni nsin bayi o po yanturu ila la wa yo ba n pe eleyi ti awon oloyibo n pe ni okro ani okro je irugbin efo ti o dara lopolopo ti o po ni anfani fun ilera wa o kun ni minerals vitamin ati fiber ila ni vitamin a c bako na antioxidant ti o se iranlowo mu adiku ba ewu aisan to ni agbara bi jejere atogbe roparose arun okan ati be lo o ni awon akonu bi potassium magnesium vitamin c k a b calcium iron ati be lo anfani ti la nse o po ida adorun eje omi nigbati la to won 100 gram ni 23 calories alaafia wa koni di fiafia lagbara olohun ba ka lo darapo mo onimo onje ti e ba pada de baba oke o gege bi ise won ma wa ni ikale lati so fun wa bi alaafia bo se le ma to isan ara wa
1: pa bo pada e to ba gbadun te se wa ju le se bond fm 92.9 onimo onje ti wa ni le agbara e ka aro ta
2: e ka aro
1: oruko yin le
2: ko mi ni oruko yin je
1: ila eleyi ti amu enu bayi nje o da ki eyan ma je ila lojojumo tori awon kan so pe to ma ti fi ewu ro ti ki nse eyan ni nkan kan abi o ni aisan to le fa ni
2: ila pe eya efo ti

0: Global Society of Nigeria, we are committed to breaking any moral barriers that make the Word of God inaccessible to people. The Complete Bible is now available in 27 Nigerian languages, while translation and revision are ongoing in 10 different languages. It costs a minimum of 120 million naira to complete a Bible translation project if achieved in 8 years. The Bible Society of Nigeria invites you to partner with God to translate the Bible into more Nigerian languages, provide free Braille Bible for the people with visual disability, and sign language Bible for the deaf. Email us at info@biblesociety-nigeria.org or visit www.biblesociety-nigeria.org. BSN, making the world available.
1: Ewa, eje ki a korin si Oluwa. Eje ki a wo iwa yo si apata igbala wa. Eje ki a fi ope wa wa si iwaju re. Ki a si fi orin mimo o iwa yo si odo re. Nitori Oluwa Olorun ti o tobi ni ati oba ti o tobi ju gbogbo orisa lo. Kiki ola kiki ogo, kiki agbara lo ye fun baba onitoju gbogbo eniyan. Oba ti awon angeli nke mimo Oluwa Olorun Olodumare. Oba awon angeli, oba awa eniyan. Oba Ilomuwari imole owuro ojo toni ni ayo ati alafia ori je Sunday to keyin ninu akasokeje odun 2026 mo fi ati pe gbomo leyin Christi ati eyin ololufe eto yi to n keko oro Olorun ni gbogbo ojojo isinmi kaabo si ori eto pataki to bi gba visa lo si ijoba orun ta mo si idije eko bibeli to duro fun awon asegun ninu oro na nibi ti a tin tu awon oro to ba ta koko ti o si to sapamo lati inu iwe mimo bibeli underline itonde se ti gbo yin lati le se bond fm 92.9 to wa ni onigbongbo kingdom gr ikeja leko oruko mi ni michael oluwafemi additional jp mr bible awa ni abala bible society of nigeria 08032229979 ìbéèrè ogun ti wà nlẹ̀ fún wa lọ́jọ́ tòní tẹ bá ti gba àwọn dáhùn sí ìbéèrè wa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta a máa fún yín ní ẹ̀bùn kódà tẹ bá gba méjì ayé ẹ̀yọ fún yín láti fún yín lẹ́bùn ṣùgbọ́n ẹ lè gba ẹyọ kan tàbí wọ́n náà ní àrí fún yín ní ẹ̀bùn ẹ̀lọ́ lórí afẹ́fẹ́ o.
2: ẹ̀lọ́ ẹ̀ka ọ̀sán.
1: ẹ̀ka ọ̀rọ̀ o.
2: akúndínlẹ̀.
1: àwa nìyẹn o.
2: tó
1: ń oruko ya ti le ti pe wa arabere alimot ojo alapela to sodi o da o number ni ka fun yin o e ara osodi
2: e fun number 9
1: number 9 o da to wa pe number 9 le mu o le le
2: no le
1: e ko le o da o ba le kan wa o so fun paul apostle pe ori e di baje eko akoju ti fo ori e di paul ori e baje eko akoju ti mo weju ori eko akoju ti bae lori je e ki loruko governor yen governor kan ni ta mo si baale ni bibeli oni paul ori e baje o eko akoju ti bae paul ni e sa ori mi o baje sa o nkan to lo fi o mi ni mo se o
2: okay baale lo so paul ori e di
1: baje be paul wa fun le ti ori mi o baje sa o oruko baale yen ni mo fe ke so ni gomina yen
2: ah
1: e ti gbo oruko yen ri awon yen joruko yen na awon christian mi je be festus ni festus te ba tin gbo festus eh awon ni festus eh isa wa apostle 26:24 okay e se go ni hello lo da fefe o
3: ẹ
1: ma káàárọ̀ o.
3: ẹ kò jọ lóra ta.
1: yẹsù orúkọ yẹ àtúntò tí ń pè wá o.
3: ẹ kò tí mi ní àkókò mi ní àkọ́lẹ̀ fire láti àkúté.
1: nọmba ọ ní káfẹ́ yẹn ará àkúté o.
3: lákọ̀ọ́kọ́ lọ́mọ ní pẹ́lú àwọn tó parí ẹ̀sùn ní ìjẹ́jọ́.
1: ó ń gbọ́ o.
3: ọlọ́wà máa kókó fún ọ.
1: àmì o.
3: ọwọ́ wọn ní kẹta yà kó.
1: àmì o.
3: àti
1: Jesu lo ko oruko mi number 1
3: wa
1: ni mu ni o da mo ni mo ni ore wa do bibeli o rere ni oluwa abo ni ojo iponju o si mo awon to gbekele
3: ah iwe ta oluwa
1: ori atese
3: yo ran ni ma
1: o da bi se ko si ninu samu naumu ni ori kini ese ikeje Nahum 1:7 Naumu ori kini ese ikeje ibe lo wa ibe lo sapamo si rere ni oluwa abo ni ojo iponju ohun si mo awon ti o gbekele elo lori afefe o e ka ro o elo e ka ro o oruko ya ti bi n gbe wa o No, but we got for you. Ikaun. Kini oruko omo apaniyan kan, omo ika eyan. Omo aso to ni pon blanket. O wa ti bonu omi, o soke. O wa fi te oju oba Syria. Oba Eku, o wa joba nipo e. Jeroboam to ba di jo mi, Azael ni. Olopa oba Syria ta mo si Ben Adadi second king 8:7-15 iwe awon oba keji ori kejo ese ikeje de ke dogun Azael lopa Ben Adadi hello lori afefe o e ka ro sa o
4: a ku si mi ni sa o
1: awa niyan o eyin ara ikorodu ibese number ni ka fun yin o
4: iketala
1: to 13 abi obas israeli wo lo pa baali run ku oni israeli o wa so ile baali di public toilet tawo yan so wo fun pe a fe se gbonse titi di oni oloni ni mo lo wa ni bibeli
4: ah mo wa ni second king
1: ori atese o da to ba di jo mi jehu ni ki se josiah jehu ni o wa ni second king te daruko yen ori kewa ese ikejidilogun de ikejidilogbon second king 10:18-28 oba jehu ni oba israeli o pa ile bali orisarun o wa so di public latrine titi di oni olomi
4: second king
1: 10:18-28 yeah hello lori afefe o
4: hello sir ekaro sa
1: o ekaro o
4: yes sir ku se ni sir
1: awa niyan
4: yes sir e de se pupo fun awon ikan te bi fun wa o
1: aluwa se un o
4: awon to fun wa na owo won a ma roke lagbara olorun
1: ami o number ni ka fun yin
4: e fun mi ni kewa
1: ikewa o number 10 e do ti won ti mu bayi o je o da won ti mu
4: okay sir
1: tanu koko je ka mo wi pe lati nu ile lati ma nwa irin wura fadaka ati baba iron copper gold silver inu ile lati nwa jade ta lo je ka koko mo ninu bibeli o to si ni inu ile lati nwa won jade lo to ta lo je ka mo ninu bible
4: lameki
1: abi to ba di jomi job ni
4: ah
1: e ka job 28:1-2 job 28
4: yes
1: da e se go ni yes sir e ja lo si bible society of nigeria iwosan rora kan ati bibeli iroyin ayo pelu bibeli fun ti awon to n se igbeyawo

ele kabo pada sori eto dj ko bibeli ni bayi ko to di pe akuro ni abala yi ile se bible site of nigeria kale si number 202/204 ikoduro pan good buster beside redeemed church ibe ni won wa te ba nilo bibeli ni gbogbo nko te ba fe abi awon prayer management ni se bible site of nigeria ibe ni e o ti ri won ni bayi je ase gaya ka lo bo yin mi nigbati a ma pada gbo eto dj ko bibeli born 92.9

0: lo mo baba kan to ba ti soro ko ni so pe won so be mo to ba fe da wa lola ko ni so pe won ni da wa lola mo ni lo se ileri ti o kin mu ileri se sugbon olorun o ma se ileri a mu ileri se 0803-222-9979 dije ko beli lo lowo lowo bond fm ni 92.9 ta kale si onigbogbo kingdom gr ikeja ni ladipo bus stop ni be le se bond fm ni won wa eh ni bi ta tin tu awon oro to ba ta koko ti o si tun sapamo lati inu iwe mimo bibeli underline kini ti mo underline ni pe eni lo lati ma ka bibeli yin dada o ke study lati le ma fi keko oro olorun doju ami e lo ta lo wa lori afefe o hello hello egbo soke ah ah gbo net work lodo ti bi te wa e ku nbe te sumo bi ti net ma ti work o le ba ti pe wa o ma de odo wa nbi o 0803-222-9979 ni bi ta tin tu awon oro to ba sapamo o ta koko ni be la wa hello lori afefe o
1: hello
0: e ka ro sir
1: e ka ro
0: oruko yin ati bi te tin pe wa o
1: olurin ai bi fun won ni dodo ba
0: e sir dodo number ni ka fun yin
1: so saturday dupe lowo kan kan fun wa ni
0: o se mi se yin o e se o ngbo o sa ogun ah tele pari gugu e tun wa da o da o le leyi o ibe awon mo nile le lo bere sa o
1: ah
0: ki lo ko mo kun nile kan ti david o ba ra ile ti solomon fi ko temple olorun si ati pe egbo ni david fi ra le na lowo mo nile na o ye ke mo mo ti bere dada o ko fe pa sugo da mi lara o wa ara lowo eni iwo lo ni le mi le gbalẹ lowo e iwo lo ni le david so wo le yen ki lo ruko mo ni le na
1: ah
0: e ro ti online ni ara jebusi awon ara jebu e jebu ni jebusi awon ara jebu lo n jebusi o e ba binu o bo mi se tumo e si lodo temi ni egbe ta shekeli ni 600 shekel of gold Lofira, First Chronicle 21:20-26, Second Chronicle 3:1-3. Ibelu wa, ibelu sapa mo si. Hello, lori afefe o.
1: Hello,
0: Eka ro. Ki le pe?
1: Taiwo lati Preston.
0: Taiwo ki le nje?
1: Omo Tayo.
0: Omo Tayo. Lati Preston. Eya Preston number oni ka fun yin o. Ki le pe?
1: Number
0: 2 oda number 2 leleyi o obedi ni baba jesse se nbo mi e pe jesse lo wa bi david ki wa ruko baba to bi obedi fura re se nbo mi hello mo e je ki so fun yin boss ni oko rutu rutu tawo yan ma pe ni abokoku yen o ni rutu yen iya laya lo je fun david o ki de so mo israeli ara moabu ni o Matthew 1:5-6 First Chronicle 2:12-15 ka ba tu bibeli wu aba nbe o se gbo sa e se te pe wa o niba ye ja to continue ka lo gbo ori e bi atezu waju ka lo gbo ori dije ko meli lu lo lowo lowo.
2: And now you're tuned to your heavenly station. We are about to praise the Lord in a different style. Back again. Dance all party. Yes, praising the Lord. Revise, you know. He's a blessed, let no man guard, so say the book of the Lord. Shooter, but I know what, locked up since we are the dead. But no, yes, I shall, dip on which side. He's a blessed, no man guard, and that's why I know. We're praising the Lord. a different kind of a time. My selector boy.

0: Bond FM Lawa 9209. What the Bible swallowed. Kini Bibeli Bemi Apa Kini Ati Apa Keji. Ah Muslimi la wobo wani imo lola dini ogbo ogbe be lori lodo ti wa na imo lo fa ba pe en to lo ba se pe si di se oluwa eni lo lati ni imo ijile ko oro olorun to jile to wonu oro to deep eyi lo je ka mu akojopo awon ewe wa what the bible swallow apa kini ati apa keji ta fi sowo si wa lati ni lowo e wa fe ni lowo e ja duke lohun eh a lo gbo bo ti se nlo what the bible swallow ambo.
1: What the Bible Swallow Part 1 and 2. Kini Bibeli gbemi apa kini ati apa keji ti arakunrin wa ninu Oluwa. Michael Oluwafemi Adesina Mr. Bible ko. Awon ibi ti e ti le ri awon iwe owura ni won yi. Ladipo Bookshop number 148, Agege Motor Road, Olosa Bus Stop, Mushi Lagos. Eyin ti kotu, e ma lo si Block C, Shop 19 and 20, OJB Plaza, number 134, Ijebu Road, Ikotu. Eyin ti e wa ni Lagos Island, e lo si Shop Ushimi Mrs. Y.O. Shotayo, Mama Tunde Onigele ni Ereko. Number 17A, Ereko Street, Idumota, Lagos. Eyin ti e wa ni Abule Egba, e ma lo si Onuara Spiritual Shop, Lodo Mama Celestia. Ti won wa ni Shop 18, Okunola Street, Ise Oluwa Bus Stop, Agbelekale, Abule Egba, Lagos. Eyin ti e wa ni Ikeja, titi lo si Ojodo Beja. E pe Mr. Bible sori ero ibanisoro yi lati ra awon iwe ti yin 081-800-14490. At 080-322-29979. Eyin ti e wa nilu Ikodu, e ma lo si number 74 Owode Ibeshe Road, Rabaka Bus Stop, Kebere Iya Oyibo tabi Mr. Quality. Kini Bibeli gbemi atupale ni lati se iranwo fun gbogbo awa lesi Kristeni lati ni imo siwaju si.
2: Yeah, we are.
3: Tabi o n dojuko ipo ti o fi n

0: ọpẹ ni fún ọlọrun ọba ọba ajọke aye ọba asake ọrun to tun sọ wa lati ibere osu yi to je ka de sunday to gbeyin osu ọlọrun ọba na ni a fi ọpẹ fun ọpẹ ni fún ọlọrun ọba to sọ wa lati ijeje to je ka ri ilaye atalafia ara ọlọrun ọba na la pẹ ọpẹ fun awọn alase atawọn olugari ile ise bond fm gbe to yi kale lati je ki awọn ara le ba fojusunu ku wo awọn nkan ti a je ki lo siwaju ati de wa to ki ko de ba wa ni orilede wa nigeria oruko mi ni tawhid abdullahi mi ni kokon mi wa lori eto leni
1: eku ni lankara ile eka abo lanke ni tubo lajo eku dede wo yin wo tesin gbo ile ise 192.9 fm ta wa ni won ni adekunle faji iwe jare ni iru ikeja leko aromisa legbelegbe aku isimi oni isimi alayo isimi logo na ni ni eje fun eni kokon wa atun ki nka bo so da ko eto yin eto wa eto to je pe ajo ma nfoju wo ajo ma nwo yi pe bawo lo seri se be lo seri ni abi ka tun na ka tun se bayi na ohun na ni eto oro sunuko ti awon alasa pase ile ise 192.9 fm ti won se agbekale re ti won so pe eyan ra le e je ka jo ma fi omi toro omi toro
0: oro
1: jomi toro ore ma binu ipe lori eto oro sunuko laaro toni bilikis ayepola ibrahim ni oruko tini e seun
0: gẹgẹ bi a se mo pe awon lewe won ti se sa kini won ti se sa keji won ti fe pari sa keta to ba pari sa keta yen a npe ni olude olojo gbo oro awa wo laaro yi wi pe awon mo wa ma gbo olude ewo lo da nibe se kon joko sile kan ma ka ma fi idunidu ka ma fi esele ka ma ran won se kaaki ladugbo ni abi ki won ma lo sile ewe ka lo ma ko eko ti won ti ko ati ko ma ko nigba ton ba wole pada ni sisa tutun ti a mo si session academy session 26 27 academy session gege ba se mo pe ijoba ipinle eko leko la wa ati ri bi awon togu state gbe ti won kale bo ni ipinle eko tabi oyo state ni ipinle eko won ni awon mo lewe won ma gbolide laipe laijina to ba gbolide o tun di osu kesan ra po se kini ni osu kesan ni won ma wole pa to ba wole awa wo pe akoko to
1: o
0: se keji ni osu kesan a se keji ni osu kesan won ma wole to ba wa wole ko de pon wole lati to ba wo ni se ase wa ni ase fe pari osu keje ni gbogbo osu kejo bi ose mefa ni je pe won ma ni lati abi ose mefa so se meje won ma lati wa nile ani ke ba fojusunu ku wo laaro yi ba wo la se le se se ke awon ma lo si lesson ti won ma nse ni Monday to Friday to ma nse latago mejo si ago kan si ago meje ngba mi la koko wo mi awon eleyi awo pe eko la omo yi tin ko lati bi osu meta se won to ba asiko ti won pe lati ko si mi se eko to wa lo si ilewe ko to ma tun lawon olohun ko eko ni lati ni kaje wo laaro ibile ki eyin iya wa gele ri si
1: kokon ago mesun si ago meji la lo
0: ko ko
1: ko mejo ni opolopo ile awon
0: awon ti ma lo bi se awon
1: bi se lesson yi ni won ma ni won ma nsi won tun ma yo yo jumo kuro won ma yo yo yan opolopo won ma yo yo opolopo won won se gbogbo won ma yo yo jumo kuro awa wo pe eko yi se gbogbo omo lo ni lo e je ka wo be se gbogbo omo lo ni lo.

0: Alhaji Dr. Sikiru Ayinde Barista bi pe asinri yin ni on Olorun lanu gbo ta ba gbo awon tira orin te ti se
1: awon
0: wa si te ti se kale wi pe eni to lana da wa ni koto eni to le ni ko ma yo layo ju oro ni e ja se bayi tori Yoruba ni ti ewure ba fese tale
1: ire lo nwa
0: ire lo nwa ti agutan ba fi ese tale
1: ire ni ohun lo nwa
0: ti e di ogogo na ba fese tale nko
1: ire ni
0: ire lo ohun na wa kiri ose yi lo so mo osu kejo nje ire owo ire omo ire alafia ko ma wo gererere si odede gbogbo ti to gbo wa lasiko yi oni ni Sunday to gbeyin ninu osu keje adupe o wi pe ari Sunday na osu tutu to nbo alawo je ko ba wa laye o ati laye ara gbogbo bi ti a fe fe to yi ba fe de lasiko yi Radio Nigeria Bon FM 92.9 hun le ngbo eto to lo na ni eku isimi oruko wa waye pada are Musba Alade baba isomo ni ilu ileru omo ileru dudu abilagba omo apejo yi labe oba brasho yi dede saka olopolo ni ileru afileru la kin pe atoku isimi toni o egbo de ti teni o yato de ti teni o yato mo si son pa o ya oruko re
1: to ba ti e ba fese wa le be ti were ni bi o so ba wa ni won lagbe lo ba bi monguru wa ni won lagbe lo ba gbogbo titi ngbo bon FM atayi ta ile se ka ma gbo eto eku isimi ah won la na yo wa ba yin o Mustafa Sulaiman loruko temi nje araba lero okan ni awon mo egbe apede assistant secretary won lo ni e ma ba wa bo
0: egba
1: keji akowe
0: baba wa ide agbogan message won lo wole
1: yi
0: baba ni se yan mo de titi ati de radio
1: ati de be o ke pe wa
0: ise ni ise ni ni show o se ni ni
1: mo so jọba duwa fa la re ogodo diju
0: Awọn ya pelu wala na fi tanu le. Ngba ti ara si le koko igba nbe lewe lewe dun mo. Mo ni asiko ta wa yi ati pe date toni 26/7/26 ti o ba ri be o calendar leyin 26/7/26 ohun ti mo kan fe asiri ti mo kan fe mu jade bi date yen ni pe eyin te ni boya baba kini kan baba kini kan le mota e je fun yin lasiri single 2 6 7 ke wa mu 26 e ri pe u godo three show yin godo
1: wa de ri be won ma gbagbe wa o
0: show yin godo wa single 2 6 yan ni 26 yin ze mo kan fun yin lasiri yin ni yan ta
1: o se jare
0: thank
1: you
0: e ka wo abala amoran iwa la nsoro nipa e eleyi ti oloyinbo npe ni karata tabi behavior se da lose to koja iwa laarin oko ati aya ninu ile la soro nipa e oko ati yawo baba oto iya oto lo bi won iwa won o le dogba sugbon latari ife ife ato iwa won po mora won awon mejeji yo si jo ma manage ara won ki mo so won jo ma manage ara won jo ma manage ara won
1: ni to se mo bo se
0: gbadun ja waye ife ni o ma pari ida na nitori a o bi won po ile kan na mo ta so lose to koja niyan loni iwa laarin ore meji la fe menuba two friends awon ore meji won la fe menuba ore meji le je okunrin tabi obirin ore meji si le je okunrin ati obirin eleyi o tumo si wipe won bara won se ife koko iru wa wo ni won wa nwu si ara won elomiran ki te fe yan re rara ti rara nitori ore ti se ni suta ore ti se ni jamba ni fe yan re sugbon owe Yoruba kan ni ogbon enikan ojo imoro enikan ojo
1: boroboro
0: imoro teni kan gba latesi o ya san lo jase kini di ti emi ati iwo ta fi yan re gan nitori ore o ti to si mo ka re ni bari lokun iru ore wo ni wo yan iru ore wo o le mi yan iru wa wo lore meji nwu sira won Yoruba ni so ni bari so ni bare inu ni ka omo eniyan buru iwa eniyan buru jae ejo ni arin ore meji yi o le gba mi losu kan ti n ba tenu bo tori awon agbalagba to n foye ye wa a danu duro tori awon ja ta fe pelu ati bi ta ni lori eto ta fe lo a tesiwaju lori iru ore meji ti won jo n satiruwa ti won wu sira won ke mo bi ti ore gbelomi ide a wa sise ibi ti won ti won mo amọ bi ti ore be lomi ide ni ogbe won lohun amọ ru to sele laarin ore ewo ayoba mi lori eto yi nbayan ni nbayeye nba nba lo ye gan ki wa ma so asiri ore fun yin ke mo ru n tore da faye oni kaluku eda ewo disi ma jasun

radio Nigeria ni online ni agbara Olorun won ni bonire se ba ko ti ofin gba won to ti fi se ko le parun lai lai baba wa ni olobe tatalo alamu to je ni lata sigbegiri ana won se ni erin ki fo ko mo re ofun fere tan de ni awon arole kan na lo to wa yori na pada mo ra won bi pe baba ba lo baba na lo je poku agboro gbagbe orin olobe tatalo alamu ile fu wole soro eto wa tin lagbegbe wa isoro ti e wa to ge ka ma dupe na so ba si ma benu ba ibi ti soro na ba wa awon ipinja to ba doju ko wa ni ori to wa tin lagbegbe awon kan so won gbe

0: yenu won ni na mo won ti mo ro do la dugo won awon kan de so wi pe ah ategun ton dan la mo ni sutiro omi ye lasan gan bi na fe ti e mo wo duro ko ti mo wo duro bo lo se ri lodo tin lagbegbe yin ni an ni ka ton wo lori to wa to yin lagbegbe wa tori ni agbegbe kuka kuka guda mo ni kuka kuka guda ni amu koko
1: agbegbe anu na isoro Nigeria olohun ko sa wa yan ju e ku le eni ti gas ba tan le ko to di ko jade nle so bi cooking gas lo ken ma wa ko si bi o se ni da ko kuka kuka kuka
0: iyen na fa to fi je ko fi menu ba ngba tan pe lale ana bi pe o ko seji to ku la ko re mo ti na to gas yin ti tan le o mo sa re pe o sa so fun yesufu yesufu
1: se mo da ko kuka ni isin en da ko kuka o mo re
0: odun kan re ti an so pe awon bill bi oke sapati crazy bill won ni wave fuel asin won wave fuel
1: o ba yin toju e
0: won ba toju e
1: ngba toju e da bi ajo
0: ngba toju se to koja ni an ba tun gbe akabade lati eka monawa to wa ni titi marose badagbe si my true e bere si so waya na kan won ti an so mo pe awon opoten gun yi o mo ti je ndi won ni ko sin to ma sele won le waya awon bo ta ba sin wo awon bill yen million kan wa nbe million meta bo wa nbe ibo na ti fe rowo san ile won ni ko sin kan e ma san die die die ni titi lai lai ko lo ba je ki ni ogun ye ja si pe agun e ko
1: ka bo wa gun tori igbese olohun fe da won si
0: ye ja si gbugbu awon olugbe be ni sin won wa nu kokun gbere mo gbere mo won ni ko mo re owo won die die die ni o jina si my two ta ba tun wa lo si old ojo road ya ton be laarin ojo road ati jo ati ojo road totun ye na ton wa ni first gate ni amuwo ni okoko na comfort ituma comfort de ni ni yoruba kini ituma comfort
1: en to se bo laarin na ni ko ju
0: se boya wa meji la jo seto ya ba na yan wa comfortable
1: se won gba mi fun transfer interpreter bi bayi ni
0: so kokan mo se first of all aso lo mo
1: ti mo mo ni yan
0: nda olorun lo ba e lesson awon yan na ni okoko na comfort
1: comfort idekun lo nje be
0: idekun ni nje be won ni o se dekun lo do awon be ni se
1: tori pe olopo jarugun ni
0: tori pe opolopo ti tun wa sese ko de adugo ye ni nsin bi landlord abi landlady ba leyan le kan ibi kan na ni yo sa fi apo si mo sa le leyan ko ni Eko ti n ba si tin ko furi teyan ba nje biliki abi ba ko ye ni balikis toro mo ti ni ke ode mo ni omo to nje balikis won na sa mo
1: so mo man
0: o mo a ku pale mo convocation lo mo yo mo yo
1: ko ko so ko ya ku pale mo gbe yawo n ba ni a
0: that's a convocation mo gbe yawo so fe se convocation mo gbe yawo
1: ni ama aye mo
0: se n gbe se se lu lo ni ni ama ba le se lu kan ba bi ji ba wulu ki to ke la kokko gbe
1: a je pe ole ni yin ni
0: ye college
1: lo ye ke ko papo ko le ba rorun e gbe gi sale e gbe toke so yen le je ki ijo se tan le n gbe ba se n wo ke se n wo toke te n wo toke sale le mo o le mo bo si bi owo pipe
0: egun re n gbe aduwa bala da ko sile ko lo ba je ka gbara yo ka buro yin ni iyan debi o mo se to ni aburo to tun je balikis tojo mo iya mi alaja balikis dasola ya kayode alago
1: ni alowo matana
0: okay o ti debi ri to je po wa ni oja suru alaba adugbo ti a se ko lo eyo lagbara pupo ju won o ba ina won se na tin foriti ojo ti pe ko tun ko de adugbo
1: ara wa kan se fun mo se ri pe ba gba lele ko yi nkan be ta lo gboro kan se wadi o ba tin debe gbara wa wo awon ese ile awon ese wa ti ri pe o tin je die die on pe ile yi o mi nwo be so ya alakoko niyan elekeji me ri pe wa bere pe ejo bill ina meta ile yi onda to ba ti do logun pe en to wa lowo osin ile efura o efura o toro ko ye ko boya won ti je gbe so pe won yan lorun bi apo ege won ti je kale ko lu e ko to de so another thing to ye ki o tun bere fun to ba tun ko lo le ni pe en to koko onu le condition wo lo ba ku se ni ko wa ti la lojo fi ipesera won jade ni ngbe mi e fe bo lori kan ma increase owo lojo ojumo ati awon adawo mi pepe pe to le fadani so awon very better ta yen to ba ti fe gba le o se pataki eyan to ba ti le se ru bere yen afalo ko pada ku owo
0: e ma ti ma ku wa ere do bi musu yo wo ba lo le lo ko gbo wa na ni
1: so awon kan ti yan gboro mo wa di niyan ko to ko gba ile lepo yi
0: afa so lo do pa awon
1: gbo aye ni ni ring tone ti e pe elomi bi sand bi ore bi nkan kan iwo ri ti phone marufu to wa bu ekun lojiji
0: ta ro yen ko bu
1: ko je kun olongbo ko jo teye ti mo lo ti kanu ni to do le baba
0: eh
1: ama la phone original I want to learn. 0060-1619-16
0: Hello?85 years padede jolege ko to di pe won siwo ose 125 years but okude pe oluwa lo kan ni e da ma ja lo be ye eh bo ni ni bi te wa
1: awon ta ti mo yan ronu
0: wo le
1: I'm going to go to the house.
0: Ke soro sonu
1: tun wa dupe ri
0: a ri pe ipenija ma doju ko won ni won wa dupe loni
1: se won wa wa dupo ko
0: ni se so pa se yori
1: ni baba kan fi style so ni
0: iye po wo re
1: o
0: oruko ibi te tin pe wa lagbogbo ale to
1: baba ko ba dupe roju ni ko so na ko si
0: baba mi loju
1: ko si gota
0: wo
1: da da ra ra
2: so ba ja
0: mu wa no
1: wa
2: bu bi o se ju bi melo o
1: te ni ko ra ka wa tun mu lo o tun do tun da bi
2: do
1: me ladugo wo ni yen ni orugbo
2: nbi bayi ah ma
0: gbe ti ni ma ma ma ma so wo no ojo okuta okuta nu re abi oye obo to ko lo boya ko gbe lo le abun 08169 le joko ah abi wa ni lo re lokunrin abobi
1: ironi eh baba won do ke phone kekere lo lu egbe
0: ira ojoko re 08169139968 na ni ojoko lori ina ni agbegbe na ni pero ero amo ero akana igbalode tans prepay meter se lo wa be abi meter johun gbogbo na wo lu ara won ni bo la si ma gbadun ina ni agbegbe wa na ni ka wa
1: ojoko yen lekan si
0: 08169138968 oji pada ni adupe o ye ka mu ni adupe fọlọ ba ta lo wa loju opo yi hello
1: 0816
0: hello
1: 139868
0: aku yale taruko yin
3: ogunle ko bashir barugun so lati musin
0: musin lagbegbo ni musin
3: ni dia ba sai sa
0: ba odi na lagbegbo be yen ina won ijoba
3: ba de na lo furasi o owo yen abara ka ti ta ba yi ijo meta lo wa bi to
1: o o ye ke ma dupe na sa ri na lo
3: Ọpọ̀
1: pọ̀ bọ̀ bandéèdì ti lágbàjọ́ àti níkò yìí náà rẹ̀ sí ní
3: fíráì.
1: Ẹ̀sẹ̀ kọ́ wá gbé sí bánzẹ́ẹ̀dì dẹ́mọ̀ tán láàrin oṣù mẹ́ta
0: mẹ́ta
3: ni.
0: Ọwọ́
3: ọjọ́
0: ṣe kọ́ láwọn kọ́ jọ o. Ibi
3: ẹ̀nìkò
0: tí nígbàmọ̀ ìṣẹ́lẹ̀ nìkan tó tó ti mú ijọba so pe won safikun owo na mo ran awon to lo wa ni ba ha abi ba bi mara won e tin gbe poye enu ehn en lo foko won ti gbo yi
1: won ti wo abi won to pariwo ha
0: da won lo ni ka wa loju opo yi
1: hello hello e ku ya le ta o oruko bi te tin pe wa
4: oruko mi ni ale salaudin ni o pale asori so re ni ani mo so
1: ni si alima so
0: sun ba re
1: okay
0: ba ni na do yin ba so mo wo duro
4: ah won se ngbi am ladugo so mo ngbi yanju o won ngbi yanju ga duro ni se lata ati anaja ti mo ri ni se na wa de se won mo na lo
0: won mo na lo
4: o je ko owo ye ogba so tani awon ti won ni fun ni beta o gbe ju ko fun awon yen ni prepare
0: awon
4: ti prepare ni se wo ko ba ni won gbo wa fun ati o de ye ko ri be ejo e ba be won ko fun ni won ki je ti prepare ni jo kari
1: ni ori sun bare
0: Okay. 57 in local government ti dagbasoke tun ji wa fi ojo kokan to local government kokan o wa do 57 days o wa fi 3 days yo ko ojo meta yo ku office mi to ba ti da pere ka ba lo
1: awon eyan be ni bere ruko won ni nko le
0: eh ti yo to ba ti da pere ka
1: lo ni bere ni o
0: wa ti da pere ka tun ja lo mo amuna 57 days plus 3 days to rest na 60 days na ma tan ye ma 08169110968 lojo ko ja dato mi de ka to wa ko te ko wa be ago mejila o se ku iseju mesan madam wa aweritu jure
1: aweritu.

titi lai lai olorun oba na ni opeye o ti se wa logo o ti se wa laanu o ti koju si wa se lore ope mi fun olorun oba to tin ba wa ririn ajo ye lati idaji ni ago merin ti a ti kera wa ku ojumo ni le se Bond FM 92.9.

kwezokwu ọtụtụ mgbe anyị anụgo onye bụ akụkọ etu Paul na Silas si wee na m nọrọ n'ime ụlọ mkpọrọ were na-eto Chineke. Mana anyị bụ ndị na-erubeghị ya bụ ụlọ mkpọrọ, anyị na-erubeghị ya nso. Adị echeta dịrị obere ihe mkpọbi ụkwụ dị etu a, anyị adị echetazide na Paul na Silas bụ n'ime ụlọ mkpọrọ ka ha nọ were na-eto Chineke mgbe ọ gbajiri wee dọrọ onye ime n'igwe wee tụọ daun. Nyabụ onye ime n'igwe wee rituo wee mepere ha ụzọ. Etu a ka ọ dịkwa n'ime mkpọrọ ọbụla ị nọ n'ime ya. Mkpọrọ otu ọ sọkwara ya bụ mkpọrọ siri wee dị, otu ọ sọkwara ya bụ ogige siri dị, etu ọ sọkwara ya bụ ugwu siri wee dị. Cheta ike ikele onye mere ya bụ mkpọrọ o jiri wee dị. Ọ dịghị ihe ịtụnanya na nna sị gị, maka na ọ maara na mkpọrọ dị etu a dị, ọ makwazị na gị onwe gị ga-abanye n'ime ya. Esi m kwuo onye ọzọ, asị m na ọ maara na mkpọrọ dị, mara na e nwere ụbọchị ị ga-abanye. Ya bụ na e nwere ụbọchị ọnwụnwa dị etu ahụ ga-abịara gị, na e nwere ụbọchị nsogbu dị etu ahụ ga-abịara gị. Mana ọkwa ya nwaka ike dị n'aka ịnapụtakwa gị n'ọnọdụ dị etu ahụ. Ọ ihe ị ga-asị na m sịrị gị n'oge mmiri ndụ na bọndụ 92.9 FM. Naanị oge ka ọ ga-ewe, mana ihe ọbụla ị bụ taa, eziokwu eziokwu, abụ m ihe mbụ. Kwa ịma abụ m ihe mbụ. Chukwu si na gịnị mgbe Moses na-asị ya ka ekwe n'ihe ga-agwa Fero, sị ya gị ga-agwa ya na abụ m ihe mbụ. Etu ahụ ka ọ ga-esi wee sị gị, naanị ma itoo ya, osizi ya gị ga-agwa ya na abụ m ihe mbụ. Kwuru ihe dị etu a sịrị na taa na nsogbu ahụ agaala. Ngwanara m nke a.

Elekere mbo akola no gendi igbo ke ulo raibu Bond FM 92.9 gere akoko wa tabus Sunday ukankwo abali 26 nkonwa July na final ni meba for 2026 udo dere gonyo mane gente cheta kwa na emi ho maka na nkonye mere ka oga na ru ngwa ya na akoko anyi nke ta ndi abisi oku ndi wora anyi. Government State Lagos emela ọzọ ka amata mbọ ọ na-agba ịkwalite nlekọta ahụike site na usoro ọgbara ọhụrụ internet bụ Digital Innovation. Government State Anambra adọọla ndị bi na steeti ahụ aka na ntị megide ị na-etinye ihe ndị eji egbochi ụgbọala igbu oke ọsọ n'okporo ụzọ gọọmenti ndị a na-enyeghị ikike ime otu ahụ na ha. Namba France na Spain na ripuku ato ndi mmadu esela n'ulo ha gbapu n'ihi oku ogbugba iji zo ndu ha. Ngwa nurize akuka anyi ka oha nuju ya. Abum nkasi obi chinwuba. Agwala government n'ogo niile ka ha meke usoro nlekota ahuike primary health care services sukwu ike ma me ka ụlọ ahụike dịrị ndị mmadụ nso iji belata nsogbu ndị a na-enwe na ọrịa ndị ahụ enwere ike igbochili ma kwalite ihe ịga nke ọma na nlekọta ahụike. Onye pastor na-ahụ maka Redeemed Christian Church of God RCCG Calvary Parish Lagos Province 89 Pastor Jeff Agombi kporo ku a ni homume ahuike omena fo uluka ahumere no shodi Lagos. Pastor Agombi sire na oka ni sire ototo ndi obodo ike inweta nlekota ahuike nihi idi oke onu ya na ka ulo ogu si di ha anya nke na amanya ototo ndi mmadu idi na anwu ogu ndi ha chere ga agwo ha rue mgbe onodo ha di oke njo. Ya bu kochukwu dokwara ndị mmadụ ọdụ ka ha jere ahụike ha kpọrọ ihe gbaa mbọ na-anata ọgwụgwọ n'ezi oge mgbe ọbụla ahụ na-adịghị ha ma ṅụọ ọgwụ dịka e siri gwa ha gbakwa mbọ na-ebi ndụ dị mma ka ha na-egosipụta na ha nwere okwukwe. Pastor Agombi kpọkwara ndị nwere ihe isi ike akụnaụba na nsogbu ndị ọzọ ume ma chetara ha na Chineke kwesịrị ntụkwasị obi n'agbanyeghị ọnọdụ ha na-agbanwe agbanwe. Gọọmenti steeti Lagos ekwuola ọzọ banyere mbọ ọ na-agba ịkwalite nlekọta ahụike site n'ụzọ ọgbara ọhụrụ ịntanet nke eji agba nke mbụ nke ihe omume a kpọrọ Lagos Digital Health Innovation Challenge malite n'okwu ya na ya bụ ihe omume were ọnọdụ n'ala Hausa Ikeja. Onye minista na-ahụ maka ahụike na steeti Lagos Ọkammụta Akiabayomi sịrị na mba a na-egosipụta ịdị uchu nke gọọmenti ime ka enwee ohere ebe ndị omepụta ihe ọhụrụ ga-eme ka enweta ụzọ doro anya a ga-esi gwọọ nsogbu nlekọta ahụike. Dọkịta Akiabayomi si kwuo ụzọ ọgbara ọhụrụ a lekwasịrị anya na nlekọta gbata amụma ịnshọransị metụtara ahụike ilekọta ndị na-arịa ọrịa ụkọ ọbara nlekọta ndị mụrụ nwa na ihe ndị ọzọ. Ọ sịkwara na nlekọta ahụike ji nwayọọ na-aga n'iji ịntanetị eme ihe nke akpọrọ Digital Technology na ọ bụghịzi ịga ụlọ ọgwụ wee si otu a na-eme ka ọ dịrị ndị nne na nna mfe inweta nlekọta ahụike dị mma site n'ụlọ ha. Aka na-achị steeti Lagos Mark Bajide Sanwo-Olu akọwala ndị eze ọdịnala dịka ndị ogbo dị oke mkpa na mmepe steeti a. Maazị Sanwo-Olu kwukwara na ọganihu na-adịgide adịgide adabereghị naanị na mma gọọmenti kama na ọ dabekwara n'idu ndị obodo siri ike. Ya bụ aka na-achị steeti nke onye ndụmọdụ ya pụrụ iche na mmepe ime obodo Nuruddin Agbaje nọchiri anya ya
kwuru nke a na-agba nke iri nke ncheta ochiche eze nke onye ndu ọdịnala ndị Igbogbo Kingdom, Oba Semiudin Kasale, nke a nọ na Igbogbo dị na Ogbe Ikorodu nke Lagos mee. Dịka Maazị Sanwo-Olu si kwuo, ndị ndu ọdịnala anọwo na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkwalite udo, ichekwa ọdịnala, idozi esemokwu na ịhazi ndị obodo maka mmepe. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ wee na-anọ na-abịara gị si n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Faju Uwe GRA Ikeja Lagos. Ka ị gaa n'ihu na akụkọ ndị fọdụrụnụ. Gọọmenti steeti Anambra adọọla ndị bi ebi nakwa obodo dịgasị iche iche dị na steeti ahụ aka na ntị megide itinye ihe ndị ahụ eji egbochi ndị ụgbọala ịgba oke ọsọ n'okporo ụzọ gọọmenti steeti ahụ na-enwetaghị ikike, wee kwuo na gọọmenti steeti ahụ ga-akwadorịrị ihe mgbochi ndị ahụ na ebe a na-etinye ha. Onye kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka ozi Dọkịta Law Mefọ, onye kwuru nke a n'ozi e nwetara, sịrị na ihe kpatara ndọmaka na ntị a bụ na ndị bi ebi na n'obodo dị iche iche na-etinye ihe ndị e ji egbochi ụgbọala ịgba oke ọsọ aghara aghara si otu a na-emetọsi okporo ụzọ ndị ahụ. Ọ kpọrọ oku maka ịgbaso ntụziaka n'uju, kwukwa na ndị nupụrụ isi na ntụziaka ga-enweta ntaramahụhụ tara akpụ. Dọkịta Mefọ mere ka a mata na naanị ebe ndị a ga na-etinye ihe ndị e ji egbochi ụgbọala ịgba oke ọsọ bụ n'ebe ndị dị oke mkpa dịka n'ahịa, ebe ụlọ ụka na ụlọ akwụkwọ dị, nakwa ebe ndị ọzọ gọọmenti kpebiri ka eme otu ahụ. President Bola Tinubu emeela ọzọ ka a mata na ọchịchị ya na-agbasi mbọ ike ịkwalite nchekwa mmụta akụrụngwa ndị e ji ebi ndụ, ọganihu nke akụnụba, na-asị na nhazigharị ndị ahụ na-aga n'ihu a na-eme na-atọ okwute ntọala maka Naịjirịa ịbụ obodo ihe na-agaziri. Onye isi ala kwuru nke a na-agba nke atọ nke mgbakọ General Hassan Usman Kasina na ncheta nke ọnwụ ya bụ nke emere na Ariwa House, Kaduna. President Tinubu, nke onye nọchiri anya ya n'oge ahụ, bụ onye enyemaka ya pụrụ iche n'okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Alhaji Ibrahim Masari, sịrị na ọchịchị ya nọkwa na-agbasi mbọ ike ichekwa ihe ọma ndị ahụ ndị bụ ochie dike ndị chịburu ala anyị hapụrụ site na atụmatụ ndị eji akwalite ọganihu obodo. N'ikpeazụ, na mba ofesi, ihe gafere narị puku atọ ndị mmadụ esila n'ụlọ ha gbapụ na mba France na Spain n'ihi ọkụ ọgbụgba nke na-aga n'ihu ruo ọtụtụ ụbọchị ugbu a, nke oke ifufe na ekpomọkụ na-eme ka mba a na-agba imenyụ ya na-agba ọnyụ pa. Na Spain, ebe etinyere iwu ntụmadụ, ọnọdụ ihu igwe enyerela ndị na-agbanyụ ọkụ aka. Na mpaghara Madrid, onye Prime Minister mba Spain Pedro Sanchez kwuru na oge siri ike ka dị n'ihu. N'aka nke ọzọ, ndị isi na Valencia kwuru na ọkụ ahụ atala isi otu nwoke. Na France, a kanyekwuru iwu ka 55,000 ndị ọzọ si n'ụlọ ha gbapụ ka ha nwee ike zọọ isi ha. N'iji pịachie akụkọ ụwa nke ehihie taa, nụrụkwa isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos emeela ọzọ ka a mata mbọ ọ na-agba ịkwalite nlekọta ahụike site n'usoro ọgbara ọhụrụ ịntanetị bụ Digital Innovation. Gọọmenti steeti Anambra adọọla ndị bi na steeti ahụ aka na ntị megide ị na-etinye ihe ndị e ji egbochi ụgbọala ịgba oke ọsọ n'okporo ụzọ gọọmenti ndị a na-enye ikike ka a na-eme otu ahụ. Anyị mekwara ka ị mata na mba France na Spain, narị puku atọ ndị mmadụ
isila n'ụlọ ha gbapụ n'ihi ọkụ ọgbụgba iji zọọ ndụ ha. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ekele m na-agara Shirley Wayano na Chidimma Oparochekwe, ndị mere ka akụkọ ndị a rute m aka n'asụsụ Bekee, ebe m tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Abụ m Kasiobi Chinwụba, ndeewo.

0: gibo denigbo oye kweme o no nwanne nke m ka ebo eto aka anyi sa na bata gi n'oge ozi ekele na bond 92.9 fm na nketa bu nko oka nke ikpeazu na onwa nka sa wena si kedu ka m o si ada n'ebe ino ebugodu m ụzọ were na-ekele gị o wee na-anabatazi gị obiọma m ka m ji anabata gị n'oge ozi ekele nke tata na bondi 92.9 fm bụ oge ị nwere ohere iji wee sonye maka ịkpọ na ikele ndị hụrụ gị n'anya na ndị na-echere gị ezi echiche na ndị ihe ha na-amasị gị ị ga-esonye anyị isoro ịkpọ ikele ha na njirikọta ọkwa ni a bụ nwanne enwere ihe ọzọ abụ m Roslyn Chika Ajichanaye ị ga-akpọ akara 08065362035 ọkwa idetara ya 08065362035 akara ọ ga-abụ ịkpọ isonye mana chetakwa dịka anyị na-esi eme ọ bụrụ na ịkpọ ime ya nkenke nke ọzọ bụrụ na ị ga-esi n'igwe okwu redio gị pụọ ka anyị wee na-anụ ihe ị na-ekwu ị na-anụkwazi nke anyị na ọ bụrụ ị na-ekwu anyị a na-anụ onu anyị na be gị onye ndu gị bụ m Roslyn Chika Ajichanaye ngwa ị nwere ohere maka ịkpọ ugbu a n'isonye n'oge ozi ekele na bond 92.9 hello ọ dọbiri kwa o 8065362035 maka ozi ekele na bond 92.9 anyị na-eche akpọmoku gị n'oge ozi ekele na bond 92.9 fm ọ bụrụ na ịkpọ iwetunata igwe okwu redio gị maọbụ isi n'ebe ọ dị pụọ kpọmkwem ka anyị wee na-anụ ihe ị na-ekwu onye mụ na ngwara gị kakwa na onye m na nkara ịgwa gị ugbu a ka ị were ohere ikele Olisa bi n'igwe n'isi onye nke gị n'isi onye ezinụlọ gị n'isi enyi gị nwoke ahụ n'isi enyi gị nwaanyị ahụ n'isi nwanne gị ahụ n'isi ndị ngwa ka m nwere nka onye ka anyị kene aha gị na ebe isi akpọ ya gasị Eugene kedu ebe isi akpọ ngwa gazi gaa n'iru o Eugene ya gazie hello ya gaziere gị ezigbo mmadụ aha gị na ebe isi akpọ Sylvester kedu ebe isi akpọ ijikwa arụ ngwa ya gaziere gị o gbapụ ya ọsọ bie ya nkenke nụ ngwanya gazie ha nọ la na egwe oze zira nwụrụ ọkụ oruge n'igwe aka o nyada nyagazere gị Sylvester anyị ka nọkwa ya n'ogozi ekele na bond 92.9 08065362035 onye bụ akara ọ ga-abụ ịkpọ ị nwere ọnụ gị wee kelee ndị chọrọ ikele na ndị na-echere gị ezi echiche na ndị ọ na-adabara gị na ha na-abụ enwere onye ọ na-adabara enwere onye ka o si eme esi amasị gị sonyere anyị n'oge ozi ekele na bond 92.9 maka na anyị na-ejezu mba ndị dị etu a ga-anụkwa onu gị na ị na-ekele ha ngwa ka anyị na-eche akpọmoku gị ka anyị ga na-emetụ ụkwụ n'ala were na-eche ka akpọmoku gị wee bata ya gazie
1: Ọbịa, ọyị naa! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ! Ọdụ!

ịsịrịkwu ịkwọrọ aka isoro ibe gị wee riwe nne. Ọ bụrụ na m ịkpọ anyị isoro n'ibe gị wee kelebe ndị ịhụrụ n'anya, were tikwazi etu ahụ were na-enwe aṅụrị. Ọ gịnị dị ka mmadụ pụtara n'ụwa a? Ọ gịnị dị bụ mmekọrịta nke nwanne? Ngwakpọ akara 08065362035. Maka anyị nwere ohere, naanị obere ohere ime nke ahụ, anyị abanye n'ihe ọzọ. Hello. Ya gaziere gị. Aha gị na ebe isi akpọ? Gabriel. Kedụ ebe isi akpọ? Ebee? Ngwa, ya gazie ọkwa. Udo dị ebe a? Ngwa, gaa n'iru. Gabriel. Ya gaziere gị. Anyị ka nọkwa ya. Hello. Ezigbo, aha gị na ebe isi akpọ? Ya gaziere gị, nwanne mmadụ. Ka ị ka abụla egba dịkwanụ? Ngwa, ya gazie. Ndụbụisi, gbapụ ya ọsọ. Amen. Ka ị gọrọ gọle. Nye gaziere gị. Nye gazie. Anyị ka nọkwa ya. Naanị ọ bụrụ na ị bụ onye nwere isi ọma ugbu a, anyị were akpọmoku gị were pịachie. Wee pịachie oge ozi ekele nke tata. Na bond 92.9. Naanị otu akpọmoku. Anyị wee si nke taa ka ọ dịbakwazịa. 08065362035. Adị ama ama. Ọ bụrụ na m idetaghị ya bụ akara. 08065362035. Onye ka anyị kele? Aha gị na ebe isi akpọ? Chibike. Kedụ ebe isi akpọ? Ya gazie ọkwa. Udo dị? Ngwa, gaa n'iru. Chibike. Amen. Udo dịrị gị, Chibike. Ya gazie. Naanị otu akpọmoku anyị apịakọ. Mana ọ bụrụ na enweghịzi onye nwere isi ọma na akpọmoku gị ịdabata, anyị apịakọ na nke taa. Ka ube jiri eji dịwaziara ụgụrụ. Ana m ekele gị, onye ọma m. Ị mere nke ọma maka isonyere anyị n'ozi ekele nke tata na bond 92.9 FM. Wee na-ekele unu dị mbụ, ndị kpọrọnụ na ndị na-agbalịsi ike inweta anyị mana ha enweghị ike. Ya dịba. Izu ụka ọzọ,
anyị na gị ka ga-anọrịkwa n'oge ozi ekele na bọndị 92.9 FM. Abụ m Roslyn Chika Adichanaya, ka ihe ọma mere gị maka isonyere m. Ngwa ka ọ dị.

0: gbalị kwa ma nke bụ eziokwu bụ na ebe ihe anyị gụpụtara dị bụ na amaokwu ya nke mbụ na nke abụọ oruhụ na nke atọ. Ịgbara mbọ ka m nye gị 50% maka ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na ị nwetara ya mana ị nwetachaghị. Ihe dịka esi dee ya na Jenesis ahụ isi mgbe amaokwu ya nke mbụ na nke abụọ edere sị, na mbụ Chineke kere eluigwe na ụwa. Ụwa tọgbọrọ n'efu, ọchịchịrị dịkwa n'elu ogbu mmiri, mmụọ Chineke na-erugharịkwa n'elu mmiri. Otu a ka esi dee ya n'akwụkwọ nsọ. Ndewo nwanne m nwoke, bụ Sunday. Anyị na-asị gị ka ị nọgidekwa na-esonyere anyị n'ihe omume a. Ndewo nụ. Ọka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka anyị nọ. N'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ, kpọọ ka ị were ajụjụ nke gị. Hello. Ndewo nwoke ọma ma bụrụ nwanne m nwoke. Nwa eze agụ isi na isi ebe a kpọ ilikpoju. Ọ dị mma. Olee otu ilikpoju dị taa?
1: Ọ dịkwa mma. Ọ dọ mmiri na lewa
0: tịkọ. Mana ọ naghị ezosi ike. Nsogbu adịghị. Ọ wụ oge ya. Ngwa, were ajụjụ nke gị.
1: Ime ajụjụ nke abụọ.
0: Nke abụọ. Ọ dị mma. Ajụjụ nke abụọ si njụọ gị si o. Kedu aha ụmụ nwanyị ndị kedu aha ụmụ nwanyị ndị oji ime mmadụ abụọ ahụ enyere iwu ilekọta ụmụ nwanyị ha bụ mgbe ha chọrọ ịmụ nwa iji na-egbu ụmụaka ndị nwoke ma hapụ ndị nke nwanyị ka ha dịrị ndụ? Cheta, ịghọtara ajụjụ ahụ? A sị e nwere ụmụ nwanyị ndị Hibru abụọ bụ ndị oji ime, e nyere ha iwu ka ha na-elekọta ụmụ nwanyị ndị Hibru ndị chọrọ ịmụ nwa, ka ha na-egbu ụmụaka ndị nke nwoke ma hapụ ndị nke nwanyị ndụ. Ihe a na-ajụ ugbu a bụ, ụmụ nwanyị ndị oji ime ahụ, kedu aha ha? Ị chọrọ ya n'akwụkwọ nsọ? Ọ bụrụ na ị hụ ya, ịgba akụkọ ya edo gị anya. Nsogbu adịghị. Ọ na-egosi na ị ga-agbakwu mbọ na-agụsi akwụkwọ nsọ ike. Ị mana ọ ga-ekwe omume gị ịgụ akwụkwọ nsọ gụchaa ha niile site na Jenesis ruo mkpughe? Ị mana ọ na-ekwe omume? Ọ ga-ekwe omume gị kpebie ime otu ahụ ị ga-emeli ya. Ọ bụrụ na ị na-agụ ka e wee ya isi akwụkwọ ise na Baịbụl kwa ụbọchị ọbụla tupu oge ruo otu afọ gị gụcha ya. Ngwa gị si ike nụ. Mana ị ga-amụta azịza nke ajụjụ ahụ ugbu a. Aha ụmụ nwanyị abụọ oji ime ahụ bụ Shifra na Pua. Ị ga-ahụ ya n'akwụkwọ ọpụpụ n'isi ya nke mbụ, amaokwu nke 15 ruo na nke 19.
1: Idetugo ya.
0: Shifra na Pua. Ngwa ka emesi ya jisi ike nụ. Ha dị mma. Gbaa mbọ kpọọ ka ị were ajụjụ nke gị. Hello. Anya ka mu ne ya na-ekwu. Hello.
1: Hello.
0: Hello, hello onye mu ne ya na-ekwu biko.
1: Ike
0: Okonkwo onye nke anyị.
1: Esi ma jambala abụọ.
0: Ah, jambala. Hello, ta jambala dị taa.
1: A dị mma ebe a.
0: Ndewo.
1: Oh.
0: Ajụjụ nke ole?
1: Isii.
0: Ajụjụ nke isii. Ọ dị mma, ajụjụ nke isii jụrụ si o. N'ụbọchị ahụ, Samuel gara n'ụlọ Jesse. Ịmata nwa ya nke Chineke họọrọ ịnọchi anya Saul. Kedụ aha ụmụ atọ mbụ Jesse kpọpụtara Samuel? I chefuola aha ndị ahụ? Aha ndị ahụ akpọpụtara. Ụmụ ya nwoke atọ. Ọ dị mma. Nsogbu adịghị. Ka nchetakwara gị. Aha ha bụ Eliab, Abinadab na Shama. Ị ga-ahụ ya na Samuel nke mbụ n'isi amaokwu ya nke isii ruo na nke itoolu. Nwanne anyị nwoke Ike Okonkwo, amakwa m na ị nụrụ ihe ngụpụtara. Ọ bụ eziokwu na noise n'ekwentị gị, mana ama m na ị ga na-ege ntị ka ị wee nwee ike si otu ahụ mụta ihe bụ azịza nke ajụjụ ahụ. Ọ dị mma, oge ka dịkwa o ka ị kpọọ wee were ajụjụ nke gị. Ọ bụgodị na ị zataghị, ị ga-amụta ihe site na azịza na ajụjụ ahụ ma ọ bụrụ na ige ntị nke ọma. Cheta na akara ekwentị ga-eji sonyere anyị bụ 0912-340-0672. Hello. Hello, ndewo.
1: Ike na-ekwu.
0: Ị kpọghachiri?
1: Achịrị m azụ.
0: Ị nụrụ na ihe ngụpụtara, maka aka m na agụpụta ya ahụ ozi gị n'ekwentị. Ị nụrụ ihe ahụ ngụpụtara dịka azịza nke ajụjụ ahụ?
1: Ya nụrụ nke kpọrọ Elia.
0: Sọsọ nke ahụ ka ị nụrụ? Ya bụ ọkwa netwọk mere nke ahụ, ọkwa ya rụrụ ọrụ ọjọọ. Ọ dị mmasị m na aha ụmụ atọ ahụ Jesse kpọpụtara Samuel bụ Eliab, Abinadab na Shama. Ọ dị n'akwụkwọ Samuel nke mbụ n'isi iri na isi amaokwu ya nke isii ruo na nke itoolu. Akwai nwa ichetakwale. Ngwajisi ike nụ. Ndewo. Ọ karị kakwanụ mma ka ị nyetụkwanụ ndị ọzọ ohere ka ha tinyetụ ọnụ tupu gaa na-abịa nke ugboro abụọ. Ndewo nụ. Kpọọ n'akara 0912-340-0672 ka ị were ajụjụ nke gị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ n'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9. Ebe anyị si ewetara gị ya bụ ihe omume 0912-340-0672. Ama m na unu na-agba mbọ, ndị na-ege ntị, unu na-agba mbọ ka unu sonyere anyị n'ihe omume a, mana aka ọrụ ọjọọ netwọkụ na-eme ka ọ na-agba onye ụpa. A masị gị, ike agwụla gị. Hello. Hello, onye mụ na ya na-ekwu?
2: Oh, hello, Madam Kode. Isi mafulu.
0: Madam Cordelia.
2: Yes, isi mafulu.
0: Ọ dị mma. Hello to ndị be gị dị. Ndewo. Ndewo. Cordelia, onye ka ị na-aza biko?
2: Ibe.
0: Kodeli Ibe.
2: Madam Kodelia Ibe.
0: Shi mafuluku. Ngwa were ajụjụ nke ị chọrọ ịza. ajuju nke ole
2: nke ise
0: odi mma ajuju nke ise si n'ụbọchị ahụ Jizọs gafere n'ofe osimiri Galili wee nwee ọmịiko n'ebe igwe mmadụ bịakwutere ya nọ dịka edere ya na akwụkwọ ozi ọma Jọn. Kedu nwaazụ ya nke ọ jụrụ ebe a ga-azụta nri a ga-enye igwe mmadụ ahụ?
2: Peter. John.
0: Ọ dị mma. ị na agba mbọ. Ọ dị ka ị na-emezi tụmbọ. Ọ dị mma. Ngwa kwa isi na ọ bụ John. Ọ dị mma. Ị gbalịrị. Mana ọ bụghị ya bụ azịza. Gị gaa na John ishi ishi amaokwu ya nke mbụ ruo na nke isii, ị ga-achọpụta na onye ọ jụrụ ajụjụ ahụ bụ Philip.
2: Onye?
0: Philip.
2: Philip.
0: Nwaazị ya bụ Philip ka ọ jụrụ ajụjụ a. Ndewo, ọ gbapụrụ n'ibi n'obi. Nkwajisi ike. Ị mere ị gbalịrị agbalị. Ndewo, nọ, ma nwee ihe ọzọ, ị mụtala nke ahụ taa.
2: Ala m ya Philip nwanne m.
0: Ndewo, nọ, ngwanụ. Ka ọ dị? Ọ dị mma, anyị ga-egeretụ abụ ugbu a tupu anyị na-aga n'ihu.

0: I can not quire. No get caught in our cocoon, sir. No Laura, I will bond FM 92.9. Ubua, aye, I'm going to tell a mini. Malite, po, can we care? Hello? There, woo.
1: I can not bond.
0: Ike, ipo hacho kwa rozo. Ungwa. Wale na ajiju nko zi choro eza kwa.
1: Kwa mwere nkiri na ipo.
0: Na nki ubuwa, ichori uwere nkiri na abu. Nke iri na abu. Ajiju nkiri na abu. Anchata kwa yu, ajiju nkiri na abu osire. Kedi hedi ni ime ibo abuba ndu ahu, Solomon ustere. Nobodo David ibu Zion bulata.
1: Ibo menyozo.
0: Kedi hedi ni ime ibo abuba ndu ahu, Solomon ustere. Nobodo David ibu Zion bulata.
1: Mbarambo iti ibu. Na mbora ya na mwa kuruwa me. Na mama.
0: Wanya di chani mi iba ahu? Wanya di chani mi iba ahu? Wanya di chani mi iba ahu?
1: Abi benche za meni.
0: Ebalara. Ele bi gutara hiya ya yukuru na?
1: Abi kanya na mbu.
0: My yam, Okay, Abu honey le no ni mem igba ogbugba ndu a ihe no ni mo ogbugba ndu a soso mbada mbo okuta abuo ima na mbada mbo okuta ji dewu Moses ewu ahu Chineke nyere Moses di abuo so ona ni ha abuo ka no ni me igba ahu akwa ni Moses do nyere ye ba
1: okay
0: ota ke si de da ihe mere nke abuo ni shi ya nke ise na mokwu ya nkiri
1: ndewo
0: ndewo ebobuna ibaletoro kanyegi percent iri ise ni ise
1: ndewo
0: ndike Imela no, jisike o. Aika no eno gendi bona Bond FM 92.9. Bambu bua kwa wawo, kwa oki iwore ajuju nke. Gima kwa gai na kusikwe, kwarapo. Kare kwa nti ige jimu ta hebo 0912-340-0672 Weba ebe oga boge po gini ke horo akara nke choro eza ni maji jundi ahu anyi mwere. Hello.
1: Hello,
0: ndewo.
1: Oh, jizwe za hapo kwa me lata.
0: Chijo kesi la sa. Chijo konya.
1: Chijo ke gole.
0: Ege ole. Wannan uka mamu ola nkana ege na hafu ibe ya. Asma mamu nkana ege hafu ibe ya o. Akwai so we gole.
1: Yeah.
0: Mana akwadoko na ga ahu si nezo kwezo kwi ha nefu ni karara kara ma nka na ege na hafu ibe ya. Ademwa ele bi sa pa anyi.
1: Elasa.
0: Wa wala jiji nke choro iza.
1: Iza o. Nke ebo.
0: Ajiji nke abụọ agaala.
1: Nke isi egwe.
0: Nke ole?
1: Isi egwe.
0: Nke isi. Isi. Nke isi agakwala o.
1: Nke ite naanị nkọ.
0: Nke ite naanị dị ya. Ewe bụ onye zara nke ahụ. Ọ dị mma, ajụjụ nke... itolu sere umu ole ka unye Jacob nke mbubu Lia mutara ya tupu nwanyi ya nke abuo bu Rachel amalite etu ime umu ole ka unye Jacob nke mbubu Lia mutara ya tupu unye ya nke abuo aha ya bu Rachel amalite etu ime
1: Ya
0: kwe otara ajụjụ ahụ ọ bụghị ụmụ ọ mụtara n'ozuzo ha kama ụmụ ole ọ mụtagoro tupu nwanne ya nwanyị bụ Rachel malite tụwazi ime nke ya. Isi ha dị ole?
1: Atọ.
0: Ndewo. Ịgbalara agbala. Mana nke bụ eziokwu bụ na ihe ha dị bụ anọ, ọ bụghị atọ. Ano, aha ha bụ Ruben, Simeon, Levi na Judah. Ndị a bụ ndị ọmụ ugboro tupu Rachel malite ịtụ ime nke ya. Ama m na o doro gị anya. Ị gara Genesis n'isi ya nke 29, amaokwu ya nke 31 ruo na nke 35. Ị ga-agụta ya n'ụdị ahụ. Ọ dị mma, ọ dị ka m. Ọwụ agbamokwu Chijioke ka iji apịachi ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke ụbọchị taa. Ọ bụ ya ka iji apịachi ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke ụbọchị taa. Na-ekelekwanụ gị onye mana ege ntị maka ka isi sonyere anyị n'agbanyeghị ihe Mad Network na-eme. Na-asọkwa gị cheta na ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ ga-alọghachitere gị n'ụbọchị Sọnde na-abịa abịa. Ana m ekelekwa Pastor Austin Chukwu na Ewube Zudoha, General Overseer, Holiness Power Bible Ministry, Age Operation, Tekpo Wee, Mara dị na Number 8 ruo Number 10, Igbese Street, Okomalam, Elasa Maja, by Bilet Bus Stop, along Oshoda Papa Expressway, Lagos. Na ekelekwa gị onye ọma na-ege ntị maka ka isi sonyere anyị. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba. Ndewo.

0: adị mma anya ma na-ege ntị oge eruola mgbe ị ga-etinye ọnụ na ya bụ ihe omume. Akara ekwentị ị ga-eji kpọọ ka ị nwee ike tinye ọnụ n'ihe omume a dịkwa ka m kwuru mbụ, cheta na ọ bụ ihe omume maka ụmụaka, n'ihi ọ bụ ụmụaka ka ị ga na enye ekwentị ma ị kpọọ. Akara ị ga-eji kpọọ bụ 0912-340-0672. Kpọọ ka ị nara ajụjụ ma nye anyị azịza ya. 0912-340-0672.
1: Ọ bụrụkwa na nke ahụ agaghị, ikekwa na m ị na-agbalị ka ị kpọọ ya mana ọ gaghị, ngwa ka anyị nwere onye nka. Hello, ezigbo.
2: Aha m bụ Chidera Chijoke.
1: Chidera Chijoke, kedụ ebe ị si akpọ?
2: Asa.
1: Ngwa gwa anyị, kedụ isiokwu nke akụkọ anyị kọrọ taa?
2: Ichi isi adị mma.
1: Isiokwu anyị. Kedụ ihe bụ isi? Ngwademe, o Chidera.
0: Ọ na-agwa gị ihe ọ mụtara.
1: Ọ na-agwa anyị ihe ọ mụtara. Chidera. Daalụ. Hapụzie ma ọmị na kedụ onye na-enye Chidera nsogbu ebe a?
2: Owe.
1: Chidera. Kedụ aha nwatakịrị aha ị kọrọ gị maka ya?
2: Adugo.
1: Akụpụrụ nga aka kpam kpam kpam kpam. Nke a gosiri na ị na-ege ntị. Ngwanya gazie. Ihe a bụ na o gosiri na m ha na-ege ntị. Ngwa na anyị ka na-egekwa. Ka m ịkpọ ka ị wee zaa n'ajụjụ site n'akụkọ anyị kọrọ gị taa. Ngwa ka anyị nyekwa gị akara aha ọzọ.
0: Akara ahụ bụ 0912-340-0672. Ọya ka ị ga-akpọ wee sonye.
1: Anyị achọghị ikwu onye na-atụ egwu atụ, maka e nwere ndị ọ bụ ha mere ọ dị ka ha na-emepie ọnyụ ọnwụọ. Anyị achọghị dị ya cha cha cha cha cha. Ọ bụrụ na ị bụ nwatakịrị kwụsịrị ike n'ala na-amụta ihe, ngwa kpọọ anyị ka m iwe zaa ajụjụ site na yabụ akụkọ bụ nke akọrọ gị. Anyị ka na-echekwa gị akpọmoku gị. Ọ nke a na-eme ọ bụ etwọkụ na-eme nke a ka ọ bụ na m nọ egwu na-atụ ha. Ngwa na ọ bụrụ na ịkpọ yabụ akara, ngwa ka anyị nara. Ngwa kpọọ akara 08065362035. Ma ọ bụrụ na nke a agaghị, ịkpọ akara a. Ngwa gbalịa ka m ịkpọ akara nke a. 08065362035. Ngwa ka anyị were onye nke a. Hello. Aha, ezigbo nwa, ma aha gị na ebe isi akpọ?
2: Chineke Ngozi, Asunayilafa.
1: Onye?
2: Chineke Ngozi.
1: Ngozi nwanne Chidera, si nụ n'ebe redio gị nọ pụọ. Hello. Ngozi, ngwa gwa anyị ebe Adaugo na nne ya bi. Kedụ ebe Adaugo na nne ya bi? Hello. Ngozi ka nọkwa ya? Ngwa gwa anyị isiokwu akụkọ anyị kọrọ taa. Ịkpọchi ntị. Ngwa na ọ naanị nke ahụ ka m enwe ihe mmụta dị n'akụkọ ahụ? ngwanya gaziere gi o ka anyi were onye nka hello ngwanu ngozi dabiri hello Bwakara
0: Akara 0912-340-0672 Bambo po na banye ihe network na emu iwere ike kpo odabata
1: Anyi na eche akpomoku gi oburu na ibu onye nne ma obu onye nna ka waru ka inyere anyi nwatakiri ahu ohere maka isonyere anyi n'oge umuaka no sonyere anyi n'oge umuaka ya gaziere gi o ai anya danu ihe na-ekwu kpo akara nke ọzọ o kpo akara nke ọzọ ọ bụrụ na ihe anyị ji nye ga akara na abụ abụ ọ bụrụ na nke a ga adabaghị nke a adaba
0: akara nke ọzọ a chọrọ ka ikpo bụ 0912-340-0672
1: O idetalia ngwa anti nka akpokwa kwa anya bu akara uzo
0: 0912-340-0672
1: aha ifugonian hello aha ezigbo nwa m aha gi na bi si akpo kedu aha gi chukwusom Ngwagwe nne ngwa ka anyị jụọ gị ajụjụ ebe ka Dugo na nne ya bi
2: Mushi
1: nke ebe Mushi nke mpaghara ebe bi ka Mushi nke Lagos Chisom ha aja onye a na-enye Chisom nsogbu ị ga-akpachara anya gị hapụkwara anyị Chisom amanum na ede atu ase amam na chisoma ade atu ase o ngwa ka anyi ju ogo ozo o buru na nne Adugo lota gini ka o na adi na eme tupu Adugo emepere ya uzo nne Adugo lota gini ka o na adi na eme tupu Adugo emepere ya uzo agu egwu ngwagwa ara anyị egwu na dị agụba
0: ịgbalịrị agbalị
1: ị na-asị na ọgbalị na agbalị ọkwa nna ya nọ ya n'akụkụ nke a Chisom ọkwa ịbụ ada ọkwa ya ọkwa ada ka ịbụ ịbụ ya ada ngwa kenere mụ nna gị onye nyere gị ohere isonyere anyị daalụ rinne Chisom ụmụaka na-enye m eziokwu m ha na-enye m obi aṅụrị ọ na-enye anyị obi aṅụrị nyabụ m ọkwa n'ebe a ka anyị ga-adọbiri ya na nke taata ọtụtụ ihe mmụta bụkwa ihe dị n'akụkọ ahụ ọtụtụ ihe mmụta dị na ya nke mbụ bụ na ọ dị mma nwatakịrị ị na-erubere ndị nne na nna isi ọkachasị n'oge ugbu a oge a nọ n'ezumike ebe nne gị si gị agakwa n'ebe a ihe ọ si ga-eme na emekwana ya maka na o nwere ike iwetara gị nsogbu anti nka o nwere ihe mmụta ọzọ dị na ya
0: dịkwa ka ụmụaka ahụ na-adị akpọtụ uche ịkpọchi ntị adịghị ha mma o nwere nwatakịrị ọ na-adị agba maasị ya na ntị gị ijiri ya chọọ gị mma iji kwenye anụ ihe ọ naghị adị mma mmadụ iwe n'isi ike adịghị mma
1: ọkwa n'isi ike ahụ na-eweta na nwatakịrị ada asọpụrụ
0: ndị mụrụ
1: ya ifugia maka onye nwatakịrị ọbụla na-eme isi ka gosiri na ụda
0: enwe nsọpụrụ
1: asị ihe ahụ asịrị ya eme na-eke
0: ọ ga na-eme
1: ama m nwatakịrị asịrị ya nye aga na gwuo mmiri Oh, e bo gara igu mmiri ka mmiri no we buru
0: buru ya ihulania
1: ihugia nwere nka
0: de ka nka aduga
1: ihugia maka na nne na nna nwere ihe ha huru we na asi nwatakira emeni enwe ndi obu asigi gesukwa na onya gesukwa na enyi di etu a na enyi ha ga eduhie gi ifugie o kacha sentin ima na otu a anogoro na m pa na abanyezi ọtụtụ ụlọ akwụkwọ emechiela ụfọdụ bụ ndị ka na-akwado imechi
0: ogologo oge ha ga nakwa n'ezumike ebuka
1: nya bụ na nwatakịrị ọbụla na-asọpụrụ ndị mụrụ gị na-erube isi ọkwa n'ebe a ka anyị ga-eweta ya na njedebe n'oge ụmụaka nke
0: taa
1: antinka
0: ya gaziere gị onye ma na-ege ntị na-agba mbọ na-esonyere anyị anyị dị njikere na-emego obi ụtọ abụ m kasị obi chewa ụba
1: ma nwe mbroslin chika jecha na esere na nwatakịrị ọbụla ị ga-adịrị m ndị ọ na-agaghị awụchi awụchi ya gazie

To kada shagala ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9. Da fatan masu rawa za su mana afuwa har yanzu muna da kun shirin mu na kukan kukciya muna fama da masallan na'ura nan idan muka shawo kan masallan za ku ji mu tare da shirin kukan kukciya amma kafin nan bara mu ci gaba da shakatawa.

0: jama'a masu sauraro mu barkanku da warhaka ina muku maraba da zuwa cikin sabon shirinmu na bangaskiyar Kirista inda za mu yi nazari a cikin littafin Yahaya ku biyo mu a natse ku saurari malamin nan Reverend Delhato Audu na Radio Elwa
1: in duniya ta ƙi ku ku sani sai da ta ƙi mu kafin ta ƙi ku da ku na duniya ne da duniya ta so abinta amma saboda ku ba na duniya ba ne na kuma zaɓe ku daga duniya shi yasa duniya take ƙin ku ku tuna da maganar da na yi muku cewa bawa baya jin ubangijinsa in sun tsananta mini ku ma za su tsananta muku da sun kiyaye maganata da sai su kiyaye ta kuma duk wannan za su yi muku saboda sunana don ba su san wanda ya aiko ni ba da ba domin na zo na yi musu magana ba da ba su da zunubi amma yanzu kam ba su da wani hanzari a kan zunubinsu wanda ya ƙi ni ya ƙi ubana ma da ba domin na yi ayyuka a cikinsu da ba wanda ya taɓa yi sai ni ba da ba su da zunubi amma yanzu sun gani sun kuma ƙi ni da ubana duka an yi wannan kuwa domin a cika maganar da ke rubuta cikin shari'arsu cewa sun ƙi ni ba dalili amma sa'ad da mai taimako ya zo wanda zan aiko muku daga wurin uba wato ruhu na gaskiya mai fitowa daga wurin uba shi ne zan shaida ni ko ma shaidu ne domin tun farko kuke tare da ni Yahaya sura ta 16 na faɗa muku duk wannan ne domin in kawar muku da sanadin tuntube za su fishe ku daga jama'a hakika lokaci ma na zuwa da kowa ya kashe ku zai zaci bautar Allah yake yi za su yi haka ne kuwa domin ba su san ba ko ne ba na faɗa muku waɗannan abubuwa ne domin in lokacin su yayi ku tuna na faɗa muku ban faɗa muku abubuwan nan tun da farko ba domin ina tare da ku yanzu ku za mu wuri wanda ya aiko ni duk da haka a cikinku ba wanda ya tambaye ni ina za ka amma saboda na faɗa muku waɗannan abubuwa gashi baƙin ciki ya cika zuciyarku duk da haka ina gaya muku gaskiya ya fi yi muku in tafi domin in ban tafi ba mai taimakon nan ba zai zo gare ku ba in kuwa na tafi zan aiko shi gare ku sa'ad da kuwa ya zo zai faɗakar da duniya a kan zunubi da adalci da kuma hukunci wato a kan zunubi domin ba su gaskata da ni ba a kan adalci don za na wurin uba ba kuwa za ku ƙara ganina ba a kan hukunci kuma domin an yanke wa mai mulkin duniyan nan hukunci ina da sauran abubuwa da yawa da zan gaya muku tukuna amma ba za ku iya ɗaukar su a yanzu ba sa'ad da kuwa ruhu na gaskiya ya zo zai bishe ku cikin dukkan gaskiya domin ba zai yi magana don kansa ba sai dai duk abin da ya ji shi zai faɗa zai kuma sanar da ku al'amuran da za su auku zai ɗaukaka ni domin zai ɗauko daga cikin abin da ke nawa ya sanar da ku duk abin da uba ke da shi nawa ne shi yasa na ce zai ɗauko daga cikin abin da ke nawa ya sanar da ku bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku gani ba bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku gani sai waɗansu almajiransa suka ce wa juna me yake nufi da ce mana bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku gani ba bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku gani da kuma cewa domin za mu wurin uba suka ce me yake nufi da bayan ɗan lokaci kaɗan dai ai ba mu san abin da yake faɗa ba Yesu kuwa ya sani suna so su tambaye shi sai ya ce musu wato kuna tambayar juna ne abin da nake nufi da cewa bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku gani ba bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku gani lallai hakika ina gaya muku za ku yi kuka da kuma gunji amma duniya za ta yi farin ciki za ku yi baƙin ciki amma baƙin cikin ku zai koma farin ciki idan mace na naƙuda takan sha wuya don lokacin haihuwarta ya yi amma da zarar ta haifi jinjirin ba ta ƙara tunawa da wahalar da ta sha domin murmur an sami baƙon duniya haka kuma yanzu kuke tare da baƙin ciki amma zan sake ganin ku sa'annan zuciyarku za ta yi fari ba ku mai ɗauke muku farin cikinku a ran nan ba za ku yi mana wata tambaya ba lallai hakika ina gaya muku kuma kuka roki uba zai ba ku saboda sunana har yanzu dai ba ku roki komai da sunana ba ku roka za ku samu domin farin cikin ku ya zama cikakke duk wannan na faɗa muku da misalai ne lokaci na zuwa da ba zan ƙara faɗa muku komai da misalai ba sai dai in ba ku labarin uba a tarari a ran nan za ku yi roko da sunana ban kuwa ce muku zan rokar muku uba ba domin shi uban kansa na ƙaunar ku domin kun ƙaunace ni kun kuma gaskata daga wurin uban na fito daga wurin uban ne na fito na shigo duniya har yau kuma zan bar duniya in koma wurin uba sai almajiran fa suka ce yawwa yanzu ne fa kake magana a sarari ba da misali ba yanzu ne muka tabbata ka san komai ba sai wani ya tambaye ka ba ta haka muka gaskata daga wurin Allah ka fito Yesu ya amsa musu ya ce, ashe, yanzu kun gaskata? To, lokaci na zuwa, har ma ya yi, da za a warwatsa ku, kowa ya koma gidansu, ku bar ni ne kaɗai. Duk da haka kuwa ba ni kaɗai nake ba, domin uba na tare da ni. Na faɗa muku wannan ne, domin a gare mu ku sami salama. A duniya kuna shan wuya, amma dai ku yi farin ciki. Ai, na yi nasara da duniya. Yahaya Sura ta 17 Da Yesu ya faɗa haka, sai ya ɗaga kai sama ya ce, Ya uba, lokaci ya yi, ka ɗaukaka ɗanka domin ɗan ya ɗaukaka ka, tunda ka ba shi iko a kan dukkan ‘yan Adam, ya ba da rai madawwami ga duk waɗanda ka ba shi. Rai madawwami kuwa shi ne su san ka Allah makaɗaici na gaskiya da kuma Yesu Almasihu da ka aiko. Na ɗaukaka ka a duniya da yake na cika aikin da ka bani in yi yanzu kuma ya uba ka ɗaukaka ni zuwa ga zatinka da ɗaukakan nan da nake da ita tare da kai tun kafin duniya ta kasance na bayyana sunanka ga mutanen da ka bani daga cikin duniya dama naka ne ka kuwa bani su sun kuma kiyaye maganarka yanzu kuwa sun san duk iyakar abin da ka bani daga gare ka yake domin kuwa maganar da ka faɗa mini na faɗa musu sun kuwa karɓa sun kuma san hakika na fito daga wurinka ne sun kuma gaskata kai ne ka aiko ni ni roƙo nake yi domin su ba duniya nake roƙawa ba sai dai su waɗanda ka bani domin su naka ne dukkan nawa naka ne duk naka kuma nawa ne an kuma ɗaukaka ni a zukatansu yanzu kuma ba sauran zamana a duniya amma waɗannan a duniya suke ni ko ina zuwa wurinka ya uba mai tsarki ka kiyaye su da ikon sunanka da ka bani su zama ɗaya kamar yadda muke duk sa'ad da nake tare da su na kiyaye su da ikon sunanka da ka bani na kare su ba koyonsu da ya halaka sai dai halakakken nan domin nasi ya cika amma yanzu ina zuwa wurinka ina faɗar wannan magana tun ina duniya domin farin ciki na ya zama cikakke a zukatansu na faɗa musu maganarka duniya kuwa ta ƙi su domin su ba na duniya ba ne kamar yadda ni ma ba na duniya ba ne ba na roƙonka ka ɗauke su daga duniya sai dai ka kare su daga mugun nan su ba na duniya ba ne kamar yadda ni ma ba na duniya ba ne ka tsarkake su cikin gaskiya maganarka ita ce gaskiya kamar yadda ka aiko ni duniya haka ne ma na aike su duniya saboda su ne nake ni ga kaina domin su ma a tsarkake su cikin gaskiya ba ko waɗannan kaɗai nake rokawa ba har ma masu gaskatawa da ni ta maganarsu domin dukansu su zama ɗaya kamar yadda kai ya uba kake cikina ni kuma nake cikinka haka su ma su kasance cikin mu domin duniya ta gaskata cewa kai ne ka aiko ni ɗaukakar da ka yi mini ita na yi musu domin su zama ɗaya kamar yadda muke ɗaya ni a cikinsu kai kuma a cikina domin su zama ɗaya sosai duniya ta gane kai ne ka aiko ni ta kuma gane ka ƙaunace su kamar yadda ka ƙaunace ni ya uba ina so waɗanda ka bani su ma su kasance tare da ni inda nake su dubi ɗaukakata da kai mini domin ka kaunace ni tun ba a halicci duniya ba. Ya uba mai adalci, duniya kam bata san ka ba, amma ni na san ka. Waɗannan kuma sun sani kai ne ka aiko ni. Na sanar da su sunanka, zan kuma sanar domin kaunar da kai mini ta kasance a cikin su, ni ma in kasance cikin su. Yahaya Sura ta 18. Bayan Yesu ya yi maganar nan, ya fita shi da almajiransa zuwa hanyar rafin Kidron, inda wani lambu yake, ya kuma shiga da almajiransa. Yahuza ma wanda ya bashe shi ya san wurin, domin Yesu ya saba haɗuwa da almajiransa a can. Yahuza kuwa bayan ya ɗauko ƙungiyar soja da waɗansu dogaran haikali daga manyan firistoci da Farisiyawa, suka zo wurin riƙe da fitillu da jiniyoyi da makamai. Yesu kuwa da ya san duk abin da zai same shi, ya yi gaba ya ce musu, wa kuke nema? Suka amsa masa suka ce, Yesu Banazare. Yesu ya ce musu, ni ne. Yahuza kuwa da ya bashe shi na tsaye tare da su, da Yesu ya ce musu ni ne, suka ja da baya har suka faɗi. Sai ya sake tambayarsu, wa kuke nema? Suka ce, Yesu Banazare. Yesu ya amsa ya ce, ai, na gaya muku ni ne, in kuwa ni kuke nema, ku bar waɗannan su tafi. Wannan kuwa domin a cika maganar da ya yi mai cewa, a cikin waɗanda ka bani ban yarda ko ɗaya ba. Bitrus kuwa da yake yana da takobi, ya zaro ya kai wa bawan babban firist rara, ya ɗauke masa kundinsa na dama, sunan bawan Malkus. Sai Yesu ya ce wa Bitrus, mai da takobinka kube, ba sai in sha kokon da uba ya bani in sha ba? Sai ƙungiyar soja da shugabansu da dogaran nan na Yahudawa suka kama Yesu, suka ɗaure shi, suka tafi da shi wurin Hanana da fari, don shi surukin Kayafa ne, wanda yake shi ne babban firist a shekarar nan. Kayafa kuwa shi ne yin Yahudawa shawara cewa ya biya musu mutum ɗaya ya mutu saboda jama'a. Sai Bitrus ya bi bayan Yesu, haka kuma wani almajiri. Almajirin nan kuwa sananne ne ga babban firist. Sai ya shiga har gidan babban firist ɗin tare da Yesu. Bitrus kuwa ya tsaya a bakin ƙofa daga waje. Sai dai almajirin da ke sananne ga babban firist ya fita, ya yi magana da wanda ke jiran ƙofa. Sa'an nan ya shigo da Bitrus. Baranyar da ke jiran ƙofar kuwa ta ce wa Bitrus, anya, kai ma ba cikin almajiran mutumin nan kake ba? Ya ce, a'a, ba na ciki. To, barori da dogaran haikali kuwa sun hura wutar gawayi don ana sanyi, suna tsaitsaye suna jin wutar. Bitrus ma na tsaye tare da su yana jin wutar. Sai babban firist ya tuhumi Yesu a kan almajiransa da kuma koyarwa ta sa. Yesu ya amsa masa ya ce, ai, na yi wa duniya magana a bayyane, na kuma sha koyarwa a majami'u da haikali, inda Yahudawa duka sukan taru, ban faɗi komai a goye ba, don ya kake tuhumata? Tuhumi waɗanda suka saurare ni a kan abin da na faɗa musu, ai, sun san abin da na faɗa. Da ya faɗi haka, wani daga cikin dogaran da ke tsaye kusa ya mare Yesu ya ce, haka za ka amsa wa babban firist? Yesu ya amsa masa ya ce, in na faɗi mugun abu, ba da shaida kan haka, in ko daidai na faɗa, to don me za ka mare ni? Sai Hanana ya aika da shi a daurarin Kayafa babban firist. To, Bitrus kuwa na tsaye yana jin wuta, sai suka ce masa, hanya, kai ma ba cikin almajiransa kake ba? Sai ya musa ya ce, a'a, ba na ciki. Sai wani daga cikin bayan babban firist, wato dangin wanda Bitrus ya ɗaukewa kunni, ya ce, ashe, ban ganka tare da shi a lambun ba? Sai Bitrus ya sake yin musu, nan da nan kuwa zakara ya yi cara. Daga wurin Kayafa kuma suka kai Yesu fadar mai mulki, da asuba ne kuwa su kansu ba su riga fadar ba, wai don kada su ƙazantu su kasa cin jibin ƙetarewa. Saboda haka Bilatus ya fito wajensu ya ce, wace ƙara kuka kawo a kan mutumin nan? Sai suka amsa masa suka ce, da wannan ba mai laifi bane ai da ba mu bashe shi gare ka ba Pilatus zai ce musu ku tafi da shi da kanku mana ku hukunta shi bisa ga shari'ar ku sai Yahudawa suka ce masa ai ba mu da ikon zartar da hukuncin kisa a kan kowa wannan kuwa don a cika maganar da Yesu ya yi ne wadda ta kwatanta irin mutuwar da zai yi sai Pilatus ya koma cikin fada ya kira Yesu ya ce masa ashe kai dillan kai ne sarkin Yahudawa Yesu ya amsa ya ce wato wannan fadarka ce ko ko waɗansu ne suka ce da ni haka a wurinka Pilatus ya amsa ya ce ni ba Yahudi ne ai jama'ar ku da manyan firistoci su ne suka bashe ka gare ni mai kai Yesu ya amsa ya ce mulki na ba na duniyan nan ba ne da mulki na duniyan nan ne ba barori na za su yi yaƙi kada a bashe ni ga Yahudawa amma hakika mulki na ba daga nan yake ba sai Pilatus ya ce masa wato ashe sarki ne kai Yesu ya amsa ya ce yadda ka faɗa ni sarki ne domin haka musamman aka haife ni don haka kuma musamman na shigo duniya domin in shaidi gaskiya kowane mai ƙaunar gaskiya yakan saurari muryata Pilatus ya ce masa mecece gaskiya bayan ya faɗa haka ya sake fitowa wurin Yahudawa ya ce musu ni kam ban same shi da wani laifi ba amma dai kuna da wata al'ada in idon ƙetarewa ya yi nakan sakar muku mutum ɗaya to kuna so in sakar muku sarkin Yahudawa sai suka sake ɗaukar kururuwa suna cewa a'a ba wannan ba sai dai Barabbas Barabbas ɗin nan kuwa ɗan fashi

Mai sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku yau Lahadi 26 ga watan 7 ne shekara 2026 wanda ya daidai da 2 ga watan safar ga labaran duniya mai karantowa a daidai wannan lokacin Halima ta sanu Juma'ar sai dai kafin barin fara karanto wasu daga cikin muhimman kanun su Gwamnatin jihar Lagos ta ƙara jaddada cewa za ta gani cewa ta haɓaka yin amfani da na'urar zamani a fannin ilimi na domin inganta lafiya a faɗin jihar. Hukumar NDLEA ko yanzu haka tana ƙalubalantar sarakunan gargajiya da iyaye da cewa su za su zama jagaba wajen yaƙi da ta'annati da manyan ƙwayoyi a ƙasa. Shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya ƙara yin alƙawarin cewa zai kawo sauye-sauye ya ce tsare-tsaren shi da sauye-sauyen sa zai kawo ci gaba da kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Kusan mutane sama da 3,000 ne suka guje daga gidajensu sakamakon wutan daji da ke aukuwa a ƙasar Faransa da kuma ƙasar Sifaniya. Yanzu kuma ga labaran dalla-dalla. Gwamnatin jihar Lagos ta gudanar da taro kan kalubale da ake fuskanta da kuma bunƙasa yin amfani da na'urar zamani a fannin lafiya. Taron an yi shi ne a Alabsa dake Ikeja a nan jihar, inda a lokacin taron kwamishinan lafiya na jihar Farfisa Akin Abayomi

hankali sosai ta wajen yin amfani da hukumomin da suke a hukumomin da suke kai agajin gaggawa ta yin amfani da fasahan zamani da ake kira da suna AI. Mr. Akin ya bayyana cewa yin amfani da na'urar zamani a fannin lafiya zai kawo ci gaba idan aka duba da yadda al'amura suka canza ta yin amfani da fasahan zamani. Kuma a taron an yi duba da abubuwan da ratan da ake samu tsakanin yin amfani da kayayyakin zamani da hada-hadan yau da kullum. A taron an ce za a cika gurbin da ake fuskanta na kalubale da yake ciki. Shugaban kula da na'urar zamani wato Dr. Adebanke Odunsi a wajen taron ta bayyana haka, ta ce ratan da ake da shi tsakanin su gwamnatin jihar za ta ciki ta yin amfani da fasahar zamani. Limamin Church Reading Christian Church of God wato Kabri Parish a nan Lagos, Pastor Jeff Agambi ya kira dukkanin matakin gwamnati tun daga na tarayya zuwa na jihohi da su ba da muhimmanci sosai akan kananan asibitoci a yankunan mutane a ƙasa gabaki daya don rage wa jama'a zirga-zirga zuwa manyan asibitoci da kuma wahalan da ake fuskanta ta yin amfani da cibiyoyin lafiya. Pastor Agambi a lokacin taron yayi wannan kiran ne a lokacin da suka gudanar jami'a ta shirya wani taro na bada gudunmuwa akan bada magani kyauta a karamin hukumar Oshodi dake fadin jihar Lagos, inda a lokacin yake ganin cewa idan aka bada muhimmanci sosai akan kananan asibitoci gwamnati idan ta janyo mutane ta nuna musu muhimmancin yin amfani da kananan asibitoci a cikin yankunan nasu zai taimaka wajen zuwa asibitocin. Ya ce sakamakon tsadan asibiti da kuma wahalhalun da jama'a suke fuskanta idan suka shiga asibitin gami da nisa da kudin mota ya sa wasu ba sa iya zuwa kai kansu asibiti sun gummace su kula da kansu a gida wato su samu wanda zai kula da su a gida sakamakon zuwa asibiti. Amma idan aka ƙara kananan hukumar asibitoci aka bunƙasa su hakan zai taimaka. Limamin ya kira da jama'a da kuma ba su shawara da su kula da lafiyarsu da kuma ba mu lafiya muhimmanci a cikin zukatansu. Ya ce kula da lafiya shine abu gaba da jama'a ya kamata su sa gani da kula da lafiyarsu. Ya ce kuma yin amfani da kananan asibitocin zai taimaka ya rage kuma cunkoso a asibitoci manya-manya. A lokacin taron limamin ya ƙara kira da jama'a da sanya tsoron Allah a al'amuransu na yau da kullum domin ko ya ce babban Ubangiji shine jagaba a cikin rayuwar dan Adam. Shugaban hukumar NDLEA wato Retired Brigadier General Buba Marwa ya kira da sarakunan gargajiya da iyaye a ƙasa da su fito a haɗa hannu da su domin su ne jagaba wajen yaƙi da ta'anniti da manyan ƙwayoyi. Domin shan kwaya yanzu ya zama bayi da bambanci tsakanin gidan talaka da kuma gidan masu hannu da shuni. Mai magana da yawun rundunar na NDLEA Mr. Femi Babe Femi ne ya mika sakon shugaban nasa inda ya nemi iyaye da su zama suna taka muhimmiyar rawa wajen tarbiyyar da ƴaƴansu da sanya ido da sanin al'amuran da suke musamman a abubuwan da ya danganci yin alaka da ƙwayoyi. Baba Femi ya roƙi masa matasa da su janye kansu akan mu'amala da ƙwayoyi hakan yana lalata rayuwarsu, inda Baba Femi ya ce idan suka ci gaba da haka ba za a samu ci gaba ba a cikin al'umma. Kuma ya ce ba hukumar kaɗai ba ne kawai za ta yaƙi da ta'anniti da ƙwayoyi, sai an samu taimakon sarakunan gargajiya domin su ne cibiyoyin da suke taka rawa suke san da kuma sanya ido da sanin al'amuran da ke gudana musamman a dajujjukan da yake kudancin ƙasar nan kudu maso yammacin ƙasar nan. Sai ya bayyana cewa sarakunan gargajiya za su taka muhimmin rawa wajen yaƙi da manyan ƙwayoyi a cikin a tsakanin matasa, inda aka yi kiran cewa ya kamata su san mutanen da suke zuwa suke san gonaki a dizin zazzuka da suke fitowa daga birni a san waye yake siya a san kuma waye ba zai siya ba. Hakan shi ma zai ƙara rage yin mu'amala da ƙwayoyi da ake fuskanta a ƙasa. Masu sauraro labaran duniya ake sauraro kai tsaye a daidai wannan lokacin daga nan sashen Hausa na Bond FM da ke kan mita 92.9. Bari mu ɗan jika mu ƙoshinmu.

barkanmu da dawowa karamar hukumar badagiri da take kudanci a nan jihar Lagos haka ta yanzu ko ta bada wajen zuba da sharar da za a ringa yi na wata wata a duk lokacin da ake gudanar da aikin sharar ko kuma zubar da sharar akan iyawa akan iyakan nasu wannan wajen da aka fitar da shi na zubar da sharar yana kusa da kan da iyaka da Hassani karamar hukumar ta badagiri yanzu haka ta bude wurin ne na zubar da sharar na wata wata domin kuwa ta kuka da yadda ake zubar da sharar na gairu ba dalili dan haka ta yi amfani da wannan wurin da ake cewa Old Town Hall Oglobo dake can karamin hukumar dake kan iyaka da Sani na kasa da kasa hakan yana daga cikin ikrarin da aka yi na gudanar da tsaftace muhalli na da aka yi a ranar Asabar sai dai shugaban karamin hukumar dake can wato Mr. Rauf Yemi shi ya sanar da haka ya ce an bude wannan wurin ne domin ko a hana mutane zubar da shara a wurare barkatai na gaidu ba dalili ya ce tsaftar da muhalli na wata wata ko kuma a kowane lokaci yana daga cikin abubuwan da karamin hukumar ta yi duba akai dan haka ta bude wannan katafaren wurin da za a ringa zubar da shara dake kan iyaka da Sani kuma ya yi kira da kasuwanni da duk wuraren da ake a kocin kusan jama'a da su sa ido da kuma tsaftace muhallin Shugaban karamin hukumar yana daga cikin wanda suka jagorance zagayawa da kuma sa ido ganin yadda aka gudanar da zubar da shara wato ranan kwashe shara da aka yi a ranan Asabar. Duk cibiyoyin da ya kamata a kula da su da ganin cewa an tsaftace su ya kamata a sa ido da ganin cewa ana zubar da shara na dindindin a nan kan iyakokin. An ƙara yin gargaɗi da masu zubar da shara a ko'ina da su guje hakan. Gargaɗin yana daga cikin na biyu har da kafa wani shaida ko kuma doka. Da inda aka sa kada ka zubar da shara a nan wato dundum refuse ya shugaban hukumar ya ce hakan da kuma sauran yan ma'aikatan hukumomin su suka zagaye wannan wuraren da ke Oglobo a cikin karamin hukumar dan sa ido da ganin yadda aka gudanar da wannan biki na ranar Asabar da aka yi na yin shara wakilin mu Temitofo Ajayi shi ya kawo mana wannan rahoton ya ce taron da aka yi na zubar da shara na karshen watan Yuli nan ayin duba da yadda mazauna da ƴan kasuwa da masu hannu da suni da suke kan da suke a wuraren da masu hannu da kowa da masu kan bin hanya da an tanadar musu wurin da za su dinga tsaftace mahal da kuma sa ido da haka aka kira da dukkan mazauna karamin hukumar da su taimaka a hada hannu ganin cewa an tsaftace muhalli da ke nan yankin na karamin hukuma musamman akan iyakar da yake gab da Ida Sani Gwamnatin shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu ta yi alƙawarin cewa za ta ƙara ƙaimi sosai ta fannin ilimi, tsaro da kuma tattalin arziki da kuma wasu manyan ayyuka. Wannan yana daga cikin sauye-sauyen da ya suke ganin idan aka yi zai haifar da wata gidauniya mai ƙarfi na kawo ci gaba da 'yan ƙasa. An faɗa haka ne a wani taron da aka gudanar da shi a gidan Hassan Usman Katsina da ke can jihar Kaduna da ake cewa Arewa House. Mai ba wa shugaban kasa shawara akan harkokin siyasa Alhaji Ibrahim Musari ne ya halarci taron inda ya wakilci shugaban kasa a wurin taron. Ya mika sakonnin shugaban kasa inda har yake cewa Tinubu ma yana sa ran cewa rashin tsaro da kuma zaman lafiya a arewacin kasar nan zai zama abin tarihi idan wato rashin tsaro a arewacin kasar nan zai zama abin tarihi za a samu zaman lafiya musamman a arewacin kasar nan. A fannin ilimi ko kusan ɗalibai miliyan ɗaya ne suka amfana a kan shirin shi na ba wa ɗalibai bashi na shirin Nelfon. Misali ya kuma bayyana cewa a kan fannin wutar lantarki za a wadata ƙasa da wutar lantarki gabaki ɗaya kuma an fi mai da hankali a arewacin ƙasar nan. Shirin Tinubu yana daga cikin shirin soyi-soyi da kuma burin na ganin cewa an sauya da kawo ci gaba a 'yan ƙasa gabaki ɗaya. Gwamnan jihar Lagos Baba Jide Sanwo-Olu ya san fita sarakunan gargajiya a matsayin cibiyoyin da za su wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma da haɓaka al'adun gargajiya da kuma wawar duk wani tashin hankali idan aka samu a cikin al'umma. Ya faɗi haka ne a wani taron biki karo na goma da aka yi na naɗa wato basarakin gargajiya mai suna Samiuddin Kasali a matsayin sarkin Adeboruwa Ogbolobo dake can karamin hukumar Ukurudu dake jihar Lagos. Mai ba wa gwamna shawara ne akan harkokin birane na jihar wato Nuruddin Abaji ya wakilce shi a taron. Bari mu leka a ƙasan waje ko idan muka leka a ƙasan waje jama'a da dama ko sun ba matsugunin su sakamakon wutan daji da yake ta ci
kwana da kwanaki kusan mutane sama da 3,000 ne yanzu haka suka bar yankunan su dake can kasan Faransa da kasan Spaniya sakamakon mutan daji da yake ta ci na kwana da kwanaki hukumomin agajin gaggawa dake can kasan Spaniya ko an ba su sun bayyana cewa sakamakon canjin yanayi da aka samu na dan lokaci ya taimaka musu sun dan yaki da wutan dajin dake yankin Madrid din the prime minister kasan wata Pedro Sanchez ya bayyana cewa yanzu haka sakamakon wutar lantarkin dake bakwa a Valencia ya tabbatar da mutuwar wani masu yaki da wutan da yaki da wuta a can kasan mutum ɗaya ya riga mun gidan gaskiya sakamakon wutan daji da yake ta mamaye wurare da dama a kasan Faransa ko kusan mutane 55 ne yanzu ko aka ba su umarnin cewa su gaggauta barin wuraren da suke a daren ranar Asabar sakamakon wutan dajin iyakacin abin da ya samu kenan daga cikin labaran namu da muka kawo muku a cikin wannan lokacin a cikin ɗakin na watsa shirye-shiryen sai dai kafin fice daga ɗakin na watsa labaran barin sake karanto wasu daga cikin muhimman kanunsu kamar yadda kuka ji tun daga farko mun dai cewa yanzu haka gwamnatin jihar Lagos ta ƙara jaddada kalamanta na cewa za ta inganta yin amfani da na'urar zamani a fannin lafiya a faɗin jihar gabaki ɗaya hukumar NDLEA ko tana kalubalantar iyaye da kuma gabasar da kuma sarakunan gargajiya a matsayin su ne jagabin wajen yaki da tum'ammali da manyan ƙwayoyi a tsakanin matasa shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya alƙawarin cewa sauye-sauyen sa da kuma tsare-tsaren sa zai kawo ci gaba a ƙasa gabaki ɗaya kusan mutane 3,000 ne suka bar yankunan su sakamakon wutan daji dake aukuwa a ƙasan Faransa da kuma ƙasan Spaniya a madadin editor mu Ayo Shelly Halimatu Sanjuma ne da na karanta na fasara nake cewa sai gobe idan Allah ya kai mu

0: 건지야. Me sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a wani sabon wani mako da zamu gabatar muku da shirin na Najeriya a makon jiya wanda a wannan makon da ya gabata ko zamu ji cewa yanzu haka wutan gobara ya lakuma wasu shaguna da ke karamar hukumar Ikorodu da ake kira da wani kasuwa mai suna Sabon Market a nan karamar hukumar Ikorodu da ke jihar Lagos haka nan ko zamu ji cewa yanzu haka rundunar yan sanda wato hukumar ICP ta saki damke wasu jami'an yan sanda sakamakon karban cin hanci da rashawa a wancan makon
1: zamu ji cewa farashin gas din girki ya ci gaba da raguwa a wasu sassan Najeriya cikin makonni uku da suka gabata a can jihar Abuja da kewaye farashin kilo daya ya sauka daga 1,450 zuwa kusan 1,300 gwargwadon wurin da ake siya haka kuma masu sayar da gas a manyan rumbuna sun rage farashin zuwa tsakanin 997 da 1,030 akan kowace kilo
0: haka nan kuma a wancan makon zamu ji cewa haka shugaban yan sandan Najeriya Tunjidisu ya bada umarni cewa duk wanda aka kama yana dauke da makami ba tare da dauke da lasisi ba a hallaka shi har lahira a madadin masu gabatarwa a daidai wannan lokacin
1: Hawwa Umar Fakaci
0: da ni Halimatu Sanin Jumare yanzu kuma ba mu shiga labaran gadan-gadan gwamnatin kasar nan ko wato shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu yanzu haka ya fadada rundunar sojan Najeriya daga matsayin daga 8 zuwa 12 da kuma karin daukan man sojoji kusan 28 dan tankara da kuma yaki da masu tayar da kare baya a fadin kasar nan fadada rundunonin da yayi haka yanzu haka ya sa jama'a da dama sun nuna jin dadin su nuna cewa yanzu gwamnatin ta shirya tsafi wajen yaki da masu tayar da kare baya a fadin kasa gabaki daya haka na a wancan makon da ya gabata ne ko shugaban yan sandan Najeriya ba tutunjidin su ya bada umarni cewa a harba duk wani mutumi da aka ga yana dauke da bindiga ko makami da baya dauke da lasisi da babbi cika sharuɗa ba da a hallaka su har lahira
1: a can jihar Delta zamu ji cewa rundunar yan sandan jihar Delta ta kawo mutane tara a wani samani da ta gudanar domin daƙile shingayen hanya ba bisa ka'ida ba da kuma karɓar kuɗi ba tare da izini ba a manyan hanyoyin jihar an fara wannan aiki ne bisa umarnin gwamnatin tarayya na kawo ƙarshen kwace kuɗi da ayyukan ta'addanci akan hanyoyin Najeriya haka zalika kuwa an kama waɗanda ake zargi a wurare masu muhimmanci ciki har da Head Bridge da ke iyakar jihar jihohin Delta da Anambra da kuma titin Benin Asaba kusa da Abo
0: tunda muna cikin yan sanda bari mu ƙara na ita ma rundunar yan sanda a nan jihar Lagos kuwa akwai wani samame da ta sake kaiwa karo na uku da take ce mu ko tsaye kashi na uku inda ta yi nasarar kusan kama masu tayar da ƙarar baya a lungu da saƙo na fadin jihar da suka kai mu kusan 147 an kama su ne a lokacin da aka kai wannan samami a maboyan nasu da ke fadin jihar shirin ko tsaye dai an yi shirin ne domin ganin cewa an kama duk masu tayar da kare baya a fadin jihar Lagos gabaki daya kuma an kai wannan samaman ne a wurare da ya hada da Bulu da Bula da kuma Super Ile Ipo sakamakon wannan rahoto da suka samu na cikin gida rundunar yan sandan ta yi nasarar cafke wannan mutane ne sakamakon labaran da suka samu a hannun mutane daban-daban sai dai mai magana da yawon rundunar yan sanda Mr. Abinbola a DBC ya ce yan sanda yanzu haka sun kama wasu makamai da suka kai ko kuma in ce makamai da suka kai kusan 250 sannan da kuma wasu adduna da wasu da adduna da wasu manya-manyan makamai da za su iya illata mutane da hodon iblis da fadin da kuma wiwi da sauran abubuwan manyan kwaya da aka kama a wannan wurare da aka kai samamin rundunar yan sandan ta kara godiya da kuma kira da jama'a da su cika ta ba su haɗin kai domin ganin cewa suna bunkado masu aikata haka sai dai kwamishinan jihar Lagos wato CP Tijjani Fatai ya yaba irin wannan samaman da suka kai na ganin cewa sun bankwado da kuma samun wuraren da ake samun makuya na masu aikata laifi a fadin jihar Lagos gabaki daya
1: hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta kasa wato NDLEA ta bankwado wani yunkurin safarar kwayoyin tramadol zuwa kasar Birtaniya inda aka buya miyagun kwayoyin a cikin kwalayen bikin sabulu hukumar ta ce jami'an ta sun gano wannan kaya ne a birnin Lagos yayin wani aikin bincike na yau da kullun domin dakile safarar miyagun kwayoyi. Daraktan yada labarai da wayar da kai na hukumar Femi Baba Femi ya bayyana hakan a wani sako da ya wallafa a shafin sa na X. Ya kuma yi kira ga jama'a da su guji karbar kaya da koje kunkuna daga wasu mutane ba tare da sun tabbatar da abin da ke cikin su ba. Yana mai cewa hakan na iya jefa mutum cikin matsala ta shari'a.
0: Ajere hukumar NDLEA inda shugaban hukumar wato Rutare Bigidejiya General Buba Marwa yayi kira da cewa sarakunan gargajiya da iyaye su ya kamata su taka muhimmiyar rawa wajen kawar da masu ta'annati da manyan kwayoyi a cikin matasa. Ya ce yanzu kwayoyi ya zama ruwan dare, ba shi gidan taraka, ba shi gidan mai kudi, kowa yana son sa. Dan haka yake ganin cewa iyaye da masu sarakunan gargajiya su ya kamata su yi. Mai magana da yawun rundunar wato Femi Babe Femi ne ya mika sakon nasa, sannan ya nemi iyaye da su ci gaba da sa ido da kuma ganin sun taka muhimmiyar rawa wajen tarbiyyar da ƴaƴan su, musamman ganin yadda yara suke ta'annati da manyan kwayoyi. Baba Femi ya roki matasa da su nisanta kansu ta yin amfani da kwayoyi domin hakan yana lalata rayuwar su, kuma ya ce gujin hakan zai kara taimaka kawo ci gaba a cikin al'umma. Dan haka yake ganin iyaye da kuma sarakunan gargajiya su suke ya kamata a ganin cewa sun saka ido dan su suka san abubuwan da ke gudana a yankunan nasu da kuma cikin gida. Yayi duba da cewa idan sarakunan gargajiya suka sa ido ko sanin mutanen da suke zuwa suke sayan gonaki a wasu dazuzzuka da ke kusa da yankunan su, zai taimaka wajen yaki da ta'annati da manyan kwayoyi a fadin kasa.
1: Hukumar kula da yanayi ta Najeriya wato NIMET ta yi hasashen cewa za a samu hasken rana, gajimare, tsawa da matsakaicin ruwan sama a sassa daban-daban na kasar daga Lahadi zuwa Talata. A cewar hukumar, a ranar Lahadi za a samu hasken rana tare da gajimare a yawancin jihohin arewa, sai dai ana sa ran za a yi tsawa da matsakaicin ruwan sama a wasu sassan jihohin Taraba, Adamawa da Kaduna da safe. Da yamma da daddare kuma ana hasashen tsawa da ruwan sama a jihohin Borno, Bauchi, Jigawa, Katsina, Kano, Kaduna, Adamawa da kuma Taraba. A shiyar arewa ta tsakiya kuwa ana sa ran tsawa da ruwan sama za su sauka a jihohin Plateau, Niger, Nasarawa da kuma babban birnin tarayya Abuja, yayin da a kudancin kasar ake sa ran ruwan sama zai sauka a jihohin Ondo, Ogun, Cross River, Akwa Ibom da sauran su kafin daga bisani ya bazu zuwa sauran sassan yankin. NIMET ta kuma bayyana cewa irin wannan yanayi na tsawa da ruwan sama zai ci gaba har zuwa ranar Talata, tare da shawarcin jama'a da su kasance cikin shiri tare da bin shawarwarin hukumomin da abin ya shafa.
0: Daga hamaman yanayi kuma yanzu bari mu koma ga wutan gobara. Wutan gobara kun zaka yagula ya lakuma kusan shaguna 17 a kasuwan Sabo da ke karamin hukumar Ikurudu a cikin jihar Lagos. Wutan da ya kama wasu sasuna ne, ya fara kama wani sashi ne, sannan daga baya ya zo ya mamaye wasu wurare da dama. Sai dai hukumar agajin gaggawa na cika na jihar Lagos da kuma hukumar da suke kashe wutan gobara a jihar suka kawo agaji inda suka samu suka hana ci gaba da yaduwar wannan wuta na gobara da ya auku a kasuwar Sabon. Shugaban hukumar ya bayyana cewa binciken nasu ya nuna sakamakon wutar lantarki ne da ana tsammanin wani shaguni aka bari sakamakon wuta da aka bari ko kuma wani abin da ake kunnawa na wuta, wanda hasashen da suke ganin shi lalata wa shi janyo wannan wutar gobara. Wutan da ya lalata kayayyakin masurufi ne, kayan abinci da kuma wasu kaya muhimmai gami da wasu kudade. Sai dai yanzu haka ba a samu labarin asarar rai ba ko kuma wani ya samu rauni a sakamakon wannan wuta na gobara. Hukumar Lasema na nan jihar Lagos, inda mai dan jagoran hukumar wato Dr. Olufemi Okeos Oyentalu, ya bayyana yayi kira da 'yan kasuwa da su sanya ido da kuma ganin cewa suna kashe duk abubuwan da ya dace wutar lantarki. Hakan zai iya rage faruwar wutan gobara da ake samu. Ya ce duk lokacin da aka samu abubuwa mai kama da haka za a iya amfani da lambar agajin gaggawa wato na 112 ko kuma 767 wato 112 ko kuma 767. Bari mu dan shakata, idan muka dawo kuma za ku ji mu da ci gaba.

0: mu ba waka muke yi ba mu ya da labarai muke yi ba in ce maka alijita yanzu ko mun dawo kashi na biyu a shikin cin namu na Najeriya a makon jiya basarakin gargajiya a nan jihar Lagos wato Ruwanin Babatun da Akiyodo yanzu haka yayo ba wa rundunar yan sanda wato shugaban yan sandan Najeriya DC Tunji Disu akan kokarin da suka yi na ganin cewa an kama yan sanda guda hudu da ake zargin su da karban cin hanci da rashawa a babban birnin tarayya Abuja da suka karba naira 53,000 a hannun shugaban hukumar da suke yaki da masu banna da kudi a kasa wato ICPC Dr Musa Aliyu rundunar yan sandan da babban birnin tarayya Abuja ta bayyana cewa an kama su ne lokacin da sun karɓi cin hanci da rashawar ne a lokacin da suke binciken motoci ba bisa ka'ida ba da ake cewa illegal checkpoint da turanci suna tsayar da motoci ne suna karɓar Nagoro daga nan ne suka fada hannun shugaban ICPC in wato shugaban gabaki daya ta yin amfani da na'urar da ake cire kuɗi da ake cewa POS suka karɓa wannan kuɗi yanzu dai tenor rundunar yan sanda ta kasa ta bada umarnin cewa a kama su suna hannu tenor rundunar yan sanda ta bada umarnin cewa a kama su sakamakon aikata irin wannan haka sai dai Oba Akiyodo ya nuna jin dadin su da ƙara jiddada kalaman su da ganin cewa dukkan jami'an kasar ne da suke ya kamata su taka rawa su kuje aikata irin haka kuma ya zama abin misali ga saura da suke so su ci gaba da cin hanci da rasawa a kasa a gabaki daya
1: idan muka lika can jihar Abia zamu ji cewa gwamnatin jihar Abia ta sanar da kawo mutane 114 da suka karya dokar tsaftar muhalli yayin aikin tsaftar muhalli na wata da aka gudanar a ranar Asabar a biranen Abada Umaya a cewar gwamnatin jihar an kawo mutane 64 a Umaya sai dai an salami mutane 9 ciki har da wasu dalibai da ke kan hanyar su ta zuwa karatu da kuma masu gudanar da muhimman ayyuka bayan an tabbatar da dalilan da suka gabatar haka kuma an umarci mutane uku da aka samu da laifin su gudanar da aikin hidimar al'umma a matsayin hukunci a birnin Aba kuwa an kama fiye da mutane 50 saboda rashin bin dokar tsaftar muhalli a yayin gudanar da aikin an ga mazauna yankunan da dama sun share magudanan ruwa da tsaftace muhallin su yayin da gwamnatin ta tura manyan motocin daukar shara domin kwashe tarkace sannan kuma gwamnatin jihar ta kuma bayyana shirinta na kafa kwamitin sa ido kan tsaftar muhalli na unguwanni domin ƙara inganta tsafta da tabbatar da bin dokokin muhalli a fadin jihar
0: to a sharan da ake na sati kuwa ita ma jihar Lagos ba a batta a baya domin ƙaramin hukumar badagiri da ke nan jihar Lagos ita ma ta aiwatar da wannan aikin sharan hata gabatar da wani wuri da za a ringa zuba shara na wata ga a kowane lokaci faka dai dan wuri ta bai ta cire ganin cewa ɗan angon gabaki dai suna zuba shara inda ake cewa Old Town Hall Ogologo shugaban hukumar dai wato karamin hukumar ciyama Mr. Ofa Imirene ya bada wannan gudunmuwa a sharan da aka gudanar na ranar Asabar inda yake kira da cewa a daina zubar da shara barkatai a ko'ina hakan yana gurbata muhalli tsaftace muhalli yana daga cikin abubuwan da ya kamata a yi duba ya faɗa haka ne akan aikin tsafta muhalli da ake yi na wata Mr. Rauf ya ƙara jin kunnin mutane musamman wuraren da ake yawo da ake yawon cunkoson mutane kamar kasuwa ko kuma wuraren da ake yin sha'ani da su ringa amfani da wannan wurin wajen sanya zubar da sharan nasu hakan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a yi kuma ya ƙara yin gargaɗi da cewa ana zubar da shara a ko'ina zai iya haifar da rashin lafiya da kuma cunkoson da kuma ambaliyar ruwa a wuraren nasu dan haka yake ganin cewa kamata jama'a su yi amfani da wannan wurin da aka keɓance na zubar da shara da ake a kowane ƙarshen wata gwamnatin Tinubu ta ce yanzu za ta ƙara ƙaimi sosai a fannin ilimi tsaro da kuma tattalin arziki da kuma wasu manyan ayyuka wannan yana daga cikin soyayyen da gwamnatin Tinubu take ganin cewa idan aka yi shi zai haifar da wata gidauniya mai ƙarfi da zai sauya da kuma haɓaka tattalin ƙasa da ƴan al'umma gabaki ɗaya gwamnatin Tinubu ta ce za ta fi mai da hankali a fannin tsaro musamman arewacin ƙasar nan inda ta ce tsaro sai ya zama rashin tsaro a arewacin Najeriya sai ya zama abin tarihi domin kuwa za su yaƙi da ganin cewa sun yaƙa masu tayar da ƙarar baya sannan ta bayyana cewa ɗalibai da dama sun amfana da shirin na nufin kusan yara miliyan ɗaya ne aka ba su bashi gudanar da karatunsu a fannin ilimi sannan kuma a wadan taron da aka gudanar da shi na bayyana ayyukan da shugaban kasa Ahmed Bola ta yi da aka gudanar da shi a jihar Kaduna an bayyana cewa a fannin wutar lantarki ma gwamnatin kasar ta ce za ta yi duba musamman arewacin kasar nan don bunkasa tattalin arziki da kawo makawo ci gaba a aimai a wasu manyan ayyuka a kasa gabaki daya
1: Sai kuma kamar yadda muka ji farashin gas din girki ya ci gaba da raguwa a wasu sassan Najeriya cikin makonni uku da suka gabata inda wani binciken kasuwa ya nuna cewa Abuja da kewayenta farashin kilo ɗaya na gas ya sauka daga 1,150 zuwa kusan 1,300 gwargwadon wurin da ake saya a gidajen mai na Rain Oil da Shafa da kuma AP ana sayar da kilo ɗaya na gas tsakanin 1,300 da 1,400 sabanin farashin da ya kasance tsakanin 1,500 a baya haka kuma masu sayar da gas a manyan rumbuna su rage farashin zuwa tsakanin 997 da 1,030 akan kilo maimakon kusan 1,100 da ake sayarwa a baya masana na danganta wannan saukar farashi da raguwar farashin gas a matakin rumbuna ajiya lamarin da ake sa ran zai rage wa al'umma nauyin kudin girki ana kuma sa ran cewa idan wannan saukar farashi ya ci gaba masu amfani da gas a fadin kasar za su ci gaba da amfana da saukin farashi a makonni masu zuwa
0: Shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasar Najeriya Mr. Femi Bajabe Amila ya halarci gayyatar da hukumar ICPC take masa na kan tuhumarsa akan ma'aikatan bogi da ake zargin cewa gwamnatin ta ce ba ta da masaniya akai ta gayyace shi ne domin ansa tambayoyi da kuma wasu tambayoyi da ya kamata akan da ya danganci hukumar na bogi da ake da shi ana dauke da ma'aikata Tani Femi Bajabe Amila tare da lauyan da ke karansa Mr. Jide Ogoyinye suka halarta wannan gayyatar da hukumar ICPC ta yi musu san halarci taron ne domin ganin ansa tambayoyi da kuma tuhume-tuhumen da na zargin da ake musa sai dai a lokacin da suka halarci taron da suke zama tare da hukumomin sun bayyana cewa lauyan nasa Mr. Femi Bajabe Amila lauyan ya ce bai da masaniya kuma ya nisanta kansa akan zargin da ake Mr. Ademi akan matsayin cewa ya yi amfani da hannunsa ko kuma sa hannunsa na bogi ko kuma wata takarda da ake ganin cewa ya fito daga ofishin fadan shugaban ma'aikatan Najeriya akan cewa ba gaskiya bane masauraro iyakacin abin da lokaci ya bamu kenan na kawo muku shirin na Najeriya a makon jiya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu tare da wanda za mu sake gabatarwa
1: Umar Fakaci
0: da ni Halimatu san Juma'a muke cewa sai wani makon a sake tare mu

0: aiko majuru bembele majuru majuru majuru ogbe ni munu ara ara dun o
1: baba me baba ki o ba teru baba
0: ile se bond fm 92.9 wa bi ibanuje o si fani tiye tanta ore ni ko rerin a ikaba ile yen wa

de Ghana. La gbe ki laju. Aye ti o le. O ba le olowo iwo ko la kokko. O ba wa ipo iwo ko ni first person. O ni moto iwo ko. I go maruku shaju mo sombonde.

0: olutoju eniyan ka ma ko ma sare lo burugun line break te ba ma ko break lojiji gbo ko le ma lo knock down o na baba wa force wewe fun wa pe awa na ni lo itoju fun ara wa bishop awa be ku de ma be wa baba wa
1: o ko ah gege bi o nti am babo nipa ona idupe awon ona wo ni o rorun sugbon to ne itumo ti ebi le gba fi imoriri han si awon olutoju
2: ibe ta te bebe bi party bi re abala keji re lele ani o se pataki lati imoriri awon olutoju ibere le wa be pe ona wo gan la fi le se ona akoko ti o na yan lowo oni geyan soro dupe
1: ko loro ori lenu
2: olorunbo ni thank you is enough ah e se o e ku toju awon mo yin o e se o o mo je ki eniyan ko mo wi pe ah
1: elele
2: o mo riri so ona koko niyan ekeje yan le ko letter akosile kekere yen lati fi dupe lowo yin o no mo wi pe awon won mo ri won mo riri se ti mo se a de ti so le kan keyin o ra wa nkan kekere boyo osan ni o alufa wa kan lo mo se awada to ba ti ni wa jo ku se o oluwa o bukun sise o oluwa ani iwo na le lo nbe to ba ra go bon filter kan o ti se nu se tolohun o se na niyan olohun o fara logun iwo olohun fe lo so o da bi awada sugbon oro wa nbe
1: be to ba mo
2: mo to ba won so nigba awon ona gbese ta le gbe niyi ta fi le pe oju se gan oju se itoju o wa lara imo riri
1: kan wa awon atile alatileyin
2: e mo wo ti awon obi wa ba dagba tan wa lodo enikan to po on lo nlo lo ngbe mi lo ngbe to do do we mama ti awon yoku bo je gan fowo ranse ta won no ba mo wa leko kan kan le lati wa ri tun se yen yo su gbo ngba tan ba wa ni opin ose that awon kan wa fara pa mo mo ni o to ri lala to se won le appreciate won wa o pe ise ni wu mo yin se o ise ni mo yin se o so o je ka jo pe ojuse ko mo ran re ni lowo o mo mu won to le fi mo ri han nipa fifi owo ran won lowo da mi addison te ba ni iru itoju to e to pa gbogbo wa po ka mo dada enikan ri ran won lowo ninu ise ile o se pataki tabi sise eto ke lomiran eropo fun igba die ta won na le ba agba isinmi so ba ge pe itoju arugbo ni iwo ba gbe sodo die won no to gbe sodo die so won jo pin itoju niyan o si mo mu kori ya wa won ta ba pati sodo enikan pe iwo sala kan bi tabi iwo la bi kan ko bojumo to nigba mi ni opo igba awon ise kekeke won yi a ma ni ipa rere ninu aye olutoju ku se nisi mo ri se ya ta ba fun lowo gan ko poju so afati pa ndupe lowo eja tun ba ini re gan pade e mo ja mo san wo wa e mo ja mo soro lo enu lasan e je ka mo fi sinu ise iwe mi won ti ni fi ise re han mi emi o si so bi wo ba jo ngbagbo ti wo ba lo ba nise to so wa ni mo gbagbo o mo ni ifo bo lo nife inu to se lati mo pe ile nife e se olo
1: ale se to idanileko na
2: be
1: fun won ye lati mo pe bo se ye ki ti won se ni okay that's okay ito kan ni e se e je ka lo si abala mi iti o fa pera na ni bawo ni awujo tabi awon egbe esin se le moyi ati se ayeye awon olutoju
2: e se bo so le kan pe awon opolopo egbe esin won ni ona ati se

0: ti wa lekan si lori eto wa ifowo to emi eto ni wa lati Ekwa Church Agege number 7 Coker Street Olufunmilayo Boston orile Agege o si je eka ile ise ti Radio Elwa ti a fi die kale si ilu Igbaja ni Kwara State Olusola Olariwaju ni oruko mi Oluwa yo gbo aniyan gbogbo wa yo si gbo adura wa loruko Jesu a ma ka fun wa ni iwe Hosea ori katala ese kerinla Hosea ori katala ese kerinla o ka bayi pe emi o ra won pada lowo agbara isauku emi o si ra won pada lowo iku iku ajakale arun reda isauku iparun reda irunuku ada yo pamo kuro loju mi ma ka fun wa lekan si emi o ra won pada lowo agbara isauku emi o si ra won pada lowo iku iku ajakale arun reda isauku iparun reda irunuku ada yo pamo kuro loju mi Oluwa lona ore ati adura fun orilede yi baba fi anugbo adura wa kanyo ka gboga gbogbo olugbo mi gbogbo adura ta o gba gbogbo ire ta o su si aye won loni urajo wa si munse kanyo ka gboga gbo alase orun wa Jesu Kristi Oluwa wa amen ara won oro to lagbara oro itunu oro imulokale ti a so ni yi tenu Oluwa jade o ni emi o ra won pada lowo agbara isauku emi o ra won pada lowo iku iku ajakale arun reda isauku iparun reda iku je okan ninu awon ti eniyan beru julaye mo de pe akori oro yi ni pe ma beru ira pada olohun daju ma beru ira pada olohun o daju iku je okan ninu awon kan tawo eniyan beru laye to ni kan na ni ogbogun baba lawo ku pato ku aba ku omode ku agba ku okorin ku obirin ku sobani oluwa wi pe emi o ra won pada lowo agbara isauku emi o ra won pada lowo iku ira pada ta so nipa e ira pada ta so nipa e oni se pelu iku ogiri bi agbele mi nitori eniyan ti se nitori eniyan ti sa igboro nitori pe eniyan ti ka ise eleda e lati igba iwase iku le re ese bibeli wi sugbon oluwa se ileri ira pada ma ra won pada olubala yo wa yo ku ani to ba gbagbo koni ku koni se gbe mo o subani ti koni pe ku iku aye aye niyan sugbon iku ta aye ta nri ta kokko ku ki iku aye aye to de iku aye aye ni ya pa le rin eniyan ati eleda e lai lai ti won le pade bon iku o le niyan to je ta aye yi o ni temi bo ara sile o ma ba ti e lo a ma wo oku ara e ni le le bayi sugbon emi e ti pada lo sodo eleda e lati lo jabo hun to si iku to n ba wa leru yi oluwa ti wa o ti segun o ti ku o ti jinde o gba kokoro lowo iku o si gba gba lowo isauku sugbon iku iyan nikan ko lo wa iku mi na wa ki se meji yen nikan lo wa o elomi rin kiri sibe o ti ku ise elomi won le so sinu ipoku beyawo elomi won le so sinu isauku en to ye ko fe gan oni ri nitori won ti fi agbara iku ati isauku gbe igbeyawo e pamo gbe oko e pamo gbe yawo pamo awon mejeji le mo dira won won le ti jo ma gbe nibi kan na ninu compound koda ninu ile kan kan de ma ronu oru e lo be won ti gba logada godo won ti gbe won lo agbara isauku awon eniyan ibile won yen sa sugbon oluwa wi pe loni ma ra won pada lowo agbara iku boya business e lo ti wa lowo agbara iku boya ilera e lo ti wa lowo agbara iku o ti nowo nowo nowo nowo o sai so sai so sai so sai so sibe owo e to se pataki julo sa ninu igbala ninu ira pada lowo iku o ni ko gba Jesu loluwa to igbala pe wo ba ti eku laye yi aye aye o to ni ba won ku iku yen mo iyan gangan ni foundation iyan ni pile awon ta menu ba yara ni olori ofe o wa ni ipo lati lo ni aye yi to ba ti ri igba lati akoko gba gbogbo ise to wu ko tu wonu igbekun gbogbo agbara to ti gbe wonu igbekun lo pe o ni rogolo gbogbo owo e padu igbekun to ti wa ni agbara isauku to ti wa lenu owo pajakale arun olorun wi pe emi o gba o ma gbe e jade ma tu e sile ma ra e pada lowo agbara na ilere oluwa daju tori pe yo ra wo pada pelu agbara
1: mi
2: anu afon o ka bale iwayo ariwayo yo gba gbogbo origun mere ni Nigeria kan anu afon iwo na to ngo mi ise ti e na ti doku ati je ati mu nira gbogbo ele ko o wa da be ni pe o ti wa lowo agbara iku agbara sauku oluwa ni kan je so fun olo ni pe won ti ra opada ira pada yen laipe lajina yo te olowo wa leri ayo la ibi to wu ka ba ti kan re ayo e mo oluwa wi pe o gba o anu afon anu afon anu afon oluwa yo dabira yo sera e logo yo mu gba to de loruko jesu mo gbadura fun olugbo mi gbogbo ta fi agbara kokon di omo loruko jesu mo jadanu mo jadanu mo jadanu gba ominira gba ominira gba iye iwo ki o ko bi ko se yiye bo ti wu ka ti soto ni joba okunkun loruko jesu mo fi na olohun mo fi tube ka anu ko fun anu ko fun anu ko fun anu ko fun anu ko fun ko ri ogolo wa dide iwo baba yi iwo mama yi bo ti nawo o ti nara o ti ran awon eniyan lowo nigba to wa lowo sugbon biri ni nkan yi pada agbara osimo owo osimo ati je ati mu gbogbo e lonira mo gbadura igba oto loruko jesu ko seyo sinu aye re iwo mama yen to nsokun pe pa olura lowo loruko jesu mo gbadura oni se pelu pe yo je ara tabi ebi tabi ore o eni ti oluwa ba ran siyan o lo seyan laanu mo gbadura ni la orun ni wo orun ni gusu ni ariwa gba iranlowo oluranlowo o edide edide edide edide edide edide edide loruko jesu gbogbo bi to ti de tele to pade abuku gbogbo bi to ti de tele to ra anugba loruko jesu kristi mo pase pe gba anu iwo tan ti ko wi fun nile iwosan wi pe arun to ni o gbogbo ikure o loruko jesu lowo agbara isauku ara opada

ogun ofa ti ota ta sinu aye re loruko Jesu agbara ofa be owo ofa be e ma jade e ma jade e ma jade e ma jade e ma jade e ma jade e ma jade e ma jade e ma jade e ma jade e gba iwosan pipe loruko Jesu gba iwosan pipe gba iwosan pipe anuko form anuko form anuko form ile ileri aye ko debe iwo baba ro mo yen to nja ya nipa bi ton gbo mo e lo fun agobaniro omo yen a lo layo a pada layo ko ni si nkan kan a o ni yugbe a o ni pa ko ni ku sibe yo pada muri ayo wa loruko Jesu o ri be ko se be ki anuko form okan ya bale e ni sokun lori omo yi o e ti jise e ti jiya e ti ton lewe e nawo e nara e se gba gbogbo to ye ke jegan e le je gbogbo to ye ke wo laso e o le wo nitori omo yi ko le je eyan mo gbadua loruko Jesu omo yi o yo pada je eyan loruko Jesu o na ni o pada gbe ebi soke o ni o gbe ebi dide loruko Jesu iwo to wa lori akete aisan yen bi kiku bi yiye loruko Jesu agbara isa oku aja egba lenu kenyo lenu eranko iku aja egba lenu kenyo lenu faye loruko Jesu gba alafia gba alafia gba alafia orilede Nigeria oro yo eyin lo ba wi en gbogbo egun mere ni orilede Nigeria yi a o gba wa lo wa agbara iku a o gba wa lo agbara munisin a o gba wa lo wa agbara jinigbe loruko Jesu Nigeria gba omini alakotun ma gba ma gba ma gba ma gba ma gba ma gba gbogbo agbara isaku to lugo ti wa to duro ti wa loruko Jesu e ma jade e ma jade e ma jade e ma jade e ma jade e ma jade e ma jade bibeli wi pe emi o ra won pada lowo iku iku o ajakale arun reda loruko Jesu gbogbo agbara iku aja yin gba o lowo agbara iku loruko Jesu Nigeria gba iye pa o ni ku a o ye agbadua fun are wa agbadua gbogbo awon olori ilu gbogbo ilakaka yin lati mu orile ide da gbogbo ilakaka yin lati mu wa ni fokan balẹ tori ti akoto ireti otun yo pada seyo awon eya wa wi pe ah se Nigeria na pada le ri bayi loruko Jesu ogbon yen imo yen oye yen gbogbo ilakaka yen ko ni ja sasan loruko Jesu ogbon yen abuyo yo si soju wa a o je nbe a o ri inu wa o dun owo wa o ba a o ri a o ba ti nbo a o ri ba ti nri a o je nbe owo wa o te loruko Jesu a o fi le omo lowo orile ede ta pada fi le awon omo lowo ka to lo to ni alafia to ni oro aje to nda to ni fokan bale ti gbogbo agbaye yo pada bo gbogbo awon to ja lo gan yo ja pada nitori onirele de yi ogbo e otun yo buyo laipe o ni be ko se be Jesu Christi oluwa wa leyin eto e pe mi ka jo gbadua anu afo 0028 38 78 31 Olusola Olariwaju loruko mi awon ore mi nu radio ewa awon ni agbateru eto yi anu afo loruko Jesu ibuku Olorun yo ma bu sapo yin be ti nfo wa lowo lati ma se eto yi ori be ko se be Jesu oluwa wa ni ojo mejo eja ko pade wa na ni ori eto yi kan na oluwa yo gba aduwa wa Jesu Christi oluwa wa amen.

0: bo ba te ogba o ti wa ninu aburu ni yen
1: na
0: itelon ba te ogba lo wa ninu ise oluwo a so fun e pe meta ni ma jemo na akoko ti a so kan ni pe olorun ba subhanahu wa taala je ka mo pe ase mi to ba mo pe wa pade olorun ba to fe pade olorun ba lese ogbeji ni tolorun bo o ti ni ri nkankan mi ti awon eru e daada lo to dasaye ta wa pade e lo ka ti ma se daada fali ya'malu amalan salihan olorun ba ni ka se daada ise ta wa se yen wala yushriku ibadati rabbih ahada a gbodo ni aniyan kankan ipa kan lokan se ta fe se pele lomi afto olorun ba
2: ni ti wu
0: to ba fe jeun a le fe jeun tori kin le sanra
1: na
0: o fe jeun tori kin le
2: wala
0: la afia mo si fe jeun tori kin le duran mi ninu mo fe gbadun ara mi ama a wa fe jeun tori ko le ba wulo fun wa fun ara wa ka le fi sin olorun ba ka je ko ma wa ninu je be tori pe ta ba nje lasan ti o kan nje o se kankan ni kan to se pele n to nje be na olorun ba o si binu si but iyo ta fe je yen gangan abi ta fe se gangan a gbodun se tori pe olorun ba le yonu si ka ba le mo ko ra to je tara wa niyan to ba je ti se ta fe se fun olorun ba o gboro pelu ma je mo pe a fe se olorun ba le yonu si se na ni olorun ba le tewo gba ni to ba ma ri be a gboro je ko je pe aniyan sise yen erongba wa ero kan wa ta fe se olorun ba nikan la fe se fun ki se ko a fe se ko le ba je anfani ki se ko a fe se ko le ba je iyonu si tewo gba awon eyan
1: na
0: pe mu fe se ka awon yen le oto loju se tan gbe fun wa yen ni a lo be ni igba ta wa kan
1: na
0: oju se pe gege bi olori ilu a fe tu ilu se ko le ba ron fa awon eyan to ba ti ron fa awon yen bi apere a fe soju ona
1: na
0: bawo la ma soju ona to ma ta awon meko lorun tori pe eko omi wa leko
1: na
0: o ya to si te ba ye ma soju ona to ma ti awon ara maduguri lorun to ta ba wo mejeje papo a le so pe ita se fun ileko na ma se mi barara won to ma ti olorun ba lorun ni ne ni pe won to ti awon ara iko lorun ni ke se
1: na
0: won te ta so a le so pe iru se yen sa awon yen la fe se fun
1: na
0: bo ti la fe se fun olorun ba ko le je te won gba bi ise olore to joran yan irun kiki bi ise olore to je ise ate won gbo re bi nafila bi saka sodako bi omora to je ti se se kiti ki se ti ki se dandan awon yen niyan abi nkan mi ta kon se to pe ta ba se dada o ma wulo fa awon yan an koja lo ara awon nkan ti ebi pa a kon ni ebi pa yin melo o ya baba e ba fun orun je kan nkan ma ba ti yin lo
1: naam
0: be se e ki sese amo te ba se amo tori pe e fe se egboro se to je pe ki n se pe iba ma gba koja lojojumo ti ba ti fi le ranje fa awon boys yan ma yin me lara ro won ti wa ranje fun ojojumo ni baba o lojojumo o gbalada ni e o a ma se tori pe kini ki
2: a le bo awon tebi
0: bo awon tebi pa
2: ton ni ton bukata si
0: onje onje ko le
2: pe ri tolorun
0: tolorun oba
2: so lo ni a fe ka
0: se o wa se se ngba ta nse ka oyan ri wa a gbo lo so pe ah o awon yan ti ri mi o ni se mo ma se be
1: na
0: toru pe olorun ba fun wa na anfani meji ni into budu sadaqatikum atakhfuhu sara te fe se e se nta gbangba a be se nkoro ko si tolorun bo yonu si olorun ba ri aniyan yin lo se pataki
1: naam
0: lori nkan ti a fe se abe olorun ba subhanahu wa ta'ala ise olori ko lo fun wa se lopolopo
2: allahumma
0: esu ti ma n ba se olori je mo wa lowo lati je ko bo si kari mi ko lo ko ya wa ya ashaitona na gbogbo ta ba si n sise na ko lo ko ma te o gba lowo wa ni
2: allahumma
0: la ilaha illallah ma je mo akoko ta so lekun rere ni ma je mo elekeji o ni pe ise ta fe se yen o gboro je n ti o wa la kole tolorun ba ni ka se ta nabi ni ka se papa ibada papa ibada ase yan nafila ni
1: now
0: ase gba awe ni ase se sara kan ni o gbodo wa ni tolorun ba fe pe bayi ni ke se se abi ti ise ta fe se pe ile ile ma se won yan wa ni sara pe eloyun sara kan o wa ni to te ba ti ka qurani tan suratul yasin e pa agbo funfun
2: gboro tejele
0: e tejele se eje tan ka tale yen
2: ori yasin ma mu je
0: o sabu ka tejele ona meji la le gba tejele ibadan aw bi maamala a fe tejele la fi le se ibada sin olorun oba a fe ko mo aperan ki se po mo lo ma mu je ran o be de ni o ba e mo ko lo ma mu eje o eje la danu awa ta wa laye la je ran ile ya o a peran tori tolorun ba subhanahu wa ta'ala olorun ba si ni ati ran ateje ko wulo fun awa na lo wulo fun gbogbo en sa fi sin olorun oba ni a le tejele pe ah ogunfe lohun mi je mo ti je malu ti pe mo ti je malu repete ogunfe lohun mi je ka wa so pe a pa ogunfe ka ma je ni le wa atejele na sa ni amo tori pe kini awara fe gba

0: a ma fe se pe olohun ba ni ko le se san wa lesson lori e a fe bu awon eyan a gboro se pelu kini o pela niyan pe eran yen anabi ni ka se sara
1: sallallahu
0: sara yen ka won yen le je ni ko de lu fa ki se pe a wa se tori pe ta ba ti peran ladugo ta won yen ba se le je a ma control life won ali ti airport ba se te lati mo ka bayi won ti fe gbe ko mo mo selashi a kan ju fi inu mo selashi ni a ti dele ah e ki jimo lai ti dele lati ikan ko se kini
1: bo le ti bo mo selashi
0: so to ko se ko to so
1: bari anti ka ba bo
0: bo
1: mo selashi Nigeria
0: so popo ye o ba je ka mo pe ise olore tolo ba ma tewo gba olorun ba lo ma ika se anabi na lo ma ni ka se ma meji ba se ni ka se yen be la se gboro se tori yoruba na so o on maje moketa al muwafaq yo ba na so pe e je ka se bon se nse
1: aki na yo so yo so
0: ko le ba ri bon se nse ko le ba ri bo se
1: bo
0: se e ko ri esi wa na de ni o ba mo pelu pe aki mo ya oso
1: ju oso lo
0: ju oso lo a le mo islam ju olohun ba lo to ni ka se be si ni a le mo ju anabi sallallahu alaihi wasallam to so pe ba ni ka se ẹni máa jẹ́ mi kẹta yẹn ó wà lágbára lọ́pọ̀lọpọ̀ tó kí n gbà mí ẹ lè níṣẹ́ olórí kó láníyàn dáadáa bẹ́ẹ̀ ni alhamdulillah àníyàn dáadáa wọ́n ní báwo ni kó ṣe ṣe iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe ó láníyàn kó fẹ́ kírun bí ó fẹ́ yan nọ́fílà kan nọ́fílà sí wa nínú islam àbí adúpẹ́ fọlọ́run ba alhamdulillah so ó ti pé méjì nìyẹn ọlọ́run bá lọ́fẹ́ yan nọ́fílà fún àníyàn ti dá nọ́fílà sí wa nínú islam ó wá kú bẹ́ẹ̀ máa yan nọ́fílà náà bó ń ṣe afẹ́ yan nọ́fílà ti ẹ̀yẹn o wa to si bana bi se yan olorun ba o ti ni gba olorun ba o ti ni gba awe na ni ko gba ni alhamdulillah olorun fe gba we fun won si ni ko gba we ko le ba ki nkan le yi pada alhamdulillah bo lo so fe gba we ohun to ohun kin je sare
1: awe
0: be si ni to ba ti fe jeun rice funfun ni pelu ororo to ba si fe sinu omi nikan ni tori pe ni o awe funfun lo fe gba funfun funfun ni o ti ri lada awe ani ya da o awon si wa ninu islam o amo muwafaq ai ni ba bo se gba yen bi o se wa pelu banabi sallallahu alaihi wasallam se ni ka ma gba yen arabi ni tasahharu fa ina fi sahur baraka
1: na
0: e ma je sare al baraka wa nbe olorun ba si ni wa kulu wa sharabu hatta yatabayana li khayt al abyad min li khayt al aswad min al fajr e ma je ama mo kale fajr fi wole wo so pe ti wo ba ma gba bo ti emi o ki awon te fe gba special fast mi emi o mi ni je sare ah te ba fi kan senu ko ti ma ti fi kan senu mi gba ro mo lojo yen ni I want to awe to wa gba life fi kan senu latara pe o fe fi kan senu ki se pe o gbagbe ki se pe o peji o kan fe fi kan senu awe yen wo ni lada awe yen to ke bo se ko gba ko lo se gba to ba ti ni maje mu kini ikeji iketa na gboro wa nbe
1: gboro yaworan re bo ni nkan se ni ayawo
0: se yaworan e na se ma ya gbogbo nkan ta fe se lo wa ba mu a fe yan nafila ati mo nafila ta fe yan to to lohun ba si la fe yan bo la se wa yen yen o tun ni pataki ninu o be apere nsin ni ojo te ba wa ninu ojo a lo ki salatu zuhur an ki lo ba ojo ni ba bere ah sho sho sho sho be ni kan se bi lawon eto wa kan bi o pe ngba da ki tan o ya won lenu awon fa yen ti de o mo salama ta ba ya wa tun gbe ko mo ni won fe kasiri lago meji bo la titiri bo ni yen ti de se mo pe nkan tan fe se o je iya lenu amo tori pe banabi se man se niyan tojo ba ti ba ma mo se la si o ti ba mu be awa na le se be
2: na
0: be si ni akimo group tan baba akimo group lowo lojo nro
1: ojo nro lowo
0: o ba mo se lasi
1: asala momo group ojo yi tun ro
0: ah o ma tun ti gbe tuntun de o ko lo ba se anu wa o se da won fast do si won ti ah o gbe tuntun de
1: se tuntun won tele suna na
0: won tele suna na bi
1: sallallahu alaihi
0: won tele suna bi sasan eni kan so pe se mo group ti wa loni meta laki amaraka akoko alu wana wa lore araka elekeji alu 30 minutes araka eleketa alu 10 minutes enti ni awon yen lara ni eni to se be ri azbun jabal anabi ni ya mu yasiru wala tuasiru a je kin ko ron fa awon eyan ma je ko ni ah mi saudu le mi ti keun mo fe mi saudu tori pe ngba mi ta fe si nkan daada pela ni yan daada oni gbeta gba se yen to ba wa pelu pe ko ba esin mo ko ni lada nbe to ba tun wa pelu ko tun ni awon yen lara tu ode lani ya dada o tu se kini o tu tini wa la ninu so o gbodo wa pelu majemu meteta ni majemu meteta yen a ma wa so to ba fe koja la majemu meteta a ma wa so ona wala afi le wa so meteta majemu meteta awon fa so fun ona koko aniyatu salha se to fe sise olore fo olorun ba na no gbolo lani ya dada lokan
2: naam
0: e je ka sawo pe en to fe nowo fi sebilila o ngo gbolo koko ni lokan e pe o fe nowo yen jere pupo ninu gba kan to ma nsele pe lawon eyan ni pe aniyan won gegegegun o si ko fe na o wa bo si pe boya lo lo wa ni alaje na wa na boya fe na wa ri pe wa ah ero pupo mi ba je iwo na koko laniyan lo kan po fe na to ba ti laniyan yo ti convince aro ti pare ninu mo
2: naam
0: wa to le mo pe ah mo pare me to ri to lohun oba
2: naam
0: elekeji al qudro ikapa nta ni kapa se teyan ba fe se yala a je ki aniyan yen ko baje
2: na
0: ta ra pe mo fe ti awon eyan lorun ni nta wa ni kapa se bo tori ke ba le ti awon eyan lorun a wa se ju ara wa lo eleketa ale ilmu iman ibe la fa fo wewe lopolopo gan a ni mo olon dan ko ru ma awon eyan lowo
2: na
0: ta yan ba ni mo ni awon mo pe ngba tolorun ba so pe a fe dekun fun yin a fe nira fun yin kilo fa deni kan fi a so pe awe kan wa ton jawe arugbo ngba tolorun so pe a fe nira fun yin arugbo gagagagan
1: ngba tolorun ni a fe dekun fun yin
0: ijekun ya a fe nira fun yin o ijekun la fe fun yin tolorun ba so be ngba le ka so pe awe kan o ogbon ojo fa we arugbo ije ka wa lo awe ton ni ka
1: dojo ron yan gagagagan olorun yan darugbo
0: olorun yan darugbo nbe so imo oto anabi si ni itul bil min al mahdi ila al had imo ya wa lati kekere ni
2: na
0: ati kekere lati wa ti ta ma fi dagba ta ba wa lati kekere ta wa laarin o le fe ni ra die die amusida mo ta ba wa ni kekere ta wa le aarin igbe yin na ka gbalagba na ma fitiju karun ka ma bere a bere na ni afa pa so pe dakun bi bere tani kan bere lori ti wa ni asila pe eh ti an ba se yalla ti fi yalla ti tasku run ba to se ta ba pari ka mo ah e shadua o a tu je na fila oran yan de e tu wa pe se ma tu continue
1: wa million na yan fun mo
0: se
1: on ba de neon
0: wa ru an ba o pe ta ba
1: 100000
0: ba bi le darun duro ta ma de
1: oran be lati wa npara ni
0: imo ni te ba ni mo ya mo pe gbogbo to ba je na fila ikapa wa lo duro le lori
2: na
0: ta ba se ni kapa mo ni ke nkan ma fun wa ni pe afa eh baba e lo ma yan kini 199
1: lo de
0: ayatal kusun 199 ayatal kusun
2: ah
0: ala la la la ni ko ta so sa wa so so asim ala la la la ni to di won ru pe laarin wakati kan ah ti ka 50 ah ti ko gota a dota laarin wakati kan gba la wa pari
1: baba da gbogbo
0: mo ti baba da an ba da gbogbo imo ni imo ti mo ba de awon yan mi eh won awon yan ma sonu ti o ba ti si imo ebi ti o ba ti si imo ma sonu awon to ye pe eyan wa sise lopolopo o se kun awa di pelon bo tewo gba kilo to lohun fi ni tewo gba ah se bo se ka se ni
2: na
0: so imo se pataki gan ona meta de lana mi de ka je o
1: sallallahu
0: arabi ni ko aliman gbogbo wa de ka je ka je afa kon ni awon gbogbo lui ilu afa de bi ilu iwo to ni ilu afa de bo ti le je pe awon ti o fa gangan wa nbe but afa po nbe
2: na
0: be ni lumi be ni lorin wa na be ni oyo wa na be ni bade wa na gbogbo lu wa na la afa po si
2: na
0: mo ka gbonju ka je ka je en to ja je afa kama je ku je pe abi mo meta ko asa fa gbogbo won enikan ye engineer enikan ya lawyer enikan ya kini gbogbo won le ka qur'ani kama je ku je be
1: gbogbo
0: bi adanwo ni
1: adanwo
0: agbo ni kan na mo wa tu je pe won sun mesin daada toro ba sele won foju esin wo to pe te ba je ki mo wa ke oni mo wa ninu mo le bi yin te ba si mo wa kan so pe property daddy wa wo e ka fi gbogbo e fa won motherless baby kan kan ma je bye ni eni won so bi te kan so
1: so wa nbe
0: aw muta'alliman amo wa je afa e je kan je awon ton je student of knowledge son wa imo kan ma wa imo se bo se
1: ko keko
0: keko mo se nko pa awon fe di engineer awon fe di lawyer awon fe di je kan laye na bi se kan lo se kan ma lo se kini o kan ma lo kiwu kan ma lo kiwu won le to wa so na ah fa oni ma so fun e pe igba te fe se igba ti baba ti pe 70 baba to alhamdulillah 70 te pe ar 70 olorun ba npe ni qur'an ki la olorun ba pe baba ni sabaa baba e mo pe e so wo pe e mo pe awa ti so baba ni ki baba e mo pe awa ta ba yi e mo kan olorun ba pe ni won ma tu nkan ti olorun bo so ma tu si nkan mi fun wa a ma tu wa je
1: yes on wo 10 yes on wo 20 30, 40, 50. Oh, I pay 70. Ah, oh, 70. Oh, yeah, and we'll ever buy Baba Dasi.
0: Tell me about my pay. I'm a Baba Gaffa, new one. I bet I'm a Baba Kim.
1: Yes, so, yes, so,
0: yes. So, Jack, I'm a white man. Come, I'm a white man. Cotty, late if I'm a Baba Gun. And I've been in the Umatila yesterday. I want Johnny Walk in Tiju. And I'll have a little. Let's see what you do him. I think I'll be a G. Come, I'm a Nicky New Conche. Only, Johnny. Oni oni to wa imo
2: now
0: eleketa ausa hilan e je wa je afa e wa kiwu e je kini o ko kiwu o nbere e ma je alai kiwu alai biri e ma je be
2: now
0: be se kiwu yen e ma biri o je ke ma ran ti awon opolopo awon awon yawa baba wa kan lo awon eto won le ma pe e le ma pe omo mi kan o wa lati kini o se ah e ro pe to nbere bayi na ni yen ni won ko an fe se daada ni won fe koja ala ni afa kun wa so pe inu ton so yen bo se so yen mo ro pe ah o se ba kan loju mi afa bo ni baba yi ka ma biri kan wa so pon fun wa ninu fila kan la yin latana bi sahaba kan anu so sanaba won so ngba to asiko kan o wa lo ngba to ma pada wa bi osu mefa so dun kan o ti pe to ma pada wa o ba ri hanga aga ni pe o ti gbe o ti ru ana bi ni o ba de lo se leyi o ni kuntu sumtu mo ngba we ni munzu mufaraqan ati wa papo lati gba ta titu kan yen mo ngba we ni ara bi ta nre ko ma gba we
2: lo de
0: o ni mo ngba fọlọ ba ta nre ko ma gba lojojumo a we to da ju to le gba ko ti le gba re gan ni o asomu nabi yuna daud
2: na
0: e wa a we anabi daud ni kana asom yawm waftar yawm to ba gba we lojo monday ojo tuesday o ma tu mo ojo wednesday o ma gba ojo jibo awe to daju ni
1: one day
0: awe to daju ni ki akeni kan wa so pe ada baba wa lawe pe kan lo gba we baba 50 70 ene da baba lawe baba 70 ko ba gba we ko gba we 14
1: te da won
0: pe omo meje lebi e gba 14 meji fa omo yin ni ah ko se dandan be da kan e je ko lo gba mo tata be ayi ni e ma tun ke gba tele ra won ni e pa bo ni baba ni imo ni ko to gbogbo kan ba ti
1: da se ka wa mo
0: te ba ti wa mo ni pe sin esin yesu to rorun ni
1: wallahi
0: awon sabal kram ton lo 100 years ton si tun yan fila dada opo ton lo toju be lo ton si tun sise olore won po dada tori pe won sise ti olorun bo ran wa nise this I fe lo mo kan sin awon ya bere dada gba te fe lo si umra bi hajj won yin bo la won ziyara aye ta ma be wo ti agbalada ninu e koju bi meji na lo
2: na
0: awon aye kan wa ton ja aye ibada ta na bi se ibada nbe awon yi kan wa je pe awon ton se ibada ibe na lokan isi
2: na
0: so oni alo baki alo baki ti o se awon sabesi
2: na
0: be de ni bi ti adam sasara wa alo sana sana bi ni madina awon yi kan bi se ibada masjid quba
2: na
0: musiya koko to koko anabi lo be be ni awon aye be to je mosalashi meji meta be so mo ni meji ni tori pa fa gba pe ibi ta na bi se ibada ta ba lo be ayan sana be
2: na
0: eni kan so pe da kun afa won mo sharaji kan wa masjid aisha aisha but I know them kan ina da ti gbọn ni aisha mo se ma fa se pe gan mo pa yen ga yo la ni iro na pa ko si kankan be mo sharaji aisha ta ron be ta lo ron wa be a lo bere da kun afa o won mo sharaji kan mo sharaji iya wa aisha ni ko si tin je be
2: na
0: e wa de mo sharaji mo ni kibla ten leleyi o kibla meji mi la won bi tin ki irun to ron ba so pe o yi kibla pada si ibomi odi meji o awa yin fila ni kibla akoko ayin fila kibele keji ayin mo to na di ko si mo to jo so ka ma bere ka je le ketaka bere ta ba ti je oni afa oni mo abi ka je en ton lo le kiwu
2: now
0: alafa lati ma be lojojumo
1: ka ma je ko kewu ko bere
0: ka ma je ko wa kewu rara ko wa mo ko tu wa bere ka ma je wala anabi ni wala takun jahilan e ma je alai mokan to do pe ba tin se nu laye afa kini kan ni 90 kini kan
1: wa jadna
0: le aba na se ma se na ni e
1: afa ba wa ma je ma se nu
0: be ba ti je be a se opolopo ta ma de waje olorun ba ta ni lada kankan bo ti le ko mo so o je wa o si to so ya ge bi busu be kari pe a n bere ta da pupo ninu gba la fi gbe awon eto risise kale ile ta baba gbe kale yi na tori e na na fi gbe kale
1: naam
0: to adiya wa ko se dada lori se ta fe se pe tori tolorun oba ni elekeji n ta fe se yen ko je n to wa ninu esin
1: wa la kole
0: ti fa ba fi le n fa lo pe eleyi o ni lada ninu eleyi ko ti akole fun yu kini e ka fi le opolopo wa imo maliku rahimahullah gba to de moka madina to de sare arim sasara oni kun alim yukhadu mini wa yurad ilay gbo oni ma parapata to ba ti nkan agba nkan to ba so
2: naam
0: abi to ba so ati silaya illa ma sahiba hadal qabr afi en to ni sare yi wa na usana sallallahu alaihi
1: wasallam
0: o tun mo si pe ta fa kan ba ni kini kan ba ba afa ida kun te so yen bo ni o se wa ni akole ile yoruba ta wa yi a gbo pe sheikh adam sheikh kamaluddin ata baba to ku a gbo kon so fun e pe gbogbo ta won ba ti ji la won kasu ba ta won ite so yi bo la se le ri so re yin ni abi nkan rolu yin ni abi nkan se lu fi e pe to ba te ba ti je sari tan eyan kon sun ni bo sa gbo mewa le gbe le kasu ba yin to yoruba na so gba ta ba ji ni aro e ni amo islam o so be fun inna salata kana ta ala almu'minina kitaban wa kuta askuta ma kiru wa be so ko safa na bo se le to a be ni pe e da pin kan te so yin se o wa ni bamu ni abi eyin leru be
2: na
0: ta fa ba ta so fun ko bere bere lowo mi ah o fe so ara ni ti mo pa fa na i fe lo fin soro ni e abi olorun ba subhanahu wa ta'ala ta so ina ko lan je ko se wala fani ko ma je balen ja bu fun awati aso ati awati agbo ati baba wa na o ba ri duwanu lai akelu ati awon alase bond de fem edo nigeria ati gbo e te ngbo wa na kọlọ ba subhanahu wa ta'ala ko je ka ba gbe njuwa yin bi to lere emi ba ta afia kọlọ ko ma sha ise fun wa kọlọ ko ma sha ise fun wa la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyu al azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh lati nkan bi ogbon iseju odindi eseyin o na ni e tin gbadun awon olumo wa father lati sheke akuba ba abdullah lori kini awon majemu ti o ma mu ise ijosin wa awon se olore wa ti o ma mu won je atewogba iwaju olorun ba deda won ti ka awon bi majemu meta fun wa abi olorun ba ala ko tubo fun ani agboye ohun ti won ti ba wa so be na ni abi olorun ba ala ko ba wa san onigbowo eto oba ridwanullah akiolu the first Oba of Lagos, Kuba wa son wan ni e son ri. La ye bi, ati ni ojo mbe de alakayama. Yolo oba ala kutubo ma ba kon wan lo wo. Titi di, ba miran ti atu ma akpa di wa. Imi oma ya ye, mokten on la, o yudu kuna nun dagbe pe. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.

meji ale ti lo e ka le o aku isimi teni mo si gba adura sunday teni koni jari mo wa o iroyin agbaye la mo wa fun yin lati le se wa bond fm 92.9 e ka radio nigeria to fi kale si onigbongbo ninu gro ikeja leko ibe na le tin iroyin amo saaju na e ja farabalẹ gbọ koko to siyo ninu awon iroyin ohun na ojise oluwa kan ti ro gbogbo omo nigeria lati tubo ni afojusun bakan na ki won ma se kaare ninu adura gbigba eleyi a mu won jan

ni ibukun ati ojurere Olorun jaburata won ti gba gbogbo omo lede yi lomorun lati ma lo fun ayewo lore kore nitori ati mo bi ilera ara won se ri owo iko ajo nde ele ti te gbajugbaja onisowo kan nilu Eko won si ka ko kele to fe gbinjapa lo sile UK ni ibudoko oko ofurufu wa to wa nilu Eko ibe ni won gbe ka omo lowo awon iko ose panapana won tin ja fita fita lati reyin ina nla kan to ti gbile nile France ati Spain won si ko ogunlogo irukuro lo si ibomi ti be di dada iroyin na re lekun rere eja farabalẹ gbo dada latenu olumide olalere igbe kan ti lo sodo gbogbo omo lede yi lati ma ni eri okan ni gbogbo n to ba fe se ki won su ma ronu jile dada ki won to se onkon bakana igbon si ase olorun o se pataki ninu gbogbo idawo le won gbogbo ojise oluwa kan Reverend Father Simon Peter Nzunwe lo pe ipe yi lasiko to nse iwasu lowo leni ninu ijo St John the Evangelist Catholic Church to wa nladi po osodi leko Reverend Father Nzunwe o saraye pe sise ife olorun sisin tokan tara ati lati ma dupe ni gbogbo igba ori gbogbo eleyi o je nkan ti olorun fe julo to fi ma nsilekun anu ati ibukun e sile sori iru eda be nitori idi eyi eni owo na wa kesi gbogbo eniyan ni pataki julo gbogbo omo leyin kristi pata lati ma so fun awon eyan to mulegbe won nipa ohun ta npe ni anu ati iri olorun o si ni kan wo eyan na kon ma se bokan je lori oro orilede yi ipo to wa ati isoro to nkoju lowo lowo bi ko se lati ni ireti pipe ati afojusun ki won si tun ma kun fun adura lore kore ki won yago fun iwa ese iwa eri bi ti itan omo oninakuna ta ka ninu bibeli ka le ba jogun lopin ohun gbogbo amọ to ni po ti lo sodo gbogbo kristiani lati gbiyanju bere fun ebun emi mimo ki o sun ko bi a se nfi emi imore won to ba je pe lotito ati lododo ni won fe ni ojurere ati anu olorun ninu igbesi aye won nitori pe kiko riyin nikan ko le mu iwa laaye olorun wa o ipe jade latenu ojise oluwa kan to tun je alabojuto ijo Old Path Revival Commission to wa ni osodi leko pastor Daniel Inajiofo olusoro na sinu iwa to se leni to pe akori e ni ogo olorun sokale o ka ninu iwe chronicle keji ori ikarun ese iketala si ikerinla pastor Nanji Ofo o so wi pe ogo Olorun ko o le farahan ko le o le farahan nikan nitori pe awon eyan nkorin ati duro oni ko le farahan nikan bi ko se pe won yin pelu ohun kan ati ebo riru lati okan wa o se alaye lekunre pe kiko ori ope ati ijo si Olorun o wa lara bi inu eni na se dun si to se pataki ni pataki julo won ba tomowa nigba tomowa ninu otito ati igboran si olorun o si ni opo dodon fun oni gbagbo ododo lati gbe igbe aye iwa bi olorun nitori pe lati ni okan wa ni adura lo ti ma ngba wa bakan na ojise oluwa na o tun ro gbogbo kristiani lati ma gberaga tabi mu oro olorun yepere o si so lori igbesi aye dafidi ninu bibeli obirin onisun eje ni awon omo israeli pelu itan paul ati Silas o si wa ro awon kristiani tooto lati je apere rere ati ajogun kristi o si ni ibukun ati ayo olorun be lori gbogbo eni to ba bowo fun pelu inu mimo ati aya funfun o se pataki fun gbogbo omo lede yi lati ma jade lo fun ayewo si ipo ilera ara won lore kore eleyi a je ki awon okose mose onisegun oyinbo ki won tete gbe igbesi akin lati mo itoju to ba kan lati ibere pepe wa lati dena iku ojiji ti eru na ofin ni wo ebi tabi awujo olorun ojise oluwa to tun je ojise osise eleto ilera pastor Gosin Onovue ohun lo mu awon na wa nibi eto ayewo si ilera ati dalekọ lori e ti won pe akori eto ohun ni okunrin to ni ipa

0: Equita this way, you don't know this way, you're a Bond FM 92.9. Awa, you call a John Tongue, you do not know, you big bay, Mimo, Artifi, Eke, Boy, you're not only, and the LAT bar, or Benicon, Onisha Waja, and you're doing mound in Logotani, Tofi, Lueco, Shay Bube, Urukwani, Onuibo, Ndubusi, Shinedu. Natari bo se fe gbiyojo ati tari kokeni ti won kilo e to meta ati ogbo to sun sara pali ti won fi nko nje si pali na ni won fe gbe lo so lede UK ajo ndi ele fi to wale ti pe ogbon ni chinedu o je onisowo oja to nta aso to si gbajumo dada ninu oja balogun market to nbe ni rekuse ko Lagos Island o na owo iko ajo ndi ele ba nigba to tewo gba kokeni ohun ninu ibudoko oko ofurufu Murtala Mohammed to wa nilu Eko gege bi iroyin na se lo si to ja latenu ogbeni Femi Bafemi to ja agbenu so ajo ohun owo lo se laye pe osise cargo meta ni owo tun ba ti o mo si oja kokeni na yato si chinedu nikan omo odun 29 kan na tun wa to ja onisowo oruko ohun na tun ni Emmanuel Shuku Edo to je pe ise ka se ise daruke egbo igeloro ni o na yan layo owo ba o na pelu nibi to ngbe lagbegbe suru lere leko natara bi owo se ba oja e loud to je eya igbo igbo ti iwon kilo e to meji ati ogore to se se de lati orilede ile America bakan na ni ile ijerusi ni apapa leko iko ajo ndle tun kan fi eyo kokeni loud eyo canadian loud ti won gbe pamo sinu oko meta ti won fi ma nja eru si are wa ni orilede yi Bola Ahmed Tinubu o ti yan ogbeni Wasiu Olariwaju Smart sipo olugbanamo pataki si are lori oro to ba ti jemo ti ile igbimo asofin agba ati ti ile igbimo asojusofin ogbeni Olariwaju Smart logba ipo lowo ogbeni Ibrahim Olariwaju to finu fidoko wo fi ipo le lati le ba araye gbadumo erongba ati ipinu to ni lati dije du ipo laare ipinle to ti jade wa gege ba sigbon ati biro ina si jade lati ile ise are ogbeni Olariwaju Smart o ti ni oye ati imo ijinle tele nipa eko ati ilana ba se nda si oro to ba lojupo fun die yi ile ise are o ti wa se lalaye pe ogbeni Olariwaju Smart ni o lo gbogbo eko ati iriri to ti niri lati fi mu ki ibasepo gidi ko wa laarin ile ise are ile ise ijoba eka jeka ati ajo lajo pelu ile igbimo asoju sofin ni ti iroyin la okere latara isele ina kan to sadede se ogbola laero tele nile France ati Spain to fi ti won fi ku awon eyan kawon eyan ma sakijokijo kuro kiri ni bayi awon iko ise panapana won tin se sitakutakun lati igba na lati pa ina na to bere nitosi ilu Bordeaux eni to je mayor ilu na Thomas Cazenove o ti je ko di mo pe looto ina na jina dore bi kilometer 15 si ekun na ati bi kilometer 25 si 30 kilometer si arigbogun ilu na gege ba sigbo ni oru anomojumo Sunday ni iye eyan toto egberun 15 ni won ti kokuro ni abule na lo si ila orun ilu to je ekun Gironde sugbon nibi ti ina na jarabura bude o ti jode awon ilu kan nile Europe bi ile France ati ile Spain nibi ti iye eyan to le lodun ti won di sala fun abo emi won na looto gege ba se gbo ile France ni na na ba lo baju to si ju gbogbo sari ile to lo bi egberun 2 to si je wi pe lati igba ti won ti jagun agbaye elekeji iru e ina yi lo ti buruju to ti ba orilede yi sugbon ninu odun yi nikan sari ile ti ina na ti baje ti to egberun 180 wala na lo mu minister to ri si oro abele nle France Laurette Nunez to ti ni agbara ohun o fe ka ina na mo nitori owo e o ti ran de agbegbe body ox ti ile ise ti to ti po si ju to eyin eyan wa asiko ojo lawa yi o eje yago fun andale soju gota ka isun ye ma gbele lai ni di mo gbogbo nkan yi o ndakun wala omiyale ogbola shop ni ku to ri pe mo dan duro ati fara ba ipokoko iroyin la kan si ojise oluwa kan ti ro gbogbo omo nigeria lati tubo ni afujusun bakan na ki won ma se ka re ninu adura gbogbo mo eleya tun mu won janfani ibukun ati ojurere jabu olorun jaburata won ti gba gbogbo omo lede yi lamoran lati ma lo fun ayewo lore kore ko le ba ran won lowo lati je ki emi won gun kan re kisi owo iko ajo ndla tite gbajugbaja onisowo oja kan ni ilu eko won si ka cocaine to fe gbejapa lo sile uk ni ibudoko oko ofurufu wa to wa ni ilu eko ibe ni won ti ka mo lowo awon oko ise iko ise panapana won ti nja fitafita lati reyin ina nla to ti gbile nile france ati spain won si ko ogun logo irukuro lo si ibomi ti abu betide opo agbande mi lo si odo shelly woyano pelu ati leyin paris so e to je olootu iroyin agbaya la oni ta gboton olumide ola lere loruko temi e se o te n gbo bond fm ajo se wo si ni baje
1: edimare lodi ri ewa fakuko edimare lodi ri ewa fakuko oba oke lodi ri ewa fakuko edimare lodi ri ewa fakuko nibi ka pede ati ko lowo fo se royin
2: Happy on the 92.9.
3: Kenya Apostolic Church at the 92.9 Wagegele Pumu Pumu Pumu Pumu Pumu Express way.

0: Dr. F.K. Abiana, Peter and Evangelist Worldwide. To Babi Mala, you see, pay 070-866-9943. Tabi 0803-321-9077. Operating down. Go, yes, you.
1: Bond FM, our lonely day, Bond FM, our lonely to Bond FM, our lonely Roy, that's our Bond 92.9.
0: My puro, oh, me, yeah.
2: Bond FM,
3: 92.9.
4: Fela ni ka play.
5: O ti aso la fe. Ibo obin te play jo.
6: Se yin le jo ni. E ntiro, e ntepa. E wa nda soro ijo.
7: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so anu ijo ale oni. E da yan mo.
5: O be le o. Ki lo fa to to mi?
6: Eh, baba. Eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
5: Baba ogba te ni be gi logun se o. Mo yo gbogi baba ogba dua mi gba. Mo so panu.
7: To je pa lohun lo yo mi. Lo wa nte koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi jaga ara bayi. Atelese to ran mi le mo. Iye ti da saying ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olodun da wa lo wa isan fini pamo awa finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero ba ni soro won 0806821-6859 le kan si 0806821-6859 de ro nke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
8: gugu apata la mo alafia ori se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ra bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gugu awon ti won gbo wa kesi daruko yin
9: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun ibile to nfe wi ati gbo so mara yi lore mo ki gugu awon baba mama atawon aburo wi pe a o ni faisan lugba
8: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off Abaraje Road Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821-6859. 0806821-6859.
9: Lori awon aisan kan si keji ta man soro ni pe ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka be aromolegun. Mo ni ki lopolopo to ma nfa. To di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun. Oni pe opolopo mi to ti suburi. Abe to ti ni jamba moto ri. Aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sagua ko di oran mo ni to ba tin ni apere pe boya ara ro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin lawon apere tete ma wipe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba kati ro dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aye ado o ma ja ni elomi apakara lati oke de sale ni oku tai tai elomi igan gbogbo nkan ni ma ti pipipi nu agbo are to ba tin rawon kan bayi
8: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marwa to lo si abaraje road tabi te ba n gboko bo abaraje road ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apa to yen le yasi Number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road ni Ikotun Lekun
9: Baba agba te ni be bi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e kokon toju irewesi okan yin na ke gbera fine bayi pe Ikotun ya lodo baba agba te ni be bi loju ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road ni Ikotun e ba ti de Ikotun
8: e ro ba ni so hotel fi pe mi
9: 0806821-6859 Iwo na dawo ko ma bo.
8: A wa ni number 20 Amoka Street. Dele Ara bus stop off Abaraje Road Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821-6859. 0806821-6859.
9: Iwo dati ri dogun fun boya orin wonku wonku. Orin orin te koluba. Elomi eti e ma pariwo ni. Elomi bi se rin lojo na ni o ma joko, bi se rin ni o ma joko. e wo gbogbo awon baba wa mama mi te wo to je pe ma se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se se yan were were to fi di oni e ti se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ibitoju ati mara nipa tewe tegbo
8: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
9: lodo baba agba te ni be bi loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koluba ati ni di ora fun wo iwo be gbogbo badi gbogbo eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo lo kan be se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma je ki ti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
8: ma bo so be baba agba a wa ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun.
2: Ero Ibani Surawa is 08068216859. 08068216859.
9: Gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi de te ma bo lodo baba agba lori ati ni gbogbo ni ati se gbanse doran ni te lomi ti ba bo lohun saanu wa to ba gbo won gbowo ka to se igbanse ni be se ngbo mi ba de le mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori belo mi o le nawo sago are afi orisi ko si tani ko ra fun nawo ti o ni se e ma fira yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade bayi jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo eleko si se e ma so be gbogbo ala logun ko te ti ologun sugbon olorun oba fe nikan si je nikan lo bo lo se ma ti ko se ti ma bo so do wa olorun ti n gbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere gbogbo olorun ni bata n bo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ori gbogbo apa oro mi egbe kara oro mi ati gbera gan baba ni pati ya iwo le lo ogun lo mi ogun mo ni olorun bo ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to ni olorun le je keri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese iko to ni oju olorun to nbe gbogbo ona ti so kan si keji ba bi wa lagu are to nfura si tete ma bo si
8: number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun.
9: Lodo baba agba te ni be loju.
2: Ero Ibani Surawa is 08068216859. Is 08068216859.
9: E tete kole. Te ba gbo lale e jide be ndaji. Te ba gbo losan e ma ti je pari ke fi ma bo. Ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo. Lori tewe tegbo ti o mu kara yin o se kebe kebe sagbade o marugo ta kebe lodo baba agba be ni be di loju ilu maka onisegun ibile to n se wi ategbo somo ara yin lori elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na lo ara wa ara dabi mato mi ta ba gbe mato sona ta ba lo pada bibi ta ba lo ta ba service e mo pe le taku soju ona odun wo ni won ti wa laye to ti n je to ti mu to n gbadun to ijo toju ara eri tan mo wa soro pe bye bye le ra wa o ti wa ju gbo iro na ma pa ma ba so be o baba agba te ni be gbe gbogbo bi ti mo n de pata adua na ma se se ni pe ya gbogbo ara lo n te ni ara yin e ni owo kan mi ni e pe kara ro mi ni to ba ti wa n ri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
8: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun
2: ero Ibani Surawa is 08068216859 08068216859.
3: Baba agba te ni begi loju opo lo ti nowo nowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun to le lomi ma so pe Ikotun jina o
10: baba agba te ni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera fai bai pe Ikotun ya lodo baba agba te ni begi loju
9: ki o n do laamu kini iwo ti nawo nawo nawo lere aisa agbon ni lowo olorun ma ja ri ogo wahala ya n lu pipipi ayin to ejo be n le te gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi wo so gbo gbo ni gbogbo to ko to be lo ni ta so ye sugba won to ba wa wo oju olorun to nbe lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba te nbe bi loju ona abayo olorun lo se to ba ti de lori gbogbo kan ko la le ma fe mi ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe se olowo lowo bayi ma paisa atarun ko ba ti bimo ma bo si
8: number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun
9: tete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokun lo bi na ma de lagba olorun bo ni so wa de to ma ti ro a to se afi won se yeye sugbon kankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma nfa kichara abi eja o ba nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti ro titi ma bo sagbade we ma rubuta kele lodo baba agba te ri gbogbo ojo ba ti dege won ni ah baba won ni itowo la ma do le ah ki ngo kere ma du bo be te yan ba je obe labe kuta loni to ba ngbe lu eko abibadan njo keji o ma lo pe lo ba ara wa to ba ti da ni eyin wa ti fo ro oye ko ko leju eyin egbiyanju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o be je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba te nbe gbogbo
8: number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
9: e wa ke wa ja fani iwe ati gbani rafiji eyin na dide ke ma bo kini o se o kini yo elenu wa lati da mi olowa nu agba re ko ti fa isan boya ati ni gbogbo ati gbese di wahala gbogbo egbe kara ku tai tai je ni bi ni ele iwo si bi ni olodun ni je ka wa rogo ofa ofa buruku oni ba wa fe fe buruku oni fe luwa ori si si ona lo gba wa elomi a fe fe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko si ba ti e chairman to ba ti gbe eyin na o mo lori ba se bi ni ati ayewo ati to ba e ka si pe kilo fa kile yi so ju orun lo ti tele mi abi ngba te lo mi kankan ba e pi te mo boya boya won le te mi mo to wa ti dagu ara to wa nbara je awa ko wa to je pe ma nbara je were ti mo ba mi yara ni eje ni egugu olodun je kari sugbon de ba ti wa ri eje ka tete gbe se ka mo pe odo baba gba se nbe loju
8: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
10: me ma ba gba te nbe loju wa
8: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
9: e ma le ti nawo abe ti daily kore yin e mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so e je ita le kan ma e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti bi right ogun ati wahala ata isan to na ilam o ti se lori awon kan ta n pari yin ni ati so boya awon ti sise igiri oja bo loke boya awon ko pe ri oja bo elomi ba last day fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya on fori abi nfin kankan gbadi kan a ma wa fa wahala ti da mu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e to ranyan bo se ma ni e te o ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egogo sinu ara sinu ejara a ma woka a ma rin ka imi wa to je pe ki de to se to ba ni to le je pe ofa o le je talafefe afefe buku le peluwa
8: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ko to roundabout ewo marwa to lo se Abara Jerol tabi te ba n gboko obo Abara Jerol ni ke bere e bole ni Daily Ara bus stop apo tun ele yasi number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol ni Ikotun loko mbi
9: ibe baba gba wa ero banisoro te le fi pe mi
10: 08068216859
11: Ha, Rajero, what are you?
12: I'm a bona profession.
11: Oda, show no reversion. Only Tonta Koloba. Also, in one who
12: you don't know what I buy. Ah, you can't come and buy me if I'm
13: my dear for your people, Tabia Wison. Tell the fact that you have a dinner at our wallet. Only take it around me. Abongu, Aratita, Aranjani, Koloma, Baye, oh, Lenuku, at the moon calling at dinner. What's to say, and you didn't. I be a better around and put tight. I took it daily. Tell your man, could have been called a lesson. But I did bonus sell me, go Nimo. And Lumia Marie, I'm at a day. Keke Mario aloda isan ti gbani lowo ti dani wole ti finish esin baba gba te ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won
14: baba gba wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun Lagos State
13: ero ba ni soro baba gba 08068216859 08068216859 waka do foju nu wo ka si fi ti ta wo
5: baba gba te ni begi loju se o bo ro gbogi baba gba bi amiba
15: Bond FM 92.9 Bond FM
16: Olure
15: 92.9
16: Olure de ayamo

0: tọrọ bá ni sọrọ tẹ le fi bá ìyá ọsun asunkẹ omi tun ni se sọrọ e mu baro ati we ka ẹkọ 080 371 491 30 egbọ daada 080 371 491 30 ẹwo ìyá ọsun asunkẹ omi tun mi se tọkunrin ba gbe ẹfọkan yin balẹ manager awon ni o e pe won won da yin lohun to ba ti je ti ona isese ya o to ya lomode so pe ko ni se kini kan fe ni to na o ya o da lara o mi o sese ma so wi pe ko so gbere ti o fine sugbon ti owo iya ba bayan eyan o bi o ase abeji asorewa po be
1: ojuri laarin 2018 si 2024
0: ko to wa di 2024 won fi aimoye lokulo aimoye awon okunrin to je wi pe gold digger ni won aimoye awon faworaja ti won gba sira won ti won gba ya abeji sira won sugbon gba to de stage kan fun ara re lo ni ohun ti sora awon dokunrin bayi ko gba fokunrin kankan mo tori pe bi a tin jo ta re yen na awon okunrin kan se tun disturb we tori pe won ri sura pe are wa obirin ni ko to wa di pe ore re kan lo ni ko ma bo ko rowo ile san labe okuta lore re yi fini ko ma bo lugijo kawon jo ma manage single mother lohun na gba to wa debe ni November 2024 won jo n lo won bo se jo ti yan ba rowo yo fowo wo be le jo ti yan na ba rowo yo fowo wo be le jo ti yan ba se won jo ma ro ni na ore mi ja lo yo tele lo party
1: ore re yi wa ma n lo si pade kan o ma n lo si pade meeting kan
0: o wa bere lowo e pe meeting to ma n lo to le n se ti won se n to ba lowo nikan ni won gba nbe ni ore re wa ni rara o oda so fe darapo mo wa olohun darapo tori pe ori freezer ti won ra fun ore re yi ti fi n ta block to fi di pe ore iya abeji mu iya abeji lo si ogoluwa yi mo fe daruko won ni tori to ba je pe nti o da ni won se a so be waji aja o ni gboke yin re yo agbo ni kan kiroro re utu danu omo lo oni lo ta kagbara o gbe ko se nti won se furun wa to ba pe nti won se oda a so sugbon gba won wa se nto da nko sugbon ki ore re yi to mu ya abeji lo si ogoluwa yi ogoluwa poverty alleviation foundation abi nkan kan ni an pe o logijo yen o ko to mu lo o kokko mu wa so do ye yo sun asunke omi tun mi se e ba n bere si ore mi se mo le ran lowo won ni ko ran lowo oda e tun ba n bere si ki mo sore daran won ni ko le sore daran lo fi wa mu lo si ogoluwa poverty alleviation foundation lo gijo iyen ni January odun 2025
1: awon ise ajo pe ti won se fun ya abeji nkan yato die debi pe ohun na ri 5000 ngin kan 1000 mu lo si inu egbe ngba ti o di December 2025 egbe yi ogoluwa poverty alleviation foundation fun ya abeji lowo tokunrin mi o le fun bi mo tin ba yin soro yi bayi o wa ni shop e tin taja nbe
0: ki wa la fe fayo meji ni o alakoko ni pe adura ti enu ogba ajo kan mo rora re pin to ba ti dake ti o bo enu to de je onigbiyanju aimoye single mother to je pe ngba to wa nle oko ko ri lera ngba to wa nle oko ko ri leko ngba to wa nle oko ko ni moto ngba to wa nle oko
1: koda awon nkan re ti an se ni agbole won family house won oko ofun
0: yara re wo iru star wo lo gbe wa se irawo re teriba labe okunrin se o wa ninu awon ti won o wa nle oko lataaro dale tabi omo ni o gbe ode le oko to ba si ti bi nkan kan sele ti o tun gbe oko nbe asiri aye ni o ti o ye opolopo elomi omo toro bujoko fomo e oluwa oluwa daku je ko mo mi o ni bujoko omo wa de ile oko won se wedding won pa mo lu won pe tai currency won pe pasuma won pe sani ade won pe solar to ba wa se wedding tan omo wa wa nbe ko wa ni royin mi debi ti oro mo bi lo wa taku si ile oko bo je pe won ti be lohun pariwo disturb olohun lori pe ko wa nle oko be si ni irawo to gbe wa to ba ti le bimo boya yo kan abi meja abi meta tabi marun papa lo ku nbe nitori pe a fun nirawo ti o fi duro labe okunrin sugba fun lanfani lati bimo gege bi abi amo opolopo single mother to wa ni gboro bayi elomi ti an ba so fun pe se pada sodo baba alagbaja ipe bi 30 ni ose fe to ba so be nitori pe aye re ti yi pada ju engba to wa mi o so pe mo encourage yin ka ku ole oko o e ma so pe be wa ji loni kin fi le oko mi le o pe star mi o si le oko o oro logbon ni o aboro o to fomo lu abi to ba de ni e yo dodidi
1: e wo e je ki mo fele pe ya wole

0: Baba, eyin na ti so panu. Won ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba igba te ni be gidi lodi se o, bo yin gbogi baba igba du ami gba. Mo so panu.
2: To je polon lo yo mi, lo wa nte koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi gaga ara bayi. Atelese to wa mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni kan yan ma ta gege bi keke Mario. Olorun gba wa. Lo wa isan fi ni pamo. Awa fi ni sesi. Ide mi ja. Oju to ba fa koko eni sofo. Aje igun wa lodo baba igba. Baba igba wa ni number 20, Amoka Street, Deliara bus stop. Abanojeru Ikotun Lagos State. Ero bani soro won 0806821 6859. Le kan si 0806821 6859. Dorunke o si legbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.
3: Orugo mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe ri ati gbo so mara ilore mo ki gbugbu awon baba mama atawon aburu ayo pe a o ni faisan lugba
4: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821 6859. 0806821 6859.
3: Lori awon aisan kan si keji ta ma soro ni pe ni aisan nu isan tabi wo to ni awo ka be aro mo le mo ni kin lopolopo to ma nfa to ni balo mi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abe to ti ni jamba moto ri abe do ti sise boya ma lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okufa wahala to le fa pe ki ati erin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni to ba tin ni apere gbe ara ro mi apariwo ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese to fe jabo to ba tin lawon apere tete ma ri dai so tabi awon lo nbo nu agbo ara re ni ati ni o dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba kati ni gbogbo ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma jani elomi apaka ara lati oke de sale ni okuta itai elomi igan gbogbo kan ni ma ma ti pipipi nu agwa re to ba ti rawon kan bayi
4: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun ni gbogbo te ba tin bo te ba ti be koto ambadout ewo ma ru to lo se Abara Jerol tabi te ba gbo ko Abara Jerol ni ke bere e bo le ni Daily Ara bus stop apa to le yasi Number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol ni Ikotun Loko ni
3: ibe baba agba wa ero ba ni so tele fi pe mi
4: 0806821 6859 0806821 6859
3: Then you know my boy, let me have you in the top of Duba. I want me to say, I will be able to be there, my much of it. And much of it, what you are doing, my little man, you want to understand, not do, see, little, but all dress in where, in that guara, and get to do it. Te ba wa de mani na la na ma ba so pe na la baba agba te ni be gbo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lo mu agbo are mo lo bi bo ti se o tin be iwo na dawo ko ma bo
4: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni
3: 0806821 6859 0806821 6859 If it all you at him and make back away people.
4: Number 20 Amoka Street. Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
3: No, no, Baba, but tell me that you. What for you told you to pay it? Only one who won't go, only on Tekuluba. At the end of the four, you know that the boy, Babi, the boy, not to be Allah. But then better, no, my dear kitty will be back. To battle up for the KKK to take me back.
4: Marble, so Baba, our new number 20 Amoka Street. Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun. Ero ibanisoro wa 0806821 6859. 0806821 6859.
3: Gbogbo adugbo to ba tin gbo wa bayi de te ma bo lodo baba agba lori ati ni gbogbo ni ati se igbanse ndoran ni e telo mi ti ba gbo lo nsanu wa to ba gbo wa gbo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa de le mechanic ni elomi e le ba soro. Nítorí bẹ́ẹ̀ lómi ò lè náwó ságbo ara ẹ̀ agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya e mo ti lo leko si ti e ma so be sugbon olorun oba fe nikan si de nikan lo olorun se ma ti ko se ti ma n bo so be wa olorun ti n gba bi a ti mo pe adu an ti gba ko to gbara le ni to ba ti ra pere gbogbo won ni bata n bo lese re e a se n ko paja paja lowo lese ati ile gbogbo apa ro ni egbe kara ro ni ati gbora gan baba ni party aye ni lo ogun lo ni ogun omo ni olorun mo ni da ogun agbe ni sugbe ni to agbe ni sugbe ni to ameri o andi magidi mo pe ka to ni olorun bi je keri sugbon adu ala so ran ju ka gbe igbese iko to ro ju olorun to nbe gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagu are to nfura si tete ma bo
4: si number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
3: No no baba agba tele be gbeju.
4: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
3: E titi kole te ba gbo lale e jide be ndaji. Te ba gbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo. Lori tewe tebo ti o mu kara ni o se kebe kebe elomi ni mato ti o toju mato eyin lori bi o se ri gege be na lo ara wa ara da bi mato ni ti a ba gbo mato so na ta ba service e mo pe le ta ku gbo na odun wo ni won ti wa laye to ti je to ti mu to n gbadun to si jo toju ara e ni tan mo wa soro pe bye bye le ra wa o ti won jugbo iwo na ma pa ma gba so be o baba agba teni be gbe gbogbo ti mo n de pata adu ana ma se se bi boya ni gbara lo te ni ara yin o ni owo kan ni egbe kan ara ro ni to ba ti wa ri awon apere kan ogbono gbe igbese lati wa toju ara
4: ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
3: e ti ma te si waju ki lo ndo la mu kini iwo ti nawo gbawo mu awo lere aisa agbami lowo olorun ma je ari ogun wahala ya n ru pipi ayin to ejo beyin lete gbo gbogbo ti lo so pata wa ni abi o so gbo gbo ni gbogbo to ko to beyin lo ni ta so wo ṣugbọn won to ba wa wo oju olorun to nbe lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba te nbe gbeju ona abayo olorun lo se to ba ti de lori gbogbo ka gbo la le ma fe nu ba gbogbo ti won na ma joko to ri pe se olorun lowo bayi Mpasa tanu ko ba ti bimo ma bo si
4: number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
3: pete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokun yi lobirin lo mode lagba olorun bo ni so wa den to ma tiro a to se a fi won se yewe sugbon kankan lo se okun fa e te ba ti ni papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abe eja o ba nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti won ti ma bo sagbade yi ma ru ta kele lodo baba agba te de gbe to ba ti de gbe won ni ah baba won ni towo la ma do re a ki n gbokere ma dugbo re eyin wa ti fowo re eyin ko ko leju eyin e gbiyanju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi bayi e dide fia e ma bo pia o be je ti wa e mu gbagbo yin lowo te ba ti nbo sọ́dọ̀ bàbá àgbà tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo
4: number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
3: Ẹ̀wọ́ akẹ́wà jàǹfààní ìwé àti gbogbo ẹni ráfíjì ẹ̀yìn náà dìdì kẹwàá bọ̀. Kí ló ń ṣe ọ́ kí ló ń yọ ẹlẹ́nu? Wàhálà àti ìdààmú wo ló wà nínú àgọ́ ayọ̀ tó ti fa àìsàn bóyá àti ìlú gbogbo àti gbẹ́sẹ̀ di wàhálà gbogbo ẹgbẹ́ kan ará kú tàìta jẹ̀ǹjẹ̀ níbí ni ẹ ilé ìwọ síbí ni ọlọ́ọ̀bùn òní jẹ́ ká wá rógbó ọfà ọfà burúkú òní bá wa fẹ́fẹ́ burúkú òní fẹ́ lù wá oríṣiríṣi ọ̀nà ló ń gbà wá ẹlòmí afẹ́fẹ́ ni tiẹ̀ ẹlòmí ọfà ló fà ẹlòmí kò sí bá àti ẹlẹ́tẹ̀mọ̀ tó bá ti dé èyí náà wọ́n mọ̀ lórí bá ṣe ń bi àti àyẹ̀wò àti tó bá yẹ ká sí pé kí ló fà ti léyìí sójú oorun ló ti ṣẹlẹ̀ ni àbí nígbà tẹ́ ẹ̀ lọ ní ìkákẹ́ bá ẹ pì tẹ́ ẹ mọ̀ bóyá bóyá tó wá ti dàgbà ara tó wá ń bara jẹ́ tí ó mọ̀ bá mi ara ní ẹ̀jẹ̀ ní ẹgbẹ̀gbẹ̀ ọlọ́ọ̀dọ̀ jẹ́ kárí ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá ti wá rí ẹjẹ́ ká tètè gbé gbèsè ká mọ̀ pé ọ̀dọ́ bàbá àgbà tẹ́ ẹ gbẹ́gbẹ́ lójú.
4: Ní number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
3: Bẹ́ẹ̀ bàbá àgbà tẹ́ ẹ gbẹ́gbẹ́ lójú wa.
4: Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08068216859.
3: Ẹ má lẹ ti náwó abẹ ti dé nìkan rẹ̀ yẹn ló gbàgbọ́ yín dání. Ẹ wọ́n ní bí náà bá tán lásọ ẹ̀jẹ̀ ìtàn lè kan náà. Ẹ gbà pé bẹ́ẹ̀ bá ti rí mi nílé tẹ́ bá ti dúrà ogun àti wàhálà àtàìsàn tó náà láàmú kò ti ṣe.
4: Ẹ̀wọ̀ máa wá tó ń lọ sí Abara Jerol tàbí tẹ bá ń gbọ́kọ̀ ọ̀bọ̀ Abara Jerol ni kẹ́ bèrè. Ẹ̀bọ́lẹ̀ ni Dele ara bọ́ọ̀sì tó apá ọ̀tún yẹn lẹ́yà sí. number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaraje Road ni Lekoto Lekoto
3: ibe baba gba wa ero banisho hotel fi pe mi
0: 08062165 Baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba igba te ni be gidi o ni se o gbo lo egbogi baba igba du amigba. Mo so panu.
2: To je pa lo lo.

0: to munadoko una ni good resort una ni oba pade iye la firi pe igba ojo gbin de alike amo gbo kese kekere inu gbese aye omo niyan isi man ta okan omo niyan ji ije ki omo niyan mo gbagbe olon gba kan ije ko omo niyan po ni ijo si fun olon ba re ije ko omo niyan po ni iberu bo lokan wo se ni baje bo ni won se continue dada ti won o fi tan sori dada to fi ni bayi olon ba pa lojo gbende alikiyama eri gbogbo ona jo agba ri abo latodo olon won na ni o ma sare re tori die la furi ani wa sallam olon ba ran se saraye olon si je ki omo olon to gbo olon ba sa nabi lesani olon si nri olon si nda bobo mo tun ti be gbogbo ani anabi sara tin beru tin wa isora nipa ibinu olon nipa iya olon latara wi pe bawo la se ni kobinu olon bo si ni seri wa na o se ni je wa loju turoro aliki ama le gan te pe olon ba alikola o fi da anabi loju eri anawo ala yake ti ana mi mama daju ana amalahu bi sere se tin se la yasmuhu kule dabubu wala yadkhulu janna isere kule mu wali janna illa bi fadli min allah wa rahmati abiki olon fi dada ti ajulo re kun ana mi da loju be tori e la e fi gbekele mo se ise kan ora le ka ma ju be lo inu sawad muhammad chabalori u ama ba awon oro kan olon ni alladhina kafaru olon ati ogboro ba gbo wasaddu an sabilillahi tendin olon adalla amalahum olon nu rase won lare awon ase ti won se ura lare walladhina amanu swaja gbo na ba gbo wa amilu salihati tanshari wa amanu manu zilala muhammadin jani gbo sa to kale fun anabi wa la hakum rabbihim jasi gba ipo odo dola to dola ba won ni kafara anihum sayihatihim won na ba leke ola won pa gbo asise won re waslaha balahum won si ton se dalika bana alladhina kafaru duri gba won je kafiri an da je kafiri won gboro ba gbo itaba le batila won tele ibaje wana alladhina amanu an da si gboro ba gbo itaba alhaqa min rabbi wa dalu la tadaru ba won kadhalika rabbullahi linnasi amthalahum balu won na ba leke ola nani o ma se apojuwe fomaniya olon wa lo titi o wa tesiwaju olon wa fe pari ayale kerin eri olon wa alladhina kutilu fi sabilillahi olon na ti aja ti wọn pa won tori olon ba wa wala yudilla amalahum ohun ni rase won lare eri mo pe bo ba wo olon a ma rase lare o le da se lu oni se pe mi o fe mi o fe tori die to se ipe anabi n so fun a ki a ma gbara le se ta ba se nikan ka tun wa ori olohun kun njo ka anabi n so fun a sabe o ni lan yudkhil aljanna ahad ahadan amaluhu une lo ma yin muslimi ente jomaleyo wa nabi muhammad sallam iseri eni kokan yin o le gbe ni kokan wa li janna o lan yudkhila li jannata ahada amaluhu eni kokan yin iseri o le gbo wa li janna o qalu wa wada wala anta ya rasulullah iwo nko wo je lo ba nko se se re ti ene o le gbe o wa le janna qala nbi dan wala ana bani bani isere min emi gan lara nikan o le gbe wa le janna illa yadagamadani allah bi rahmati afiki olon ba fi anu re ku abikolo ba fi anu re kun ni ni o je ki sere wa se saba wa wal janna olon fi anu re kun mo bukhari mo muslim ba wa mo nasai ba wa eleyi ni e ko pataki muslimi ki ma gbara le sere re ko ma se fare lori bi o se ko ma wa anu olon kanu olon kun awe wa ta ngba saka wa ta nyo haji wa ta nse yon wa ta nki ere ododo ta nso ere ta nse anu ta nse ipase dada iko baje ta nse buki bodo wa lo san loru ato to odo lon kolon fa anu ekun yen ikan ogbu wa wo alijanna abikia anu olon kun ترين ديلي والله سبحانه وتعالى لا يضمن الناس الى هذه اليقظة وهذه حساسية ولك اللهم من ري مسلمي اللهم بالك ولا انت انفلو دوا اني تاجي تاسوي كي او كواسي سلي كي اما بابا باي باي اسيري لسان كولي بيا والي جنة في كي انو اللهم كون يما جي كي او مني يرورين لي ki sere to se o ma so do ni gberaga tun ko le o le sawati wan fa idha ghalabahum dhafuhum ma ti ko le o maniya to ba ni o ma yen le pelu sere do se o ma ne gboro ma pe faramatullahi wasa ana olon guru wa magfiratuhu wadaha afurijo na ba nto clear ni wa babu taubati maftuh ba na ile kun tubo olon to sile ni leisa ale maghalik won ti ko se tinti nbe eh wa hadha wa kiwam al amr fil islam ilina la npe ni gungbo ase islam bena gaflati wal qalaq la ni gbagbe omo niyan ati da mo emi tori die okan to ba supo mo lohun daada yo ma sara yo ma sora yo si ma sagbele yo ma paye olohun yo si ma ran kan ore lodo olohun okan do si bale si anu olohun wal mu'min abadan bi khawf min al akhirah tori mu'min ni agbodo ri then to say pe ibewo olohun gbogba oro alikiyama gbodo je ndogun ni gbogba ti ogbo fi oro alikiyama sire rara ti rara eri ogbo je nti oje logun ni gbogba la fi ri nibo olohun balikola tiruyin awon muslimi gidi o fi oro ki alikiyama je logun o fi royin wa ti a ba lo wo suratul zuma bo lo man so nbe agaga ni alaikasa olon ni amman wa qanit wa na al-lail olon ni abi ki se gbe ti ma dide du la ni oru ti o ma yana fila sajidan wa qaima musin lole nin loke allahu akbar allahu akbar musin na ulun fori bale fun olon oba re ya dal akhira tin beru al kiyama cheru al kiyama mba wa yarju rahmata rabbihi tin sagben le ori olon oba re olon ba kemi afa nu ekun fun mi kun de ki wala mi gbe innaha aqbaju ida fi hawai surat alqalb la khaif alwajal unani aqbaju yokan tin pa yo olon tin warire alladhi yadhkurullah tin ajo olon gbogbo gba wala yansa to gbagbe olon fi sarra wa darra nigba rorun nigba nira ko gbagbe olon walladhi ya'ishu hayata wal ard entin semi lori ile da wa nbe fi hadhari min al akhirah tin sura fali kiyama wa bi tatali ila rahmat rabbih wa fadlihi ti sin garun wo anu olon ba re olon ba re eleyi awon tara mo yi na la nfe lodo mumini yo je ki okan re mo tuni tuni la firin tan pe ni shafafiyat shafafiyat al qalb min moq eri eri tun di defono ba re tin feeling ay ani kama male ti sin sagbin le ore odo na ba re tori di e muslimi inal iman bil akhirah ni ba bo sali kama dan so fa yi wa hadu muqtadiyat al iman billah unna ni okan ninu awon ipan dandan to so igbagbo nu olodun do na yan fun wa ni ibamu irisi ojo ogbin dal kama tori pe odo olodun ini pada si gbogbo nkan ipada si sire al kama nani de pe mumin ni gbogbo gba yo ma beru iya olodun lojo gbin dal kama yo ma beru inna lojo gbin dal kama dufanu adu awon gbogbo rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan qina adhaban nar ilo ba sida fun alaye nbi goda le kan sada fun wa qina adhaban nar lawan inu yana ilehi unani ijan pe ni haqiqatu al akhirah wa atharuha ala nafs al insaniya unani papapa al kiyama ati ori pa re ninu emi omo niyan to se pe o se pataki kama poro yen agbodo osere ye la fi yato seranku ntun omo niyan to je musu yato eranku onani ye to le lon bo fe ka kosiru awon yan be lon so pe fali amma tawala ndikrina olorun ni gburi ku lodo gba awon ti won gburi ku na ti awon olorun ba wala yur ila lahayata dunya awon ti won se agbo ite kankan joro le aye ni kan lo se me aye ni kan lo kan won dalika mablagu min al ilm olorun ni gbogbo mo ti an ni ojube ina lo ire omo niyan rere ire muslimi gburi ku lodo won patapada ekko torbi ko a muslimi unani ye pe aba ninu suratu leji quran chapter 53 ni aya 29 and lafari amma tawala dhikrina olorun gburi ku na won ti gburi ku lodo awa ina ti awa olorun olam ilu lahi yada dunia kumi katon fadju ila ilo balika mawlagu minal ilim itiasi manuma niye ina robaka wa alam bima ni dola sabili olamu bari anabi loma talo sonu kulo jono olamu wa alam bima ni tada kusi bento mana eri tuli die kia sora kia ama bari akuba dodo nati mwagbati tolom ili ni soki lori papapa likiama ati pare ninu igbesi aye inu emi omaniyan atentogbo dada kalakabolamuda nanu subhanaka wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
1: la ilaha illa allah la ilaha
2: Assalamu alaikum.
3: Oni gbagbe lawo mi eniyan. Latari virus tan fi eti apeju ko kaakiri gboro. Eleyi to nbi ki oke ni o ma di beta. Ko wa so meji to le fo okan mo garaga to koja ran ti Olorun ba la lori kore. Lo mu mosalasha lalu barika. Nuru uda to kale si je shate do sun lere ipele Eko. Se agbe kale awon wa si gbanko gbe. Nibi ta o ti ma pade awon afa oloko ojo pe ti won gbo sunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye. Fa fa ni eyin te o le wa. Awon wa si won yi ti wa lori radio ojo Thursday.

0: Band FM
1: 92.9. Band FM 92.9.
2: Oba mimo so oro temi na dayo lale toni fora bita niki gba ladura fun gugu apeki oba mimo so oro wa dayo eyin eyan mi o se wa pa bo ni fora bita ma lo tun mi si yin o won kenya ati wa so oro mo luabi ka so oro papo gege bi ore sira won fora bita awon won ni bo ni o se gbe nlo dede olorun ni fi wa sile won ni oro ti omo iya meji ba ti le ko ti won ba o so ti won roju Otoro ni ti won ba ba won so ti won le ni jade iran benbe ni o fara bita won la won lo otoro ta won be ba so lale toni fara bita gbogbo ara mo oti ta so yi ki oti gbogbo oni ti gba bayi pe oni baba la baba ku baba baba bita fara bita won wa ni ki o je ise yi fun gbogbo eyin oni bara won atokun atobirin to mu fara bita pa pa julo la ti a mo pe o pa dodo ki a ti odun meji ni lobu soke ka to fe ko fara bita Won ton ta mata fun ni ti o ba ti pe 10 years okay won ton ba ti pe 10 years ikilo patakire lati ile ise to pon fun habitats ma mu tori olorun ko ba fun ni fun habitats won wa ni ije o je mo pe fun habitats ki se oti to je pe o wa lati pa awon eyan lara idun ye ta fi pon lona igba lode lona to to to fere lenu ifere re lenu ko wa tumo si pe ko mu mu ko mu ko mu amu para fun habitats ko fe ki iwo to mu ko wa di dakuda tori pe four habitats igbadun ni four habitats wa fun koda ani four habitats ko gba to ba mu four habitats to wa di to wa se kini to wa so dubala bala to ndiju to laju to wa taki go subu to wa so fun awon eyan pe dakun eh ta lo je bata mi eh moto mi kile te gbe mi awon obere odi ibere ti o ba gba mu ibere ti o bori pipe gbe ti o bori pipe mu four habitats iwo ti o ba mu o mo pe o gboro ba de bi pe ojo ola re tin poluku musu ra o four habitats a fe ni four habitats wa fun awon to mu itumo ka gbadun ara wa ka saye ka se faji ka tirawa si afefe to gbadun afefe gbadun ti mo si pe se faji mo ni won wo won na mo ti mo so olodun fe fun habitats to je olumu fun habitats o gboro mo pe gboro mo fun habitats pelu ilakayi ni o gboro mo gba to ti ba ilara mu de ibi to ti to igba to n ba lati dawo duro e wa fun habitats ni pe ko mu ko lo si ni gbose ko si gbose wo ko je daada kuyo sun bo mo fe ba wa to si life pa mu ke se le fe ku gba bi ko se kini e keje keta e keta e kerin e ka wo e kepa e keje four habitats ni eni ba mu four habitats ko ye ku ma wa so pe mo la me ye e moto fe gba ohun to ohun ti lala four habitats o si fe yo four habitats o gbo lo four habitats ko ba inu ko to da mi ni gota rara o ki se eni to je ololufe four habitats ni rara o four habitats ko gba ki o mu oti to ko wa de eni to se leya tawo wa wo lawo re awo suku to ra lawo re rin to wa wo da mi eni rara o to mo four habitats je oti to rewa awon are wa ko re ato bele lo si mu ona ti won gba gbe kale sinu igu eni so eni ko four habitats oti awo to ya yi o ma je ki opolo re pe alafia re muno doko opa yin a nno dada okun ya goge bi okunrin obirin a goge bi okunrin gele wa ronu tarata sono tuto four habitats ko ma bi pe ta lo ya mi ni bata a ba o mo se debi adapo ta lo wa orule yi ta lo wa sile yi a o o ti koja iye ni four habitats o fe be four habitats fe ko mu orun ni o omi lásìkò tó tọ ní ìlú four habitats tó bá ma wakọ o nígbà ọkọ fẹ àbójútó tó péye four habitats ò fàyè gbà púpọ̀ mú òun tó bá ma wakọ t to ba ti mu 4 habitats na wako to ba ma wako ma 4 habitats ti pe 4 habitats fe gboya 4 habitats fi alafia 4 habitats fi abo 4 habitats wo fe iwa nipo to da papa yes class wa mu yin gidi 4 habitats ni jo o fe lo ba be o ri ba mu 4 habitats fi la kai ni o fi opolo ni ni mo ni wo ko le ba ri to la ni mo te mo ni wo ko ma ba te ko ni ba mu to la ni mo ni yego ni mo ni four habitats en to ba mu ko ni lo so mo pe ni o tabi e wa mu no wa transformer o afolo nbe four habitats o fe o a fe ni jo ma du bi hore kiri la la la la four habitats ko fe e jo en four habitats mo ni wo ni pe ni la kayi mo pe ni ifokanbale mo ni bi to je pe iwo gan le mu yogun pe mo ni four habitats o se to da la po ara lara mi to ni four habitats ni bu goti to ni four habitats ni aye fe mo se fe ko ma mu four habitats ni ko la ni ta ja ka kiri to ba ti pe ni meji di logun ma mu four habitats ko si si fun alaboyi to ni four habitats o ni o ti ninu amo bu gbo kun ato bi to fe se kini to fe bu ri di four habitats ni da ti kenan mu four habitats mo pe gbo polo mo ni ko si mo pe bi la kai pelu

aago onisegun ibile kan be nilu Eko to ni apeje ewe ategbo to nje lowo ni mona wa arabi ogun baba aseyin leni o eledua lo jogbo ona agba lewe ategbo fun won lati fi se todu lori eyi ke ya isarun atari ara to ba le furu koko lu aye eni lenu iru fe da be o si lala afi ati pe boje ogun afi se ni tabi ibinu aye lori ise ni teni abi mi arabi ogun baba aseyin le okan si to fi dori itojo on ti fa idena iromo bi fo bi ile atokunrin ipenija kokan lo ni ona ti won gba se todu re lodo won ka ba ni be lohun ka ni taye fi si ni laro si kuro lodo won teyo nu aye aye fi fe ni furere ise alaje asina la da bi bebe gbogbo gbato lawo jo nbe lowo baba to daju ijakule amugo rere ogun promise and faith alakala ataye fi so ni sinu igbekun bi be lohun re nbe lodo baba ti ru eni pe o si mori ba anfani wa fun ona lati ri alabi ogun baba aseyin wo wa ni number 11 bibire maye street alasu boston ololuwa along ait road kola bus stop alabado legon telephone 08104219570 tabi 08077884965